0: DepEd. Kaya sir, natutuwa ako kasi minsan naging presidente rin ako ng PTA.
1: Hmm.
0: At nakita ko yung hinahing ng mga teachers at yung mga nagre-remedial ng mga bata na napakarami.
1: Mm-mm.
0: Pagdating ng araw kasi hindi marunong mo. Nahirapan ng teacher ipasa. Kasi yeah, hindi ganun kagaling. At natuwa ako na may na... Gusto kong insert eh, yung sinabi ng Pangulo, report ng Pangulo na sinabi kasasabi mo lang ngayon, na tumaas tayo.
1: Sa PISA.
0: Sa PISA.
1: Yeah.
0: Na nakakatuwa, di ba? Nakakatuwa kasi kung ang adikain magtuloy-tuloy, especially sa DepEd, madaling masarap i-comment ang DepEd dito sa ganitong klase ng pagtuturo sa ngayon.
1: Yeah, actually, Sir Gary, kasi if we can state no that education talaga yung nagsisimula ng kwan eh, ng success ng isang tao eh. It does not mean that marunong kang bumasa,
0: yes,
1: but yung problem yung comprehension naman.
0: Yes.
1: Dapat sabay yun. Dapat marunong kang mag-read and at the same time mag-comprehend.
0: Mm-hmm.
1: So, with the 3-term school calendar that we are implementing right now, isa yun sa mga pangarap natin no, na yung mga bata talaga matuto. But we know for a fact na this is the first year that the 3-term school calendar is being implemented. And may mga learners tayo na mahirap talaga yung, you know, mabumasa.
0: Yes.
1: Sa numeracy, mahirap na nahihirapan talaga. So, we have the ARAL program.
0: Mm.
1: It's the Academic Recovery and Remediation Program ng DepEd. It's a law that we are currently implementing right now. Based on our previous assessments no, ng ARAL program, may mga bata talaga na nag-transfer from the lowest na nahihirapan, doon na sila ngayon sa at grade level. Magsabi tayong grade level, meaning pag grade 3 siya, dapat yung reading niya grade 3 talaga. But during before aral, yung status niya parang grade 2 lang, grade 1 lang.
0: Yes.
1: But with the aral program, it really accelerates.
0: Same time, naku-compare ko dun sa anak ko na nag-aaral ngayon.
1: No.
0: Na damay ako eh. Damay sana mga parents. Pag nagtanong ang anak, supportahan natin for that, no? Huwag po kayong aalis. Babalik pa kami ni Sir Hernani. Diyan lamang po kayo.
2: Magandang araw po, mga minamahal kong kababayan. Kakatanggap lang natin ng napakagandang balita na nanggaling sa Program for International Student Assessment. Ito po ay ang isang organisasyon na pinag-aaralan kung gaano kaganda o gaano kahirap yung mga educational system sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Nabalitaan po natin ngayon-ngayon lang ay ang Pilipinas ay isa sa pinaka maganda ang performance sa pagpapaganda ng educational sector. Ito'y kinuha sa mga score ng ating mga mag-aaral. Tumaas tayo sa lahat ng bagay, sa reading, sa mathematics, sa science. Dahil ilan lang daw ang bansa na natamo ang ganong klaseng improvement na kagaya ng nakikita natin sa ating educational system. Tayo ay isa ulit sa pinakamaraming nailagay sa reading proficiency, yung marunong magbasa, na kaya at least tawag nila level 2 na marunong magbasa. Nakasulat dito, "The Philippines is among the few education systems improving across all domains. The Philippines is considered one of the fastest improving educational systems globally, with the strongest long-term improvement in reading amongst participating systems." Kundi naman po, nakakatuwa ang balitang yan. Mulit ay napapatunayan kung gaano kagagaling ang ating mga mag-aaral, na sila ay masipag at seryoso sa kanilang pag-aaral, at kung gaano kagaling magturo ang ating mga guro. Basta't sila ay suportado ng tama ng hindi lamang ng gobyerno, kung hindi pati ang buong komunidad, ang mga magulang at lahat ng ating mga kababayan na tumutulong para pagandahin ang mga kinabukasan ng ating mga anak. Kaya po, ipapagpatuloy natin lahat ito, ipapagpatuloy natin lahat ng ating ginagawa. Nagsimula pa lang tayo magtayo ng classroom, nagsimula pa lang tayo ng pamigay ng internet, ng mga computer, ng mga school supply, ng mga nagpa-imprenta tayo ng mga libro. Nagsisimula pa lang tayo, ipapagpatuloy natin ito. At nakikita naman natin, kapag pinagkaisahan natin ang pagpapaganda ng buhay ng ating mga mag-aaral,

ay talagang ramdam na ramdam ang napakagandang resulta. Kaya wag po natin titigilan, hindi dito po sa ating administrasyon, hindi po natin titigilan yan. Mas lalo pa natin didiinan ng ating seryoso na pagtutugon. Maraming maraming salamat. Magandang araw po.

Halos tumabala sang mas convenient kag mas enjoyable nga streaming experience? I-download na ang Todo Stream app. Available na ini sa iOS kag Android. So bisan ano pa ang gamit mo nga device, pwede ka na makapamati sa programa sa nga Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, Radyo Mercado Aklan, kag Radyo Todo Aklan. Una, kuha ang imo cellphone kag i-open ang App Store kung iPhone user ka o kung Google Play Store kung Android user ka. Pagkatapos, itap ang search bar sa babaw kag i-type ang Todo Stream. Pangita ang Todo Stream app sa search result. Once makita mo na ang app, itap ang download or install button kag hulata matapos ang installation. Pagkatapos ma-install, itap ang open para ma-launch ang Todo Stream app. And that's it! Simple as that! Subong, pwede mo na i-explore ang Todo Stream kag enjoy yon ang imo streaming experience. Anytime, anywhere. So ano pang ginahulat mo? Download Todo Stream today. Available on the Apple App Store and Google Play Store. Search, download, open, enjoy. Todo Stream, your streaming experience made easy. Todo Stream. Download now on iOS and Android.

0: Yes, budlay, maging isa ka teacher gid, it takes a lot of heart, I think, and ano gid energy, especially kung sa preschool, no?
1: Yeah.
0: Pero I think importante gid be ang collaboration with our fellow teachers na ara bilang we make time also to, of course, take care of ourselves. I think at the end of the day, hindi ta ka take care sa iban or hindi ta ka show up kid with our best selves kung hindi taman pag halungan ang aton kaugaling.
2: Kami as teachers, makita na mo na mga kabataan nga nag-improve. Mm-hmm. Kabalo mag-respect sa teachers kagong kasi naman do ka-fulfilling sa part namon.
3: Patuloy lang tayo na magbigay ng guidance at pagtuturo sa mga kabataan. Meron tayong mga kabataan na kailangan talaga ng ganitong mga teachers. So, kung mag-iba tayo, sino pa ang tutulong sa kanila?
4: As sinasabi nga ni Father Benebres, teaching time is a sacred time. So sana you have enough time to really teach and make every learner learn, read, comprehend.
5: So bilang isa ka mapi teacher, ginagamit ko ang ako niya talento sa pagbulig sa ako niya mga estudyante bilang isa ka motivation or motivation para ilaman ma tukib ang ilang mga kinaiyang mga talento.
6: Sa mga kabataan nyo, keep on love learning. So kailangan natin yung ano yung pagmamahal sa pag-aaral. So we continue to love the learning, you respect, no? Continue to respect our teachers and parents kasi everything goes with the values, no? So, everything's value-laden dapat. So sa mga bata, just love learning, love your teachers, love your parents, and be grateful. Be grateful. Enjoy learning. Everything will go and will follow.
7: Walang shortcut sa learning. It is actually a lifelong journey. It is a process. So you need to be able to embrace the process and always go for growth. Kahit hindi siya madali. Kasi doon tayo natin.

0: probiotic 8-in-1 coffee mix, 100% all natural to support digestive wellness and a healthy immune system.
1: Sip it, love it, power your day. Glow from within, fuel your winning day.
2: Gusto mo ba lasang mas convenient kag mas enjoyable nga streaming experience? I-download na ang Todo Stream app. Available na ini sa iOS kag Android. So bisan ano pa ang gamit mong device, pwede ka na makapamati sa programa sa nga Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, Radyo Mercado Aklan, kag Radyo Todo Aklan. Una, kuha ang imo cellphone kag i-open ang App Store kun iPhone user ka o kun Google Play Store kun Android user ka. Pagkatapos, itap ang search bar sa babaw kag i-type ang Todo Stream. Pangita ang Todo Stream app sa search result. Once makita mo na ang app, itap ang download or install button kag hulata matapos ang installation. Pagkatapos ma-install, itap ang open para ma-launch ang Todo Stream app. And that's it! Simple as that! Subong, pwede mo na i-explore ang Todo Stream kag enjoy yon ang imo streaming experience. Anytime, anywhere. So ano pang ginahulat mo? Download Todo Stream today! Available on the Apple App Store and Google Play Store. Search, download, open, enjoy. Todo Stream, your streaming experience made easy. Todo Stream, download now on iOS and Android.
3: Ito ang Radio Metro.

0: Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Jangya, 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤

0: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya nga More Power Probiotic Papi, ay manami gid ra ako nga pamatyag tungod ngani nga dati gid ahay galinubog ta ako adlaw-adlaw tungod wag ta ako it power baga nga sa akong ngawas medyo latang gulay ta ako pirmi adlaw-adlaw. Sa paginom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko ang medyo nagamat-amat ako pag sick hasta makaron hay gininom paghapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Kapi nga rin tungod mabawahod dito ang benepisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gud adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang benepisyo nga raay abo kita sa atong kawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapagsik sa atong kawasan.

Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako ay udyo tayo yun bara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom gita mo it More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisika. Mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako ay pwede tayo yun mara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom gita mo it More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Puo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom!

Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisikap. Mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

kanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya Itzambilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akon ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong
0: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Tara na! Inom na!

ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rong ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ang masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya nga More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog ako at laudlaw tungod wag ako at power baga nga rasa ako nga was medyo latang gulay at ako pirmi at laudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Kapi nga rin tungod mabawahod dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gud adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rin ay abog kita sa atong kawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapagsik sa atong kawasan.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom!

Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya nga More Power Probiotic Coffee, ay manami gid ra ako nga pamatyag tungod ngani nga dati gid ahay galinubog ta ako adlaw-adlaw tungod wag ta ako it power baga nga sa akong ngawas medyo latang gulay ta ako pirmi adlaw-adlaw. Sa paginom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nagamat-amat ako pag sick hasta makaron hay gininom paghapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic kapi nga rin tungod mabawahod dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gud adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rin ay abog kita sa atong kawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapagsik sa atong kawasan.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Kamaturan, Balita nga Masaligan, Radyo Merkado, Balita Subong! Magadulong sa inyo sang nagapanguna ng mga balita lokal, national, international, sports, business, showbiz, kag trendy. Yari ang inyong news team!
1: Oras sa Radyo Merkado Klan, alas 11.34 sa Truadlaw. Mayan-ayan nga Truadlaw, Provincia de Klan, good afternoon Western of Visayas. So welcome sa aring pagpangalagad, it programang Radyo Merkado Balita sa Udto. Adlaw ka na makarot Lunes, sa Petsa 5-1 sa buwan karat Oktubre dagong 2026. Ag kami, rin tagapag balita ka makarang Mary Joy de la Cruz Malgar.
2: Ag ka makarang Shane Flores Masalio.
1: Ag na yung mga balita, hatod ninyo at More Power Probiotic 8-in-1 na Coffee Mix, Your Cup of Success, Healthy Gut, Healthy Life, agram niya Facebook page, kamanamara mo niya YouTube channel, Radyo Mercado Clan. Headlines, balita lokal. Diocese of Calibo kontra sa unang kasino sa Boracay.
2: Sa dugang pang headline balita lokal, dewang sakit motorsiklo, ginbako bangod sa Masanga, Gatambutso.
1: Motorsiklong umagawit linya, bumunggo sa tricycle, parehong driver ninahana.
2: Daywang kagaki, arestado sa pagbaligya, girapatihang dried marijuana leaves.
1: Ag sa naman niya headlines, balita regional. Iloilo Provincial Government nag-alokare 10 million pesos para sa tourism project at Pandi Azucar Island sa Concepcion.
2: Sa dugang pang headline, pinakaunang XA lift aga ATP spine surgery sa Western Visayas. Madinagag on yung patigayon sa WVMC.
1: Ang sarang headlines, balita nasyonal. JV Ejercito ginaduso 2,000 pension para sa mga indigent senior citizens.
2: Sa dugang pang headline, Erwin Tulfo, ginainganyo ng gobyerno nga mag-alukarit pondo para sa Super El Nino.
1: Desisyon sa impeachment case ni VP Sara, posibleng ipaguwa sa buwan at Nobyembre sunod kay SP Gatchalian.
2: Samtang provisional understanding at Pilipinas aga China, ginklaro it PCG.
1: Ang sa mga headlines, balita international. Unang Daiwang F-16V nagabot yon sa Taiwan bilang kapartitan ng pagpabaskog sa depensa.
2: Samtang North Korea nagpatigay ni Intermediate Range Strategic Missile Drill.
1: Agsar niya showbiz news, theme song ito siyan 2026, ginkanta it SB19.
2: Sa balita sports, sa Pinoy Jiu-Jitsu fighter Alex Enriquez nagdapos sa silver medal sa Asian Games 2026.
1: Agsar niya headlines sa balita negosyo, presyo't bugas, baboy at galunggong nagnaba sa pangayawang Domingo at Setyembre suno sa PSA.
2: Sa headline balita news, ukod sa headline balita health, DOH yung pabaskog ro kampanya para sa organ donation sa Pilipinas.
1: Alas 11.37 oras, yaming kita masayulo sa detalye sa ringkaroon ng balitang lokal. Hugot nga kontra ro Diocese of Calibo sa pagbukas, it pinakaunang hotel casino sa station na Zero Barangay Apac sa Isla at Boracay. Sa ginpagawa nga postal statement, nagapanawagan si Bishop Cyril Villarreal sa gobyerno at lokal itaklan ag malay nga unahon ro kapakanan it mga pamilya ag pumuyo kay sa sakita maghalin sa sugal. Ginpaanaman man ni simbahan Republiko nga rusugal ay pwedeng magresulta sa pagpangutang, pagkasama dit pamilya ag pagpabaya sa mga unga kung rukwarta nga para sa pagkaon, edukasyon ag buong higinagamit pa sa sugal. Gintawan man it punto Diocese of Calibo nga rubatuutuod nga pag-umwad ay dapat nagasentro sa tao ag bukunyamang it sa kita. Kadungan ko pagsiguro nga kayang maga-progressive Boracay pinaagi sa natural karang kaanyag ukon na kaanyag ag kultura nga uwa it kasino. Rayang tika nga kasunod manit ang mabuhay yon nga pag-contra it simbahan sa sugag sa isla maghalin pa kuwa dagong 23 ag 2021. Ginanganyo manit simbahan ng mga pumuyo ang maging tampad sa pagtrabaho ag buligan ng mga tawong naadik sa sugag.
2: Sa dugang pa natin detalye at balita lokal, binakot limang ka-individual o daywang kagaki na sakit motorsiklo tungod gamang sa Masangag nga Tambutso sa Silakat Nunok Lezo kung aga-aga ita Domingo, Oktobre 4. Sa impormasyon, narodaywang biktima ay nagpangindaron ni 33 at 37 anyos, parehag residente manit na sambitan ng lugar. Sirikin Police Major Dex Real Tortuya, OIC Itales, Municipal Police Station. Base sa investigasyon, ginasugid nga pabalik-balik sigun sa lugar ng mga biktima sakay ita motorsiklo nga may masangag nga tambutso samtang hanagubon rung gabi. Si Presigon nga rayro ginharinan it komisyon nga nagresulta sa pagpamako at limang individual sa mga biktima. Nakabattle man it report ng Lezo PNP angot sa insidente maghalin sa sangka concerned citizen nga nagtawag pinaagi sa Unified 911 kung sin anda karang naabdan ro daywa nga sa Kiridon it Daganon. Bilay man nga gidagat MDRRM o Lezo sa ospital ng mga biktima para sa pagbuhong kung ginrefer man sa outpatient department. Sa makaroon na identify yun it Lezo PNP ng mga individual samtang ginrefer lang ro insidente sa level it barangay para sa nakagakaigong aksyon. Umangay panumdom ni Police Major Tortuya sa publiko nga magsunod sa layi gabi yon sa ginapatuman ng ordinansa angot sa mga masangag nga motorsiklo o kunrong anti-noise ordinance it Banwang Lezo.
1: Kapiyak nga bahin ninahan ro daywang driver matapos ro aksidente nga naguntad sa National Highway Barangay Nawan Norte kalibo hapon it Domingo Oktubre 4. Sa impormasyon nga nabauhalin sa Kilibo PNP, ginaisugid nga halin sa banga rumotorsiklo katraya ay umagawit linya sa kasugang nga tricycle nga halin man sa Kilibo. Sa kabasko git impact na UP Sigon reprinting nga porsyon ni tricycle, kamanaman pati rumotorsiklo ay nag-agom man it kasamaran. Ginrespondihan na rayat mga responders ag pulis, ginagar mga drivers sa Aklan Provincial Hospital bangod sa mga last row nga naangkon sa gawas. Nasa yuran nga sa impluensya at makahilong nga ilimnon ro motorista kat matabo ro aksidente. Parehong gindaga sa tagatapan ni Kalibo PNP ro mga bihikulo para sa nagakaigo nga disposisyon.
2: Ag sa dugang pangitalit balita lokal, nakupit mga kapulisan ro daywa ka mga gaki sa ginhiwat ka drug body bust operation. Taknala 7 itigabi i Oktubre 4 sa poblasyon ibahaya. Rumadadakpan ay 20 anyos nga unemployed ag uwag eskwela samtang sa bilog ay 18 anyos nga estudyante. Parehong residente it nasambitan nga barangaya. Sa ginhiwat nga drug body bust operation, habakan nung daywa it suspected dried marijuana leaves nga nakabutang sa papela. Samtang sa ginhiwat nga inventory nakabuo pa isang kaputos nga ginasuspet sa hang dried marijuana leaves. Sir kay Police Major Francie Andrade, happy ita ibahay PNP, nagasang bugan rung monitoring mga operatiba sa naaresto ng street level individual o kan SLI. Dugang it happy ha istorya na si Gomro sa bilog sa mga naaresto. Ay naturo suno kara nga may nagsugo kanda. Nasa iraman nga hagos nga mga pangidaro manit daywa ro andag mga parokyano. Kay daw mo sa drug test rung mga naaresto pati rung mga drug evidences sa mga bangatubang rung daywa it kasong paggapas sa Republic Act 9165 o kung yung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: May 42 sa minutos makaligid sa oras at alas 11. Yaman kita sa detalye sa rinkaroon ng balitang regional. Nag-alokari 10 milyong pesos ro Iloilo Provincial Government para sa proyektong turista sa barangay sa Pandiazucar Island sa Banwait Concepcion. Raya agad ang ma-develop na sabit ng isla bilang sangka ecotourism destination. Sa nasibit na sambit ang pondo magpag-umpisahan ro pagpreparar ang pagbutang i-try o kuna trail nga magakonekta sa tatlo ka mga barangay italutuan, Tambalisa ag Makatunaw. Ro mga ruta nga ra ay magkataot mas maayos nga access sa mga bisita, hikers, motorcycle riders ag magabukasit panibagong oportunidad aguda madugangan na tourism activities. Kilagaro isla itapan di Azucar sa anakirang natural nga atraksyon.

0: the Philippine Sea. Dugang pa ni Tariela, maskin hindi maghinyo, haywa gihapon kara ginakakasro kina matarong ni Pilipinas na magpatigayon ni supply ita resupply operation. Ginexplikar pa ni Tariela nga importansya it nasambitan nga arrangements na nakadepende sa Diplomatic Assessment at Department of Foreign Affairs. Sabi ang kabahin ay nagapadayon paro nga pagsuporta it Philippine Coast Guard sa posisyon it National Government angot sa provisional understanding.
1: Alas 11:47 oras, yung magkita masaylo sa detalye sa nangkaroon nga balita sa Guwa It Nasyon.
2: Balitang
1: Ginapahayagit gobyerno Taiwan nga nag-abot gun rodaywang bagong F-16 na fighter jet salin sa US bilang kapartit pagpabaskog sa depensa it andang nasyon. Kaibahan rodaywang jet sa andang unang ginbakang F-16 na V Block 70 2019 na gabalor sa 1 bilyong dolyares. Rai nga mga jets ay nag-abot yun sa Chihang Air Base sa Taitung matapos sa pinangbungan niya pagka-stranded bangod sa software at bilang technical issues. Sinasagap yan na Taiwan na mabaho nga bulig rung mga jets para maprotektahan rung andang nasyon kontra sa mga military activities in China sa andang palibot. Ginkumpirma ni Defense ukon ni Defense Minister Wellington kung may iba pang F-16V nga ginagauman na dang mag-aabot bago matapos sa 2026. Sa piyak nga parte ginapamalibaran ni Beijing rung pagbaligit mga pilang war equipment it Washington sa Taiwan bago nagapati rung China nga teritoryo nanda rua Taiwan.
0: International. Nagpatigayon rung North Korea at sangka intermediate range strategic missile drill October 3 nga ipangunahan ma ni Kim Jong-un. Ginusar rung missile drill sa East Part at North Korea nga nagigo sa 1,000 kilometro nga bagayo sa kauran. Tras sa KCNA, katoyan it nasambitan nga intermediate range strategic missile nga masanay rung trained troops nga magdumaga at hypersonic strategic weapon system at masayran kung epektibo roan ang mga nga depensa kontra sa mga pagag it pag-atake. Kaya nga real testing ay pinakabag-o sa seri it weapon testing it North Korea makaroon nga dag-on. Ipatigay ng daraya bangod sa tensyon kontra sa Korean Peninsula bangod sa pagsabog it landmine sa demilitarized tech zone kung nagtaliwan nga bungan kung sinay naninahan rupilang soldado sa South Korea.
2: Balitang International.
1: Ang sarumang yung detalye sa balitang artista.
2: Balitang showbiz.
1: Ginkanta it P-pop group nga SB19 na official nga theme song it as yan 2026 nga paghihwato na sa Pilipinas. Rekantang Together in No Motion ay ito ipakita rin paghugpong ang kooperasyon it mga nasyong miyembro ito siyan. Ginsugat raya ni Anya Lagman agin ayos na Jimmy Antipurda ag Louis Ocampo. Makitaan man sa music video rin mga nasyong kaibahan sa ASEAN gagipuan rin ang kultura ag pagbuylog. Paghihwaton sa Pilipinas rin ika-49 nga ASEAN Summit sa Nobyembre 16 hasta sa Nobyembre 18.
2: Balitang showbiz.
0: Ag makamakar merkado para makiras sa detalye it Balita Sports.
2: Balitang Sports.
0: Nakaangkon it silver medal si Alex Enriquez sa women's jiu-jitsu sa nagpadayon nga 20th Asian Games. Ginaper din ni Alex si Orapa Senatam ita Thailand sa andang pagpangatubang sa finals ita jiu-jitsu 63 kilogram. Lapos rohampang sa score nga 0-0 pero nabuo ni Senatam kung rung goal bangod sa anang advantages. May masadya man gihapon ro head coach ni Alex bangod naging manami ro performance na kung sinay nagtaoy mal sa Pilipinas at kadagagan bangod imauro nakasuhod sa top 3 sa sports nga jiu-jitsu sa Asian Games.
1: May 51 minutos makinigit sa oras sa talas 11. Yaman kita madiretso sa detalisan karon nga balitang negosyo. Ginpahayag ni Philippine Statistics Authority kuna PSA nga nagnabaro presyo bilang agri commodities andig sa andang monitoring. Sina sa PSA sa pangayong Dominggo Setyembre nagnabaro average retail price at 12 milled rice sa nasyon. Sa 56.7 kada kilo presyo 12 milled rice sa September 15 hasta 17. Mas manaba kumpara sa 56.48 kung nagkaliwan ng unang pace sa September 2025. Gilis ni Carmani Tahensyang kadungan it pag nabait bugas sa higher presyo at baboy nga nasa 248.78 pesos gamang ginasundan it galunggong nga nasa 242.77 pesos. Sa piyak nga parte nagsaka higher presyo at repolyo nga nasa 143.85 kada kilo agas

0: sibuyas. Kinpromes sa Manit PSA nga padayon sanda sa pag-monitor it mga presyo agud maprotektahan rumanga konsumidor.
1: Ag para man karas sa detalye aton nga balita health. Ginpahayag ang Department of Health tukon DOH nga nagausoy sanda ipamaagi agud mapasaka ron numero at mga organ donors sa nasyon pinaagi sa pagpabaskog sa Philippine Network for Organ Sharing ukon PhilNOS. Sir kay DOH Undersecretary Albert Domingo, wapit sa bilong nga donors sa kada 1,000,000 Pilipino kumpara sa 30 sa 40 nga donors sa ibang nasyon nagkapareho it's Spain. Bukod ka rin ang kipagbuligan yun ng DOH sa PhilHealth ang inaksyonan ng mga gastusan sa organ retrieval ang madusuro pagdugang itopsyon sa organ donation sa PhilHealth registration form. Dugang pa ni Domingo, dapat voluntaryo ang buwa ginabayran rupag donated organ sandigman sa Republic Act 7170 o kunong Organ Donation Act of 1991. Napadumduman si Domingo sa publiko nga dapat ginakabig rupag donated organ bilang sa kaimportante nga misyon para makapagluwas it kabuhi.
0: Mayan ka rin nga 7 minutos bago ra oras alas 12 sa Truadlaw. Agin yung nabatian aro kabugusan nga balita hatod kinyo't More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life. Pag-grab niya Facebook page, kamanaman naman niya YouTube channel, Radyo Mercado Clan. Sa Oman, adlo kinat Lunes, October 5, 2026. Sa bulig manit at nga partner sa technical, reporter Gilag Newsroom Department Abugid nga Sagamat. Ag kami, din yung tagapaga, balita kamarkarong Mary Joy de la Cruz Melgar.
1: Ag kamarkarong Shane Flores, masalit Radyo Mercado Clan, ang boses sa puso ng bayan.
2: Inyo nabatian ang Radyo Mercado. Balita subong! Balita nga kamatuoran. Balita nga masaligan.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power, ako inom,

0: kahulugan kong gabi. Kaya kag manami man daan ang lasa at manami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar imaw. May gamay tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa ba nakainom, try yung kamuhay. Wat madula ang manami kinipikto sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyone Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: All you got to do is move.
3: Mga negosyante, gusto nyo bang marinig at makita ang brand nyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Dance with that groove, all you got to do is move.
5: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang Dagonyon kami sa Kalibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Kalibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Kalibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat kid ako ay ginaservisyon kami iya at internet at sipak ano ay nakakabulig sa business nakon.
6: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

masarap ang niluto kung kumpleto ang rekado. At ito ang programang mas lalong magpapasarap sa pananghalian ninyo. Kumpletos Rekados. Tamang-tama ang timpla ng mga balita at impormasyon. Balanse sa panginig at lasap ang sarap sa Kumpletos Rekados. Tamang-tama ang timpla ng mga balita at impormasyon. Kumpletos Rekados.

0: Ricardos. Ricardos.
1: Maydayad nga Otradlao, Provincia Itaklan. Maydayad nga Otradlao, Western Visayas. Welcome sa atong pagpangalaga diya sa programa ng Kumpletos Ricardos. Ako rin kaibang kaibahan sa kahanginan sa merkado, si kamerkadong John Ronald Gorin.
0: Kumpletos Ricardos.
1: At daw kita makaroon ni Lunes, October 5, 2026. Ag Happy Teacher's Day para sa ato nga mga manugturo sa bilog na pungsod. Magabi yung gidiya sa probinsya Itaklan. Good afternoon and happy, happy Monday sa ato nga mga kamerkado nga nagpamati makaroon ng Udroadlang. Welcome sa ato nga pagpangalaga diya sa programang Kompletos Ricardos. Makaibahan kita hasta la una 30 it hapon. Kung sasain panibag-o nga diskusyon ag topiko, pero aton nga pag-aistoryahan makaroon nga Udroadlaw ang mga kamerka.
0: Kompletos Ricardos.
1: Yeah man, good afternoon sa ating mga partnered LGUs. At syempre sa aton tag sa mga public market. Una ka nun sa Banwait Altavas, Banga, Madalag, Libakaw, Numansya, Lezo, Malinaw, Makato, Tangalan, Nabas, ag Buruanga. Maayad ayad gid nga Utro Adlaw kinyo mga kamerkado. Ag syempre sa aton man yung mga biyahero, sa aton nga man mga market vendors naton, sa aton mga bulantero, bulantera, sa aton nga mga tawo na sa karinderya, mga gabaliga na karon sa sari-sari store, variety stores, sa aton ka ng mga pharmacy, sa mga parlor, barbershop, aga pila pa ka mga establishmento sa sugod agwa, it inyo ka nga mga merkado publiko, mga kamerkado.
0: Kompletos Ricardos.
1: So mga gagto man na karon sa Iloilo City, Iloilo Province, sa Capiz, naman karon sa Bahin Karait, Antique, Guimaras, Negros Occidental. O nga nagkapahao man karon na karon sa Bacolod para sa Mascara Festival. And of course, nakaroon pa agto it Katiklan nga magabiyahe pa agto man ita Boracay, Batangas, ag Metro Manila. Maidayad gid nga utro adlaw kinyo mga kamerkado.
0: Kompletos Ricardos.
1: O diba, para man sa aton nga mga kamerkado makaroon. Oh, very ano makaroon eh. Very active makaroon ro mga manugbaligya naton, especially sa mga nagabaligya makaroon it lansones. Oy, paandam ngang sa mga ginagubat una. Mataas ro anak ka nga uric acid. Orason mga kamerkado, kinahanglan nga maghago man kita sa aton

0: nga pagkonsumo kara. Eh, kapinpasa atin nga mga kaedad ko nga ra nga halos sa mga 30 tahon ba nga ron ho nga dariun maggubat, medyang wao karon. Pero syempre kay may sarili tabi kitang ginakaadikan at syempre ruin high cafe mga kamerkado. Pero aside from that, ano yun, no, makaroon nga October. Ay, grabe nga init makaroon na atin nga na-experiensyahan. Actually, we are already feeling the effect. Nababat siya ganun natin ro epekto mga kamerkado. Itaraya ka na nga El Nino mga kamerkado. So, syempre, bangod nga ni may una kita karon nga kinahanggan nga preparahon, kinahanggan nga aton nga pahauman. Padayon man ro amon ka nga koordinasyon, amon man nga pakikipag-angot sa pila ka mga government agencies, sabi yun gid sa mga nagaano ka na, no? Sa mga magasabat kunta kung ano ang nakarang solusyon, especially sa aton ka nga irigasyon. And of course, sa aton ka nga mga mangunguma sa bahing ka na it sektor, it agrikultura, mga kamerka.
1: Kompletos, Ricardos.
0: Kasi magumutabi nga ano pag-asa eh. Kasi bumutabi sa nang tao di karoon. And ato mo sa takotan on sa masunod nga inadlaw kung kamusta. So, randa ka lang forecast in terms of raya ka lang El Nino. Kasi again, ro extreme heat nga ginatawag naton ay iyat auna magatama sa Western Visayas. So pinaka-apektado gihapon kara una karon sa Iloilo City. Ag sa bilog nga Iloilo Province. Iya saklan, we are also about to experience raya ka lang extreme heat mga kamerkado. Pero bukod naman ito, mas malala i-compare mo sa syudad at Iloilo mga kamerkado. Some say, no, hindi man natin mahambang nga ruin ay fact, pero this is just an observation nga mas maabo man gihapon ro aton nga mga puno iya at mga kagungangan. Compare man. Ano ka lang sa syudad at Iloilo? Eh, magapit abis na sa baybay ron. And the fact that their city, especially na karon sa city proper, is below sea level mga kamerkado, buot hambagon karon, they would really feel the effect. Itraya ka na nga init magharin sa ibabaw itube. Kasi una naman namin gaharin ro moisture karon, agro ginatawag naton nga pagiging maginot, madangga, na nagaharin aron sa init nga gina-absorb itato nga kagangitan, magharin sa ibabaw kara ita tube mga kamerkado. So una man karon, nagahalin ro gina-monitor nga heat index ukon ro init nga aton niya nababatsyagan mga kamerkado. And the fact nga again gina-monitor man gihapon ro init kara kasi 1 hanggang 2, no, isa sa daywa nga degrees ro posibleng magsaka sa aton nga temperatura hasta sa masunod nga dag-on or hasta June of 2027 mga kamerkado.
1: Kompletos, Ricardos.
0: Again, padayon ro amon karang koordinasyon with the government agencies kung ano gid man ro anda karang tikang akabay pa masabat naton, no, kasi a lot of people maabo nga tawo ro nagapanik makaron. May mga sitwasyon sa pila ka mga supermarket. I don't know if yes sa Aklan, no? Or kung may una gidman karon nga nagaanot ah, nag-hoard. Ano pa yung big sabihin it hoard? Yun ay sobra-sobra nga pag-imbak. It pwedeng mainom nga tubi. Apang ginapahayag nga ni kara it DOST Pag-asa nga hindi nyo kinhangan na mag-hoard it drinking water. Bangod! Init, no? Grabing init. Tig magagaro atong may eksperyensyahan. Pero pagklaro man karon ito, DOST Pag-asa mga kamerkado, we are also about to experience mga abnormal na klase ng pag-inuan o kung pagbubo ito ugan mga kamerkado. So with the extreme heat that we are experiencing mga kamerkado, there are a lot of times man mga kamerkado na magkaka-experyensya kita it mabaskog nga pag-inungan. Bagod man yan iroon mga kamerkado, nga gina-absorb, mas madasig ro absorption, it tubig sa aton nga kagawaran ag madasig man rin roa na karang pagbobo. However, within the day, aton man ma-experiensyahan ro grabe nga init mga kamerkado. So, hindi natin mahambang nga win-win situation, pero at least we have to be prepared. Ano kinahanglan natin nga pahauman? Ano kinahanglan natin nga pahauman, preparahan mga kamerkado? Unang-una ka rin, no, mga kamerkado, intindihan na rin natin nga ano kailangan natin. Kung may bomba man ka muna, ay pwede ka mo mag-imbak gagi itubi nga pwede paligsan, no? In terms of drinking water, crisis o ko na problema sa supply it drinking water. Kasi nga ni bastante pa ron mga kamerkado. Sa ito nga mga refilling water refilling stations naton una, no, sa ito mga private sector mga kamerkado, bastante para anda ka na nga tubig karon. Kasi may filtration nga natatabo. So kung may filtration, no, kung sino man naghahalin na ng tubig, pwede pa ron mga kamerkado nga masolusyonan ag magamit mga kamerkado. Pero problema naton makaroon, hydro supply itubi para sa aton nga mga manguma, bangod, posible kita maka-experience ita kakuangan ita supply itubi sa aton ka lang nga irigasyon na mga kamerkado. Matandaan man naton, kung nagtariwan ka lang nga summer season, abis na nga ni makaroon, it doesn't feel like bare months nga ni. No, matyagan abin naton makaroon, bisan hambaw naton nga bare months ngayon, ay medyo summer agihapon mga kamerkado. So that is why ginaanugid na nato no mga kamerkado nga ro irrigation ro pinakaimportante pero kinahanglan man it update maghalin sa niya para sa aton kadanga mga mangunguma mga kamerkado.
1: Kompletos Ricardos.
0: Ayun. So ruin mga kamerkado sa bilog sa aton nga mga update makaroon nga utro adlaw. Good afternoon gali no sa aton nga mga amigo aga amiga ula karon sa Aklan Catholic College na nagasubaybay man sa aton kanang programa. Kaya man sa mga wa pa naka-follow and like sa am kanang Facebook page. Open na open gidro am kanang Facebook page nga Radyo Mercado Aklan. Subscribe man sa aming karang YouTube channel nga Radyo Mercado Aklan. And of course, mag-follow man sa aming karang TikTok account nga at Radyo Mercado Aklan mga kamerkado. And of course, syempre mag-install man kamo itara karang todo stream mga kamerkado. Kung gusto niyo mabatian sa Radyo Mercado anytime, anywhere, for free gamang ron una ka ron sa Google Play Store para sa aton kada mga Android phones and of course para man sa aton ng mga iOS users ay for free ron todo stream mga kamerkado. Aga before ka magkalipat, good afternoon gali no sa aton ng mga amigo nga Panday de Talibong una ka ron sa Tabao sa Banu Itbanga. So, abangan mga kamerkado, roamon ka na nga episode, ita kilaganon, bugag ita bidang akyanon, kung sasayin amon nga gin-feature, ruraya ka na nga Panday de Talibong, o nakaroon sa barangay, Tabao, mga kamerkado. And of course, kung nagkaliwan ka na nga Sabado, ato man nga gin-feature, do tatlo ka ang mga aklanon artist, maghalin ka ron sa Commissary Art Collective, ng Sanday Jello Sarsuelo, sande si Carl Paruhinog ag si Sean Dominguez mga kamerkado. So sandara mga kamerkado ay kabahin sandaron itaray karang very talented and young creatives o nakaroon mga kamerkado iyakara sa probinsya it Aklan no, nga they, and I think they're present no o nakaroon sa Bacolod City para sa raya karanga parang art festival for Mascara Festival mga kamerkado. So again, good afternoon sa mga nagatanaw kanton sa atong karang social media pages. May mga nabasahan kita nga ano na may mga reklamo in terms of your situation sa atong karang mga public market. No, kaya kung may mga reklamo kita, pwede kita gadiretso karon o nakaroon sa OPVET o kung sa veterinarian or sa agricultural office para ma-monitor do inyo karanga or sa mido ninyo para masayra naton kung ano gidman o problema sa inyong karanga merkado publiko. Pero do yun yan, mga kamerkado. Kung idiretso naton, basta may interview man naton kung may unagid man, no? And of course, makaroon nga adlaw, pila sa atong nga kabanwahanan, hay uwa man it klase. Bangod nga ni mga kamerkado, hay World Teachers Day ag National Teachers Month, mga kamerkado. So, may mga gin-question ka ra, may mga nagapangutan na nga hamaan may mga banwa nga mga nagsuspinde it klase, hamaan may mga banwa nga nagapatuman i-suspension of classes. Kasi mga kamerkado, kumasay na natin ro lagi, gin-announce at ni former President Benigno Aquino before, nga ro Teacher's Day ay isang ka-special working holiday para sa aton nga mga maestro ag maestra. Although wagin man ni klase, kinahangan man gihapon nga magsugod. Pero aton ka nga mga manugturo sa eskwelahan. Either way, hay may mga programs man sandaron. But at the same time, una man gihapon ro students nga magulig kanda. Ro LGU abi karon mga kamerkado, they still have the authority. Bisan uwa tagin deklara ita laye nga sangka holiday, Roraya karang Teacher's Day mga kamerkado, pwede man gihapon sanda magsuspindi it klase for consideration. So if your executive officer o kung ro alkalde ninyo ay ginaconsider no, to celebrate the Teacher's Day, ay andat ang decision doon. That is still their authority. May otoridad man gihapon sanda na magpatuman it class suspension, work suspension sa mga eskwelahan. Bisan wa it may gindeklara nga holiday. Kasi kung basahon mo or kung basahon nyo ro executive orders mga kamerkado, uwa ginagamit ro term nga holiday. Kasi ro holiday mga kamerkado, nagadeklara nga mga it holiday kung raya hay naaprubahan it aton ka nga Senado o kung aprubahan mismo it kamara, no? Senado ag House of Representatives mga kamerkado. So, lower house and upper house doon approval karon, and of course, with the approval of the office of the president para mangin ano raya eh, para mangin presidential decree man. So, uwak it holiday nga gin ano, nga gin declare nga holiday gida imaw nga no classes or no work. It is just a special working holiday mga kamerkado. So, rin yung pagklaro naton, no, sa aton nga mga kamerkado nga unfair naman ang makala. So again, it is still the decision of your mayor mga kamerkado. So sa mga private schools man, saray ka nga Teacher's Day, sanda man, may sarili matasan ng decision doon. Bisan ro public school, hay nagahamba nga may klase, ro mga private school, may tasarili tasan na nga ron nga decision kung magpatuman sanda ita suspension of classes ukon uwa. Kung matandaan man nga ni naton, ako nga ni mismo nga maghanin sa private school dati, wala kami klase karon. Pero ginapasood man gihapon kami, bangod sa kanya-kanya nga mga classroom, may mga party. Diba? So, yun na amon nga effort sa mga pampribado nga eskwelahan. So, may sari-sarilit ang desisyon ron. Ganoon ka rin nga celebration, half day malang, no? Kasi pag afternoon, uli, ano't adayang tanan, after lunch. So, yun mga kamerkado, pero pag-intindi natin sa kung anong may una sa celebration, it Teacher's Day, makaroon niya October 5, 2026 mga kamerkado.
1: Kompletos, Ricardos.
0: Oras kita makaroon, alas 12:31. Ang sa aton nga pagbalik mga kamerkado, aton na nga pamatian ng mga reports magkanin kay kamerkadong Shane Flores Masalio. Hatod kinyo with More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success, healthy gut, healthy life. The More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix ay available sa pili ka mga sari-sari stores ag pharmacy. Iya sa bilog nga probinsya Itaclan mga kamerkado. Magapano balik ana iru programang
1: Kompletos Ricardos.
0: Yagamang sa Radyo Merkado Aklan para sa pila ka mga reminders, standby.
2: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy ro aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan ro ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya Itsam Bilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong in-

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na ko

0: Completos, Ricados.
1: Alas 12.41 won, mga kamerkado. Welcome back sa final portion. Itatun ka ng programang Completos Ricados. Ako rin yung kaibahan sa kahanginan sa merkado, si kamerkadong John Ronald Guarin.
0: Completos Ricados.
1: So makaroon mga kamerkado, atun anay nga i-istoryahan. Ruraya ka ng drug by bust operation. Una karon sa may bahin at poblasyon ibahay mga kamerta. Suma kung sa siin, sangka 20 anyos nga uwa itrabaho nga unga agwa man ga eskwela. No, ruraya ka nga nadakpan ag sambilog man nga 18 anyos nga estudyante. Ro suspect sa pareho ka nga by bust operation. Una karon sa nasambitan nga barangay mga kamerkado. So, ruin ka rin, no? Naging patigayan ka ng Bybus operation. Nakipag-angot, raton ka ng reporter nga si kamerkadong Shane Flores Masalio kay Police Major Frenzy Andrade, mga kamerkado. At hepe ka rin, moro pinakabagong hepe. At ibahay PNP, mga kamerkado. Kung sa CN, sangbuan rin monitoring mga operatiba. Saray ka nga daywang mga suspect, mga kamerkado. Alright, so bilang dugang detalye, ato na na yung pamatian, brief nga informasyon. Maghalin kay kamerkadong Shane Flores Masalio, mga kamerkado.
0: Radyo Merkado, live report.
1: Alright, kamerkadong Shane, proceed!
2: Yes, kamerkadong Johnny Medaid nga hapon kimog sa imuman ka nga mga taga-pamati, no? Ha... Ato yung ka nang nakapag-angot kita, no, kay Police Major Frenzy Andrade. Pero ato yung ka nang happy ito, ibahay municipal police station kamerkadong Johnny. Angot ka na sa gimhiwat ng danong by bust operation kontra sa 20 years old, 18 years old. Raya ka na kamerkadong Johnny nga mga naaresto, ay puro sa narayhaki, ag residente man, it poblasyon ibahay kung sa sin ka na ginhiwat ng drug by bust operation, KBE. So, 20 years old kamerkadong Johnny, mo rahay unemployed, agwa man ka rin mo gatoon. Samtang 18 years old, hay mo isang ka-estudyante. So, ginhiwat ka nga by bus, no, hayabakan ka rung dayo at suspected dried marijuana leaves nga nakabutan ka rauna sa papel samtang sa dugang pa nga pag-inventory at atun karun nga operatiba sangka sa raya ka nga sangka putos pa karang ginasuspetsahan nga dried marijuana leaves nung ha-recover, no? So, rikaraya ka makardo, Johnny, hay mga sambungan yun mata. Lupag monitor ka ra, itatun ka nga PNP.
1: Buhay matagali, no?
2: Ho-operatiba ka markadong Johnny. Sambungan yun man, no? Ag sandara ginakabi nga street level individual o kung SLI. Sa, ako actually, hey, according ka na kay Police Major Andrade, may natabo ka nga resistance ka markadong Johnny. I think naginagsan pahingan.
1: Bawa.
2: O basta may resistance nga natabo ka merkadong Johnny. No. So di karaya ginapahayag man nga anda karang maginabaligyan kun mga parokyano nanda ka merkadong Johnny hay taga ano man daya nga mga kaedad malamananda. Hay ambang ni karani Major Andrade, hey, bukon man it nakakasurpresa nga may mga makarang nga pangidaron nga naga engage sa illegal kasi man ako madumduman ninyo sa pila ko nga mga lugar yung sa itong probinsya dakop man nakita at may 14 years old yan imana nga naga-engage sa mga karaya kara illegal nga ubrahon. No, so, doon nga ni may anong mga pahanumdom, nagpangayo man ni mo kara o pag-uwa man ni mo kara, no, itraya nga mensahe para sa mga ginikanan. Siyempre, sa mga makaroon yung pangadarong kamerkadong Johnny, medyo raya karon nga ano pa eh. Dapat pa i-monitor. It ginikanan, doon na karon nga may inunga. Gabi yun, kung ano roon na karon nga mga klase ka, barkada, na mga ginakaibahan. Kasi siyempre, hey, may possibility nga may una karang nga, dayang ginatawag nga impluensya. Pero environment kanda kamerkadong Johnny. Yeah. So, sa makara siguro pamatian naton, pero pakigagot kay Police Major Frenzy Andrade para karas sa dugang nga impormasyon. May dahil nga adlaw mga kamerkado, makaibahan naton makaroon, rung hepe karat aton nga ibahay PNP, no? Makayo kata karat detalye sa natabo karang by bust operation na giniwat kara sa poblasyon, no? Ibahay mga kamerkado, no? Sir, may dahil ka nga adlaw, welcome sa Radyo Merkado Aklan with kamerkadong Shane Flores Masalio, sir.
3: Yes, ma'am. May dahil nga adlaw sa at kinumag sa atong mga kamati po. Sir, maayo kami sir dayang background sir sa ginhiwat ninyong bypass nga ra sir. Ano oras imora sir gasi kung ano nga adlaw?
4: Yes ma'am, mga 7 p.m. kabihira ma'am, October 4 sa barangay poblasyon ni Bayaklan para atong ibahay police station na nagkasait bypass operation kontra sa Daywa ka Atinuga po. During the bypass operation po ma'am, nakapo kita at atong po sir Bayer isang kaputos nga pinutos nga nga mariwana. Sa tigot sa once sa sil ang kan ta
3: pit sealed sir plastic
4: ng papel ma'am.
3: Okay so bali ano dry di mo sir no?
4: Yes ma'am. Kabaylo ma'am it 1,200 bucks ma'am aton.
3: 1,200 pesos.
4: Yes ma'am. During sa inventory po sa presence aton mga witnesses si Agawad ag ni media po ma'am ay nakabuo pagidit asang ka putos niya dried marijuana sa bilog sa mga hadakpan po.
3: So di karaya sir no di niya mga ro arrested naton sir pilang dagon yun sandara sir kung anong nga danda kara sir nga hayo kung sin sandara naga star kung anong danda kara sir nga trabaho or gatoon pa.
4: Yes ma'am no gaitad di ma'am imaro. May edad 20, may edad 18, ma'am.
3: 18, sir. So,
4: yes po, 18. Sambilog po. Sambilog ay kay eskwela, sambilog ay eskwela pag mas trabaho po.
3: Baliro kay eskwela na, sir, dahil yung 18 years old.
4: Yes po.
3: Agro, 20 years old, sir, hay unemployed, ima, sir.
4: Unemployed, tagawin mo eskwela, ma'am.
3: Bali, taga sinsan na, sir, taga ibahay man.
4: Kapoblasyon di Bayman po.
3: Same malaman. So, dekaraya sir, no? Mga pilang adlaw man sir or buwan inyo karang monitoring kanda?
4: Yeah, according ma'am sa itong mga operatiba, mga 1 month pa buro monitoring kanda ma'am.
3: Ano sandara sir, ma-label na to na SLI or raya ka sir nga HBI?
4: Street label lang po sandara ma'am.
3: SLI. So, dekaraya sir, ano na nga background kita ka sir tayo nga dayiwa nga rang ka-persona?
4: Ay, ma'am, no, rokan abi makabihin. So, yeah, so, yeah, so, sabi ko, kanda, ay, ilaturo, kandang, may sugo, kanda. So, din ba itong ginakan, ma'am? Din nga ni ma'am, andam na ako, nabi ka rin, ma'am, ay, medyo patigayon ba, ma'am? Kung may gabakag, ay, yes, ma'am, kung may gabakag, ay, mabuo sana saan ang kilaga na to, ag, may, ibaligyan, medyo makaroon na, ma'am.
3: Di ka rin, sir, sinon, Ryan, mga parokyan, no, kara? Dayang dayuwa nga ra?
4: Palos ko, ma'am. O iba ka rahay, mga palos kong idaron mo na naman ng mga parokyano po.
3: So, di ka rin, sir, hay, may record mas na dati ra, sir?
4: Record sa away po or sa ano man?
3: Sa
4: illegal drugs po? Sa illegal drugs, ma'am. First time po, nandaman sa illegal drugs po, mga matakpan po.
3: Ay, okay. No. So, realizer, since di nga ba ni mo kainan nga, amdaman ka na nga kaidalan hago, suranda ka mga parokyano, sir. Medyo ano, sir, no, madaba, ronda ka mga pangidaron. Maimo lang ka na, sir, nga, ano, nga, makabig-abiman na natin nga mensahe, sir, sa mga pamatanon nato sa makaroon, especially yung mga kaginikanan, sir, nga pamating makaroon.
4: Yes, ma'am. At ma'am, puno na ko na nakibot sa mga pangidaron na rin dahil... May mga previous mga kinahadakpan sa ibang lugar sa Aklan, na mas bata pa nga ni, may 14 anyos, ang mga ibang. So, na-notice natin sa marijuana na ramam, ay patok na patok yung ma'am sa mga estudyante. Ito yun ang mga ginikana. O, permi na ako, every time mag-interview ako, mga bagay na ako permi, itong mga ginikanan, punta, o kung sino mga guardians at mga inungan, ay kunta ay raan mga cellphone na right andang mga pan ng mga inunga na raw andang mga pariente o aslo nga ka kanuna sandag uli sa ng bagay sandag pakaon sandag pa eskwila ay kunta bilang ginikaran kunta ay anda kunta nga intrahan kasi mga minoridad naman dun eh o mga batanon so una abi ma'am sa cellphone ya katabo ro mga transaksyonis
3: yes
4: tapos sa pagbinarkada kung amat yun pagid Pasko na nara sa natambo na kabi. Ya dahil sa pagiging ano nara tayo kanya pagiging barkada.
2: Oo.
4: Gibas na kabi.
2: Mag-amigo at agregare sa andara sa.
4: Yes, ma'am. Napatabi kong amat man, ma'am, ay atong mapiliyon do, atong barkada.
2: Oo, tama.
4: Tapos sa atong mga ginikanan, ay dapat ay usisaon na kung sinuro barkada ng mga inuwaan ng mga nasasakupan.
2: Mm-mm.
4: Kasi unabi, amat ka katabo, ma'am, ko dahil sa barkada-barkada.
2: Oo, influence na
4: sa'yo. Yes, naumpin din sa dapat ay kung ka barkada, atong mga inuwa ay atong mga anong doon, aning tawaan ito, aning pagkan. It attention dahil base karon ma kwanda tong inunga atong makonsenda ma malihis ra na landas.
2: Yes sir. So Rura, yes sir, nga daiwa ka lang mga na aresto sir since na makaroon na sir.
4: Ma'am, ayun sa naman sa station mo kan ma'am, joke. Abot lang pero kay na ma'am dahil tabi abi ma'am nag ayos na sa was pa.
2: Aha.
4: Drug items magpa drug test ay nagibihan niya na ma'am dahil medyo nagka-abiriya kay ito sa ruwas po.
2: Ay, okay. So, sir, with this information, sir, naboy ka lang salamat sa ginhatag mo kamon nga oras, sir. Especially, sir, sa imo mga pahanumdom sa atong ka nga mga manugpamati.
4: Yes, ma'am. Ma'am Shin, welcome po, ma'am. Anytime po, ma'am. Tawag lang po kita o text kung may atong mga pangutana.
2: Yes, sir.
0: Kompletos Ricados.
1: Agaro yun na pagkipag-angot naton kay Police Major Frenzy Andrade. Maror OIC kara it ibahay PNP. Angot sa natabo ka ng by-bust operation mga kamerkado. Nakaroon sa poblasyon ibahay. So good afternoon galino kay Nang Inday Concepcion. Nakaroon sa Altavas sa Public Market. At kay Sir Mark Jefferson Lumio. Nakaroon sa Banwa Ita, New Washington, mga kamerkado. And of course, good afternoon man sa ating mga amigo at amiga nagapamati makaroon at sa ating partnered LGUs for this afternoon, mga kamerkado. Binigil na karon sa Altavas, Sabanga, Madalaga, Libacao. Di ba natin pagkalipatan na karon sa Numancia, Lezo, Malinao, Makato, Tangalan, Nabas, at Buruanga. Ipauto na rin naton, no? Ato na rin nga ikat makaroon mga kamerkador. Ato nga rin nga programa, makaroon nga alauna it hapon. Bagod may ano pa kita, may dugang pa kita nga trabaho. Pero hinaga, ato nga makipag-angot ng gihapon kita kinyo hinaga for tomorrow's Tuesday edition. Itraya ka lang nga programa ang Kompletos Ricas. Thank you man sa ating ka mga friends, no? Sa ating mga partnered agencies o nakaroon sa Aklan Provincial Capital. Mga kamerkado nga nagapamati makaroon. Sa mga nagabiyahe man, pagto sa Iloilo City, Iloilo Province. O naman karon sa Antique, Guimaras, Bacolod City. And of course sa Batangas, Boracay, ag Metro Manila. May daigid nga hapon kinyo mga kamerkado. Ag sa umana, thank you Manuel. Naaman karon sa ating newsroom, reportorial department, research department mga kamerkado. Ag sa ating partner technical, si John Albert de la Cruz, agay Geranio Messina. Ag sa uman mga kamerkado para sa programang
0: Kompletos Ricados.
1: Ako si kamerkadong John Ronald Green, at Radyo Mercado Aklan, ang boses sa puso ng bayan.
0: Inyong napakinga ang Kompletos Ricados. Hanggang bukas, dito pa rin sa Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Radyo Mercado. Radyo Mercado. Mercado. Ang boses sa puso ng bayan.
1: Your music, your request.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong lawat.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drugstore. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drugstore. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drugstore. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore. Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Hi, ako si Kia Rodrigora from Banga Aklan. Subscriber ako is Calibo Cable for almost 3 years na. Sa iran ko ro Calibo Cable sa akon niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka kon ro Calibo Cable, especially sa akon niya small business. So nakabulig din mao sa akon niya pag generate income. So ako nga nagustuhan sa Calibo Cable, hay madasig do serbisyo. Bihira lang magkaroon it system downtime. So reliable gid imaw.
4: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
5: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
6: Your music, your request.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Tagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguyang gawas makaroon, ay tukotang sa idagom ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inong nanay, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo. The best,
1: More Power. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Tangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maypas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Raje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dagonyon kami sa Kalibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Kalibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Kalibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andal servisyo. Nagpasalamat gid ako ay ginaservisyon kami iya at internet at si Pakano ay nakakabulig sa business nakon.
4: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
5: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

May kwento ka ba ng pag-ibig na hindi mo masabi? O relasyong parang presyo ng gulay? Pabago-bago? Huwag kang mag-alala. Andito si Mare Tess. Laging ready makinig, makisimpatiya, at magbigay ng payo. Walang arte, walang halong judgment. Ito na ang kwentuhang tagos sa puso. Dear Mare Tess, ang mare mo sa saya, lungkot at pag-ibig.

0: Maayad, ayad nga hapon mga kamerkado. Good afternoon sa itong mga pinagangatag po nga mati. Welcome once sa pupangalagalit programang
1: Dear Marites.
0: Adlaw ko na makaroon, it Lunes, October 5, 2026. Happy Teachers Day, mga kamerkado.
1: Yes, diba?
0: Oo, para sa mga teachers natin nga hardworking una. Mga, ano ang tawag dyan? Yung pasensyo,
1: pasensyo.
0: Basta pasensya.
1: Mapasensyoso.
0: Mapasensya. No? Mahaba rin pasensya.
1: Tapos sa mga second parents na rin natin sa school.
0: Yun. Happy Teacher's Day, mga kamerkado.
1: Yes.
0: And of course, kami rin yung magkikiba sa sugrat sa oras ng 30 minutos. Ito Shane Flores Masalio.
1: At ako si Kamaretes Chinis Estanislao. Inis mong sabihin ko pa yung anak ko, abilido ko.
0: Lina? Anyways, Kamerkado Yunis, kamusta naman yung weekend mo?
1: Ay, nako, parang short weekend lang kasi Kamerkadong Shane. So parang, parang gumano lang ako and then... Gising na. Parang gumano lang ako.
0: Ay, wow!
1: Gising na siya.
0: Ano pa sculpture ang ano, atake,
1: oo,
0: ha?
1: Oo, ganun, no?
0: Wala yon.
1: Di ba Kamerkadong Shane? Feel mo naman din as yung weekend mo is parang yung Friday, yung pinaka-weekend mo. So, parang... Parang umano ka lang din. Parang pumikit ka lang.
0: Oh, tsaka nagkasakit din sa week. Ay, hindi ka naman nagkasakit ng weekend.
1: Ay, hindi pa Kamerkadong
0: Shane. Ay, wag naman, hindi pa.
1: Hindi parang pa, pahinatay mo magkasakit. Sa awa ng Diyos,
0: pahinatay mo magkasakit
1: niya. Pero di ba Kamerkadong Shane, uso talaga yung mga
0: tapas. Uso talaga, oo. Uso talaga Kamerkadong Eunice. Yun nga yung mahirap ngayon eh. No? Siyempre, pag nagkasakit yung isa, tuloy-tuloy na yan.
1: Yes, totoo. Hawa-hawa, di ba?
0: Gin-manifest.
1: Parang ano eh, parang domino effect yan eh. Oo. Mauna lang yung isa, tapos pangayuhan yung isang bilong. Ano.
0: Totoo.
1: Yes.
0: So, medyo mahirap talaga ngayon mga Kamerkadong magkasakit, lalo na at puro ano. Mahal yung mga ano, yung mga bilihin.
1: Yes, mahal yung mga gamot. At saka natatandaan ko Kamerkadong Shane, parang last year yata, etong month din yun eh. O around October, nagkasakit kami lahat sa newsroom.
0: Baka yung October talaga is month of ano,
1: yes,
0: sickness.
1: Sickness talaga siya. Sabi sa horoscope, maganda rin pasok ng October namin eh. Pero bakit ngayon?
0: Diba, sabi nyo maganda yung pasok ng ano nyo.
1: Bakit eto yung pasok ng October namin?
0: Oo, yan. Pinapakilig daw. Yung pala pinapakilig kapag umuubo.
1: Pinapakilig kasi nilalamig ka.
0: Oo, super.
1: Ka, diba?
0: Super lamig mga kamerkado. Ewan
1: yes.
0: Ko. Meron kaming definition dyan ni kamerkado yun. So, huwag ko na sabihin.
1: Ay, sige. Alam shut up na lang tayo.
0: Oh, shut up na lang tayo. Hindi ko na sabihin. Ito naman eh. Oo. Anyways, mga kamerkado, itamihan natin ato karong mga public market kamerkado ni Nis.
1: Yes, syempre atong ginatamiya oro mga taga Out of Us Public Market. Syempre yaman rin naman siya Public Market, Buruanga Public Market, Banga Public Market, Tangalan Public Market, Makato Public Market, Lezo Public Market, Madalag Public Market, Libakaw Public Market, Nabas Public Market, at syempre, Romalinaw Public Market.
0: Yes! Good afternoon, mga kamerkado!
1: Good afternoon! Sana po, yung mga kamerkado natin, let's just stay hydrated na lang talaga.
0: Totoo.
1: Yun ang parang pinaka-ano natin eh, pinaka-advice na lang natin sa kanila. Kasi yes, minsan mahirap manlikaw one row, trangkaso, di ba?
0: Oo. Lalo na kapag sa isang bahay, di ba? Diba? Marami kayo dyan, tapos isang nagkasakit, syempre napapasa yan.
1: Yes.
0: O, kasi mga kamerkado, galibot mo lang doon eh. Do, virus.
1: Kaya nga, mahirap. So, sana...
0: Mag-inom it, ano, it, vitamins.
1: Yes,
0: for system.
1: Vitamins and water. Totoo. At saka, palakasan na lang din ng guardian angels.
0: Yes, dyan na lang. Palakasan na lang tayo. Kita-kits ba?
1: Kita-kits na lang tayo. Palakasan na lang.
0: Palakasan mga kamerkado. Pray-pray lang. Meron talaga itong, yan na naman siya eh. But anyways, no, grabe naman yung ilaw dito. Parang,
1: kaya nga, parang katabi na natin si Lord ngayon, Kamerkadong Shane.
0: Grabe naman, no.
1: Kaya nga eh.
0: Tapos kanina nawala yung ilaw dyan.
1: Hala. October na raw, Halloween na raw kasi Kamerkadong Shane.
0: Nawala yung ilaw, tapos hindi ko alam kung... Kung pupunta ba si ano si Kamerkadong ano then pupunta ba siya din or what kasi naghang din doon
1: so akala mo may pumatay ng ilaw tapos hindi mo alam pupunta ba
0: nag-block dyan na pupunta siya nabiyan na para ba may horror kanina pero anyways edges lang yan nagka technical error ng mga Kamerkado pero syempre gora pa rin yung mga Kamerkado
1: yes,
0: natin
1: yes gora pa rin ay, ganyan wala talaga ang buhay yung mga alon talaga na tayong ano,
0: mag-surf ka lang
1: mag-surf ka lang sa buhay diba
0: Kamerkado
1: siya kasi mararamdaman ka na minsan. Simple na mag-shop.
0: Oh, mag-surf ka lang, uminom ka ng buko juice, kumain ka ng mga... Alam nyo ba mga kamerkado, highly ano talaga, gina... No, suplado.
1: May masungit naman dito.
0: May masungit naman. Huwag ka
1: may masungit na bata dito. Kailangan natin lagyan ng towel yan. May pitik na siya. May kadang shame. Ganyan na pasok ng October sa kanya. May pitik siya. Oh yeah, mapasok kayo dito. Oh yeah.
0: Hello, Kamerkadong Jenny.
1: Wow! Welcome back, Kamerkadong Jenny Boreen.
0: You're back.
1: Back to back. Ayan na siya.
0: Ayan na. Bigyan ng towel yan.
1: Ay, nakuha niya yung tumbler niya. Ayan, may pa... May pa-air tayo si Kamerkadong Jenny. Welcome back.
0: Aww. Anyways, ano nga nito? Anong ba Kamerkadong Inis?
1: Ayun, I think doon na tayo sa pasok ng October sa atin, Kamerkadong Shane.
0: Ay, totoo ba?
1: Ay, nakalimutan ko.
0: Kasi feeling ko kasi yung pasok ng October... Ng... Anyways, ito nga mga kamerkado, nag-aayos yung karatbaga, itry ang Christmas tree and decorations through team. Team! Oo, so medyo, ano, medyo happy git happy git ang atmosphere iya makaroon.
1: Ayaka.
0: Kasi nga na, ready yun.
1: Kanya tayo mga Pinoy, kahit 2 months mabago mag-Christmas, ano talaga tayo?
0: Kanya-kanya na to go.
1: Kanya-kanya talaga may mga pack decorations na, may patugtugan na ng mga Christmas songs. Ganyan tayo. Pinapin talaga natin yung spirit of Christmas.
0: Yes. And of course, bukod nga mang dun it bangod sa, ano nga tawag dyan? Sa mga Christmas?
1: Christmas.
0: Christmas decorations. But of course, it is the season of giving, mga
1: kamerka. Spirit talaga, no?
0: Spirit, yes.
1: Wow, yeah. Spirit katulad ng Coke.
0: Hoy! Ayun, speaking of nga, di ba? Mas na-motivated ang makaroon maging, ano, vegetable advocate.
1: Bakit? Bakit mo nasabi yung kamerkado, Shane? May naramdaman na,
0: no? So, ayan. It's midnight, mga kamerkado, and medyo, buko may something.
1: Yes.
0: Hindi ganito yung katawan ko, eh. Ayun.
1: Yeah, dyan natin na-appreciate yung mga buhay natin, kamerkado, kung kailan nararamdaman na tayo.
0: Sabi ko, tapos pagkabugto ko taga, may ano tong tinunga?
1: Bigla na kaya ng tinunga, no?
0: Mukhay na yan, tinunga.
1: Mga mapagpanggap.
0: So, mga pagpanggap kasi kami.
1: Pero ganyan talaga tayo mga Pinoy. Nasa huli talaga yung pagsisisi.
0: Oo, oh, yan. Pagsisisi.
1: Masarap kasi talaga ang bawal kamerkadong shady.
0: Pero hindi naman dapat araw-arawin.
1: Dapat may yung bawal tayo sa sarili natin.
0: Yes.
1: Hi, kamerkadong shady.
0: Yan.
1: Ano
0: yun? Basta kontrolin naman. Kaya kahapon, ni-romanticize ko na yung buhay ko.
1: Yes,
0: nakita nila yun. Mga kamerkado sa Instagram.
1: Yes, nagpo-post na siya ng mga dating hindi naman niya pinapost. Bigla na mapost na siya na, ano, yes. Na, ito yung life ko lately.
0: Life ko lately. Ito. Tapos nakalagay, healing in motion.
1: Healing in motion. Abaw, si kamerkadong Shane. Tapos nakita ko yung note niya, ay, alam ko na to. Ayun, nasampulan na siya.
0: Oo, kaya more water. Kaya di ba kamerkado yun is nakailang kuha ko ng tubig.
1: Ay, wow. Sana ma-maintain mo na yan,
0: Maintain na yan. Siguro habang may dinadamdam pa ako, na ma-maintain ko. Pero
1: paano kung nawala na yung dinadamdam mo? Bakit ganyan yung reaction mo kamerkadong Shane?
0: Sorry. Hindi. Gagawin natin ano yan? Habit.
1: Yes. Habit na dapat yan. Parang slow, ano lang siya.
0: Uh-oh.
1: Baby step.
0: Yes, baby step. Alam mo kamerkado yun, Liz? May pinapanood ako ngayon na.
1: Yes, what is it?
0: I think...
1: ano yun?
0: Influencer vlogger ba siya? Influencer siya. Well, meron silang pinibentang. Siya, yata yung may-ari ng ano, ng isang department store. Ay, hindi. Isa siyang mga bag yung binibenta niya. Tapos yun yung mga nababayan sila ng bag. Pero yung mga mamahalin. Yung mga branded kamerkado yung inis.
1: Reseller, parang ganun.
0: Yes, I think. Tapos, ang galing magsalita.
1: Mm-mm.
0: So, kahapon, yun na yung ano ko yung character ko.
1: Ginagaya mo siya mag-ano.
0: Yes, alam mo ba nagigit ready with me ako? Sabi ko, hello mga love, eto yung ginagawa ko. Kasi ganyan siya magtawag sa mga niya. Baka nabing magtawag, hello diba? Loves, afternoon, ganito, ganyan. Oo.
1: Parang very, very delicate, parang
0: yes.
1: Hello
0: dear, my love, ganun.
1: Soft-spoken lang.
0: Oo, kaya araw.
1: Gano'n niya kasi kabaliktaran niya eh. Hindi naman, so spooky naman si Kamerkadong Shane. May times na talagang napipindot lang yung golden buzzer niya.
0: Oh, kaya yun. So, habang pinapanood ko siya, alam mo, yung iba kasing vlogger na pinapanood ko dati, parang hindi ako nagtatagal ka Mercadinis lang. Parang, I think, mga 5 minutes, ganun. Hindi ako nagtatagal ganyan. Pero sa kanya, like 10 minutes, nabibenta lang siya ng baga. Pero pinapanood ko talaga siya ka Mercadinis. Like,
1: kasing,
0: ang galing niya magsalita. Oo, ang galing niya magsalita. And wow. Yun nga, sweet talk. So, sambo ko eh.
1: Siguro may mga ganun ka din talagang klaseng tao ka Mercadong Shane. Yung kahit kung salita lang sila, parang gusto mo nakaganun ka lang parati sa kanila.
0: Diba?
1: Kasi parang ano, masarap silang pakinggan yung boses
0: yes,
1: nila.
0: Yes, totoo.
1: Nila.
0: Tsaka ang sweet.
1: Mabagal pa siya magsalita or parang ano lang, soft lang, hindi mabilis.
0: Or magsalita siya para ano lang, carry lang. Yung nasa gitna na mabilis at tsaka maano.
1: Malambing, malambing.
0: Hindi rin. Parang mid lang. Oo. Hindi talaga siya yung super lambing na, hi, ganito, diba? Parang carry lang talaga siya. Oo, yun.
1: Kumbaga yung boses niya parang papasana sa yes. ASMR, ganun. Para sa'yo.
0: Hindi.
1: Hindi rin. Parang gusto mo trip lang talaga yung boses
0: trip
1: niya.
0: Lang talaga. At saka paano siya magsalita. Yun nga, yung pinaka-phrase niya.
1: Baka personality na rin niya yung...
0: Oo.
1: Inaano niya yung personality niya sa the way niya mag-speak.
0: Tsaka how she handle yung work, yung mga ano niya, yung mga empleyado niya, ganun. Kamerikali.
1: Wow.
0: Sabi niya, sabi ko, ikaw na yung mas, yung ano ko, yung sunod
1: ko.
0: Ikaw
1: yung lodi ko ngayon. Ikaw yung personality
0: ko. Kaya yun nga, nakalimutan ko kanina magpasok dyan. So sabi ko, hi my loves, good morning. Ganun, sana ako kaso sinabi. Kasi pagpasok ko, sabi ni Kamerikali, Mary Joy, nakita mo rasta ni Christmas tree nga na.
1: O, diba? Napakitaan ka agad na. Wala, nasira na yung ano.
0: Parang makating dugo kasi mas trigger.
1: Pero ito ang hindi problema.
0: Oo, yun yung pinaproblema nila.
1: Yes.
0: Pero siyempre, tinatanong lang. Tanong lang ba?
1: Wala na, nasira na yung ano yung streak mo sa... Bukoy bukas pa naman sa Mercadong Shane.
0: Pero mamaya, kapag may nag-question, yes, love.
1: Wow! Mapagpanggap ha?
0: Parang hindi barumbado yung bibig.
1: Hindi ka naman ganyan sa Mercadong Shane.
0: No, sorry na eh. Bago ano nga eh.
1: Actually, gawain talaga natin yan lahat, no? Normal lang yan ka Mercadong Shane. So, minsan yan yung masarap nga yan ka Mercadong Shane kapag ikaw lang mag-isa tapos nag-get ready with me ka. So,
0: yes, diba? Wala kang kausap. Kahit wala kang kausap, parang...
1: Wala naman vlog ka, diba?
0: Tamad kasi ako mag-video kamerkadong ano.
1: Yeah.
0: Kamerkadong Eunice. Pero, meron ako. Pero, meron na doon mga videos. Pero, hindi ko siya na-edit. Ewan ko, yun ko lang.
1: Ano lang yun? Parang nasa draft lang. Someday, kamerkadong Shane. Ano pa papublish mo rin yun?
0: Like, no face. Diba?
1: No face.
0: Yung daily vlog, ganun lang.
1: Get ready with me, a day in my life, ganun.
0: Day in my life?
1: Wow.
0: A day in my life.
1: A day in my life lang kasi isang day na lang talaga siya. One day lang talaga yung...
0: Kasi tinamad na pag-edit next.
1: Tinamad na. Next a day in my life, ano ka na yun? 30 ka na.
0: 30 na. Hoy, yun nga. Pero, anyways, Kamerkado Eunice, may question muna tayo ngayon.
1: Ano yun, Kamerkadong Shane?
0: Hulain.
1: Hulain ko na.
0: Eto na. Kasan ba? Eto. Kapag namimiss mo ang isang tao mula sa nakaraan mo, ang tao ba mismo ang namimiss mo o ang version ng sarili mo noong kasama mo pa siya?
1: Ay, okay. May mga ganyan kasi talaga Kamerkadong Shane. Parang minsan may mga ano tayo, may mga past tayo na parang gusto mo yung version ng sarili mo noon kasi parang once na parang wala na yung tao na yun sa atin, parang nag-iiba na rin tayo. Parang, ewan ko kung character development may tawag doon. Pero parang may something sa atin na nawala rin sa kasabay ng nawala rin yung tao na yun sa buhay mo.
0: Mm-mm.
1: So parang may version ka na parang dati na, ay, eto pala ako dati with this person.
0: Oo, ganito pala ako dati.
1: So minsan hindi mo alam kung namimiss mo ba yung tao na yun or namimiss mo rin yung sarili mo.
0: Wow.
1: So ano ba akin? Hindi ko alam. Feeling ko, namimiss ko rin talaga yung tao. Yung tao rin talaga na yun namimiss ko. Kasi ano siya eh, kung talagang malaki na yung parte ng tao na yun sa buhay mo, syempre parang ano na yun eh, parang kinain rin niya yung parang part ng puso mo na parang ano, nawala. So parang feeling ko, it's a person that you really miss talaga.
0: Okay na?
1: Okay na.
0: Parang iiyak na siya eh.
1: Okay na.
0: Iyak na yung bata
1: hindi naman. Ano ka lang.
0: Pero tama naman talaga si Kamerkadong Eunice.
1: Lumayma lang.
0: Oo. Siguro sa akin, Kamerkado Yunis, siguro yun yung memory or yung feeling na pinaramdam niya sa akin during that time.
1: Yes.
0: Kung paano niya ko i-treat or paano niya i-handle yung situation noon na parang how I feel secure no, sa during that time. Mm-hmm. So, yan siguro talaga. At yung memories talaga, Kamerkado Yunis, diba? Kasi mahirap din siyang kalaban. Though, sabihin natin naka-move on ka na dun sa tao or yung ibang or sa in any family member no, or friends, ganon. So, feeling ko talaga, it's the memories or the feeling talaga mga kamerkado.
1: Kaya ka memories. Kasi bumabalik-balik talaga. Hindi yan pwedeng itambak mo lang tapos alisin mo na habang buhay sa'yo. Memories nga kasi parang babalikan ka talaga niya. Kahit sa ayon sa gusto mo.
0: Kahit any time of the day.
1: Any time of the day talaga yan. And then, sasabihin mo na sa sarili mo, healed na ako, pero bakit isang memory lang sa kanya parang bumalik ulit sa dati? Parang ganyan talaga yung healing, guys. Hindi siya linear na ganun-ganun.
0: Tuloy-tuloy.
1: May times talaga na akala mo healed ka na, pero ngayon...
0: Part na yun ng pagkataon natin.
1: Part na yun talaga na healing process.
0: Yes, totoo.
1: Totoo.
0: Isa pa ka work ka doon yun is... Para sa'yo, anong difference ng pagiging prank sa pagiging honest?
1: Ayan, oo. Alam mo, kamerkadong Shane? Anong masasabi mo ng kamerkadong Shane? Bakit? Ano? Ano to? Damo ba to?
0: Ano to?
1: Santalo.
0: So, pagiging prank ka sa kamerkadong Inis, minsan yung pagiging... hindi pala naka-on. Plano ko sana nga tapusin nang hindi naka-on.
1: Daya mo, ha?
0: Yung pagiging...
1: Kamerkado Shane, kailangan namin yung Shane na seryoso dito sa tanong
0: natin. Sorry. Ito na. Kasi yung difference ba yung prank ka? Pero pagiging prank ka, abe, I think, no? Meron tayong mas ma... Para...
1: Ano ko, mag-friend naman.
0: Pero same pa rin naman kasi yun, yung pagiging prank ka at pagiging honest. Though, feeling ko, pag nagiging prank ka, kaiba yung way ng pananalita mo. Ganon.
1: Okay.
0: Pagiging honest, yeah.
1: Siguro yung minimin mo yung pagiging prank ka kasi parang no filter siya, di ba?
0: No filter, no ganon. Filter,
1: pero yung honesty kasi parang intention mo siyang sabihin na yan.
0: Oo.
1: Pag prank ka, minsan nadudulas ka kasi di ba no filter nga. Hindi mo naman sinasadya.
0: Hindi ko naman sinasadya.
1: Pag prank ka, talagang unnatural na yun sa'yo, di ba? So, parang may kaakibat siya sa personality na kapag prank ka yung tao, parang kahit ano na lang minsan mga ano niya.
0: Ano yung sabihin, no?
1: Hindi na bakit ano? Hindi, mali-mali, ano ko. Hindi na bakit mali yung ano ko.
0: Man, kasi eto,
1: darot. Ano na lang yung ano niya. Minsan hindi niya na ano yung sinasa kasi mas mabilis yun.
0: Basta
1: natural na niya yung na ugali. Natural na ugali niya yung pagiging prank ka minsan. Kaya nga no filter ginagawa mo. Pero kapag honest ka lang, kasi may choice ka kung sasabihin mo, pero mas pinili mo maging honest, parang ganun na lang. Yun yung pagkaitindi ko sa ano. Ayun.
0: Yes. Tama! Tama ka.
1: May tama ka.
0: May tama ka. Pero Kamerkadini, sometimes yung pagiging prank ka rin sa ang tao, alam niyo yung pagpaano siya magsalita, kung paano niya i-address yung gusto niya sabihin, yun yung parang merong ano siya, parang merong diin.
1: Uh-oh.
0: But pagiging honest, syempre, intention choice, mo sabihin sa kanya, diba?
1: Choice
0: of words. And then,
1: may choice ka maging honest ka, pero minsan kapag prank ka is parang ikaw na yun eh, di ba?
0: Parang personality mo na yun.
1: Natural state mo na yun.
0: Kaya umayos kayo.
1: Kaya umayos ka sa mga prank ka. Kaya minsan pa yung pagiging prank ka is parang ano siya eh, parang double-edged sword. Kasi Minchan.
0: At si Miss Minchi.
1: Hindi kasi minsan kamerkadong Shane, parang maganda rin yung pagiging prank ka. Kasi parang ano siya, parang mas ano siya ng tao, mas lapitin. Hindi, mas gusto siya minsan ng mga tao, yung personality ng prank ka. Kasi parang parang wala kang maitatago sa kanya. Parang very, parang nakaaliw siya minsan as a personality. Kasi wala kang maitatago nga, tapos parang kung ano yung mga intrusive thoughts mo, nasasabi mo. Pero ano rin siya at the same time, may double-edged sword nga siya. Kasi yung isa naman, yung cons naman niya, is parang... Yun nga, may mga sasasabi ka minsan
0: na below the belt.
1: Below the belt. Pero di mo naman minimin.
0: Yes.
1: Pero,
0: yun gulpi nga. Lang.
1: Gulpi lang talaga. Yun nga kung ano yung sa intrusive thoughts mo. Minsan mo nasasabi mo. Pero okay lang yung okay lang kamerkadong shit.
0: Yes, okay lang yan. Ito naman, ito na naman.
1: Actually, lahat naman tayo yung mga ano tayo, yung mga prangka moments din naman tayo. Uh-huh. So, inaano lang natin yung difference ng pagiging prangka at
0: sa pagiging honest. Yung kunan ng question na to, tama. Ano pa masabi ko? Anyways, last question. Bakit dati minabadali ang panahon tapos maghihinayang kapag lumipas na?
1: Ano masabi mo na kapag bakit? Huwag na mahirap kasagutin yan, kamerkadong Shane.
0: Ganito kasi.
1: I think may ano ka, may parang may perfect ano ka dyan, scenario ka dyan sa question.
0: So eto, for example mga kamerkado, yung maayos pa yung katawan ng isang tao, hindi pa siya nakakaramdam ng mga sakit or whatsoever, syempre, parang okay lang eh. Parang hindi natin pinapansin yung oras, ganito, ganyan.
1: Yes.
0: Pero, pag may sakit na siya, hihinaya tayo. Ay, son. Dumduman ko kat okay pa ako.
1: Diba?
0: Dumduman ko kat nakakaano pa ako kakawa. Mm-hmm. Dumduman ko.
1: Diba? Kaya nga eh. So, parang ano tayo, parang masyado tayong ano minsan na, ay, sa ang tagal-tagal naman ang panahon. Ang bilis-bilis na ano naman.
0: Masyado natin in-enjoy, tapos nakakalimutan natin yung ano ba, nakakalimutan natin, ay, masyado natin parang binibilisan.
1: Nirarush.
0: O, nirarush. Tapos, kapag dumating na sa point na parang, alam nyo, may sad part kasi yan, parang doon na tayo nagsasabi na, ay, sana.
1: Ay, actually, kamerkadong Shane, parang hahalin tulad ko yan sa college life. Kasi dati nung college ako, parang feeling ko, tagal lang gusto mong graduate, gusto mong magtrabaho. Pero nung na-realize ko nang graduating na ako, parang, ay, ang bilis naman, parang ano lang, parang gumanon lang ako na yan, ho.
0: Wow!
1: Wala lang. So, parang hindi ko siya na-appreciate dati na parang dapat nag-slow down ako, dapat mas keep and
0: enjoy
1: ako,
0: mo yung
1: enjoy
0: moment.
1: Enjoy mo yung moment. No. Kasi parang masyado akong na-curious na ano kaya yung feeling na may sweldo ka, may trabaho ka na. So, parang,
0: ayun.
1: O ngayon. Eto pala. Eto pala ang feeling.
0: Sabi ko may ganun, ay, eto pala.
1: So, parang eto yung parang regrets ko na parang although na-enjoy ko naman yung college life ko, pero hindi ko talagang ginatasa na yan, ho. Parang hindi ko siya...

0: Bigyan ng quotes.
1: Hindi ko sabi yung sarili ko. Sorry. May nag...
0: Hindi.
1: You only live once, kaya nga daw, i-enjoy natin lahat. Yung mga bagay-bagay yan. So, kung ginasupa ka, enjoy mo lang.
0: Enjoy mo lang. Sige. Kasi baka mamiss mo bigla yung pagsupa niya sa'yo.
1: Ay, hindi.
0: I don't know. Maybe sure ka.
1: Okay na. Tapos, parang yan yung moment ka, Mercado Yunis, na nung bata kapag gusto mo na lumaki. Pero nung ngayong lumaki ka na, nakita mo na yung realidad. No? Parang gusto ko na lang ulit maging bata.
0: Mm-hmm.
1: Yan. Kapag hindi natin kasi na-experience sa isang bagay, parang hindi pa tayo makakapagsabi ng ano eh, ng kung ano yung gusto talaga natin.
0: Yes.
1: Once na-experience na natin, ay, merong regrets. Meron din na parang, ay, okay lang. Yes.
0: Oo. Parang alam na natin yung feeling kasi, di ba?
1: Yeah.
0: So, ayun.
1: Anyway, sa ito ikaw nga Facebook Live, good afternoon, kay Kamerkadong Inday Concepcion, naduga rato nga comment. Ano, wala yung comment?
0: Wala, yun na yung Halloween natin, Kamerkadong
1: Shane. Ito na naman.
0: Wala na nakakot na naman sa atin, Kamerkadong Shane, ha?
1: Ano ba yan?
0: Wait lang. Try ko
1: magkano. Dito lang kanina, na-scroll ko lang, ay.
0: Nawala na naman yung mga comments.
1: Ay, sorry naman.
0: Biglang nagsidilitan.
1: Comments, wait lang. Ba't ayaw?
0: Uy, huwag ka magalit
1: sa'yo. Ay, sorry. Hindi ako galit.
0: Huwag ka magagalit dyan. Ito na lang.
1: Hindi ako magalit.
0: Ito atong ginigreet si Inday Concepcion. Ang sabi niya, good afternoon, Kamarites.
1: Yes.
0: Sabi naman ni Emilia Agustin Obirio, good afternoon po mga kamerkado. Happy Monday po mga guwapakon. Wow! At syempre kay Edward Jacob Obirio, hello po Ma'am Shane and Ma'am Eunice.
1: Mm-hmm.
0: And from Jason Season.
1: Yes! Hi sir, good afternoon. Kamusta ikaw? Ang sa imo kayo nga mga seasoning brothers na sa may Buruanga Public Market.
0: Yes, good afternoon.
1: Asay ko ka Mercado Yunis one man. Nawala sa akin.
0: Wala na, wala yan. Yes.
1: Sabotahe yan siya.
0: Uy!
1: Anyways, mga kamerkado, oras na ito na alas 2:15 sa hapon sa ating karagang pagpanumbalik. Baso na ito, rung problema gipadaga kato ni amang sa programang Dear Marites.

Brung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy ro aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan ng ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya It's Ambilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhugan sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape kat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami madaanang lasa at marami madaanang benefit sa tunggawas dahil no sugar imaw dahil sa stevia kaya sa mga yawa para kainom try yung kamoha.

0: Pamatian naton, Rotestimonya It's Ambilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhog at ding sa gabi. Bukod pareha sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami madaan ang lasa at manami madaan ang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa na kainom, try yung kamuhay. Wat madula ang nami kinipikto sa tunggawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyone Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Bilyone Store, Makato Public Market. Antonino's Drugstore, Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numansha, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Real, oh no, fuck it.
3: Ikaw bala, mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini? O kung hindi, ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Ini bala, mapatihan kag masaligan o kung hindi. Parehos ang mga trusted media outlets. Ikadua, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, ini bala, kilala nga journalist, ato ni-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga laragway upon video. Inibala artificial intelligence upon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod upon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundong nagikan sa Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Bayad ay midahapon nag-istroma na. Mga ka-merkan, ako pa nabalik na sa programang Dear Marites.
1: Ay, wow!
0: Ewan ko na lang. O, kanina pa yan siya. For anyways, mga kamerkado, sa raya karang nga party aton karang nga programa. Ginatamiyon ay naton aton karang nga public market. Kamerkado Yunis, ano itong bonus for today?
2: Yes! Atong ginatamiyaw, si Sir Murito Benedicto Tulio na you can stop. Our chance in Altabas, Nash.
3: Button chapter, sorry. At syempre, at naman ginatamiyaw ang mga taga Makato Public Market, si Bulilin, si Kanining, si Anthony Nursing, si Digong, si Jesse Tidoro, si Cecile, si Mag, si Roosevelt Eiffel Tomazar, si Gingging, Juju, Nene Belen, Izay, Nang Rochelle, Ray Magdaluyo, Christian Tributo, Indet, Dionysor, at si Maggie Olid.
0: Yes, hi, yes. Good afternoon, kinyo na tanan. Pero syempre, kung merkado, hindi sila pagbabuhayin pa.
3: Yes.
0: Basahan nyo tanaton kasi habasa man natin doon ito kay ng mga Facebook, ito ng mga comment. No?
3: Yes naman.
0: Ha? Ay, syempre, ano, pabi masunod.
3: Wala na.
0: Ayan,
3: yan na yung masunod, kung merkado, Shane.
0: Oh, extra tagon, charot. Anyways, mga merkado, hindi pagbabuhayin pa. Basahan natin, raya karangin pa, daya ka tong problema. Mm-hmm.

0: Dear Marites, tawagin niyo na ako sa pangalang Sarina. Gusto ko lang po i-share ito ngayon sa inyo dahil ngayon lang din po ito nangyari at wala akong makausap. My BF and I have been together for almost 3 years. Ako ay nag-aaral pa rin ng college habang siya naman ay nakapagtapos na at may work na. May family member ako na na-stroke yung uncle ko, mare. 4 days na siya naka-confined sa public hospital at dahil medyo bata pang mga anak niya, 2 high school students, kami ang nag-iintindi sa kanya sa hospital kasama ang parents ko at iba pa niyang mga kapatid. Lahat ng mga kapatid ng uncle ko, including my mama, nasa 50s na silang lahat, kaya nahihirapan din silang magbantay sa ospital. So ngayon, ako ang nagbabantay sa uncle ko, mare. Bago ko pumunta sa hospital at bago ako makipagpalit sa nagbantay shift sa parents ko, may plano kami ng BF ko na magkita sa exit ng hospital dahil ipapahiram niya raw sa akin yung iPad niya para may libangan ako habang nagbabantay. Sabi ko sa phone call, sige update mo ako kung anong oras ka darating sa hospital. Driver kasi ang work niya ngayon at may biyahe siya sa ibang lugar, kaya dadaan lang siya, mare. Ang kaso, pagdating ko sa wardroom ng uncle ko, nakita ko yung kalagayan niya. Kailangan siyang alalayan maglakad dahil sa mild stroke. At hindi niya kayang tumayo ng mag-isa. Naka-diaper na rin siya, mare. Yung mama ko kahit babae, siya ang nalilinis. Siya ang nalilinis sa mga kailangan ni Tito. Yung papa ko naman ay tinutulungan si mama. Sobrang awa ko sa uncle ko. Hindi rin maasahan ng mga anak niya dahil may pasok sila sa school. Kaya kami at ang iba kong mga kapatid at tito ang nag-aasikaso sa kanya. Bukod pa doon, mare, marami siyang oral medication sa kailangan ko ipainom on time. At palaging may nag-around na nurse na kailangan ng bantay, ang bantay. Kaya sinabi ko sa BF ko, ikasal na lang natin, huwag na tayong magkita. So susunod mo na lang ipahiram yung iPad kasi hindi ako makababa. Una nagtanong siya, bakit? Sandali ka lang naman. Pinaliwanag ko sa kanya yung situation pero pilihan niya ako ni like zone. Tapos sinabi niya, enjoy dyan. Siyempre confused ako. Bakit enjoy? Hindi ba niya naiintindihan yung situation ko, mare? Tinanong ko siya pero ang response niya, mamaya na. Doon na ako nagalit. May tao bang mag-enjoy sa ospital? May iba't ibang tao nahihirapan. May mga bata at matatanda na may sakit. At yung iba, wala pang sapat na pera para sa pagpapagamot. Tapos sasabihin niya sa akin na enjoy dyan dahil hindi nasunod yung gusto niyang mangyari. Pinapaliwanag ko pa rin sa kanya, mare, kung bakit hindi ako makaalis dahil kahit sandali. Dahil iniisip ko rin yung mga posible na mangyari. Tatatakot ako na baka kailangan ako ng uncle ko habang wala ako. Sinabi niya sa akin, ang sa akin, konting oras lang hinihingi ko sa'yo. Tapos tinanggihan mo pa ako. Pinapaliwanag ko naman kung bakit hindi na talaga o kung... Pinapaliwanag ko naman kung bakit hindi talaga pwede sa situation ko. Pero ang sagot niya, sige na, ikaw na masunod, panalo ka na. Doon na talaga naputol yung pasensya ko. All this time, pinapaliwanag ko yung side ko at kung gaano ka-serious yung situation ko. Tapos, na nasa isip niya pala ay parang competition kung sino ang panalo at sino ang talo. Sinabi ko sa kanya na below the belt yung sinabi niyang, enjoy dyan. At ito naman ang reply niya, mare. Below the belt? E ayaw mo nga maghiwalay dyan kahit isang segundo para lang hindi ako makita. Alam mo yung masakit? Hinindian mo ako. Kasi alam ko ang saya mo nung sinabi ko na ibibigay ko sa'yo yung iPad para may pagkakabalahan ka kasi iniisip kita. Tapos sila ipapahiwatig mo sa akin. Ayaw mong iwan yan kahit isang segundo. After nun, sinabihan ko na siya ng isang masakit na salita. At hindi ko na muna siya nireplyan. Hindi ko naman sinasabi na wala siyang karapatang masaktan dahil hindi ko siya pinuntahan. Naintindihan ko naman na baka excited siya na makita ako at gusto niya lang din ako mabigyan ng iPad para may pagkabalahan ako habang nagbabantay. Pero sa situation ko ngayon, mali ba napiliin ko munang bantayan yung uncle ko? Mali ba na hindi ako makaalis kahit sandali dahil may responsibility ako sa ospital? Please, mare, kayo na po ang humusga. Hindi po ako magagalit or ma-offend. Lahat ng opinion nyo, iintindihin ko ng maayos.
1: Aba
0: ka childish.
1: Grabe naman yan. Yung boyfriend mo na yan. Yung mga ganyan talagang tao kamerkadong Shane,
0: no? Aba ka childish naman.
1: Kaya nga, yung parang, yung boyfriend niya, parang ano, parang, Ayun nga, parang competition nga yung lahat na lang na ano, porket may mag-explain lang siya ng side niya. Tapos sabihin naman, ah, competition na, o ikaw na panalo. Sige, ikaw na, parang ganun.
0: Oh, diba? Apaka ano, like, ilang taon na ba to?
1: Parang sarado agad yung utak, diba?
0: Oh, diba may work na, may work na siya, tapos nakapagtapos na siya ng pag-aaral yung lalaki, pero bakit diba? Hindi niya maintindihan yung sitwasyon ng babae?
1: Kaya nga, parang it's always about them, na kahit, ano, na kahit nasaktan na yung isa, parang, let's turn this about me. Parang ganun yung ano, sitwasyon. So parang, ano ba yan? May mga ganyan pa palang tao na parang grabe namang self-centered na yun.
0: Oo, meron. Kasi, diba? Hindi naman, sabihin natin na nag-expect siya.
1: Mm-mm.
0: Pero, syempre, di ba, intindihin niya rin yung situation.
1: Mm-mm.
0: Kasi ganun pala yung kinalalagyan. I mean, yung situation ng Mm-mm. tito ni girlfriend. Bakit hindi niya maintindihan, di ba? Parang alabo naman ang boyfriend.
1: Di ba, between life or and death na yung situation ng ano ng tito niya.
0: Kasi mild stroke na, kamerkado yung news.
1: Yes, and then yung boyfriend niya is parang, ay, hindi ka na makakapunta, sayang naman ito ibibigay ko sa'yo, excited pa naman ako. Pwede mo naman ibigay next day, di ba?
0: Oh, di ba? The next day, or so, sabihin pa, sabihin natin na may biyahe siya sa ibang lugar. Pero, syempre, pwede naman anytime or sa pagbalik niya, di ba?
1: Siya ito yung mga tao na parang gusto lahat, kinikater yung emotions niya, na gusto lahat para sa kanya, dapat lahat nagre-revolve para sa kanya. Parang, girl,
0: diba yan? Di ba? Red flag yan na.
1: Diba?
0: Oh, sabi ka dito ni Uod and Friends ka Mercado Nunes. O, diba? May friends na sila.
1: May friends na siya.
0: Oo, sabi niya pa. Marami pa diyang iba na mas malawak ang pangunawa. Tsaka hello, hindi ba siyang pwedeng pumunta sa'yo? Kung dyan pa lang, di na siya makaintindi, mag-isip-isip ka na. Nakakaubos ng pasensya ang BF mo. Mag-aral ka mabuti, madami pa diyang iba, tapos family-oriented pa. Medyo wala siyang heart sa part na nasa hospital ka, tapos enjoy? Anesthesia gusto niya, kidding aside. Sana maging okay na ang tito mo, praying. Ganon, di ba?
1: Tama, Kamerkado Shane.
0: Kasi hindi yata family-oriented yung lalaki, Kamerkado Yunis. Kasi kapag family-oriented, syempre iniisip yung kapakanan ng pamilya niyan.
1: Gets niya yan eh.
0: Gets niya talaga yung situation. Lala naman ang boyfriend.
1: Lala na. Ano yun, it's a sign. Ano nga yun, stop the wedding, Kamerkado?
0: Stop the wedding.
1: Bumutik. Favorite kanta mo yung Kamerkado Shane, di ba?
0: Yes. Kasi kahit hindi siya sa relationship or kahit yung mga situation na alam mo na naiipit ka Kamerkado Nunes at merong sign na, parang may warning sign na, stop the wedding.
1: Diba?
0: Or, syempre, kahit sa work, kasi may mga work na Kamerkado Nunes, diba? Or sa friendship man yan, hindi kasi ibig sabihin na kapag stop the wedding, kasal talaga siya.
1: Mm-hmm.
0: But, of course, committed ka sa mga nangyayari sa buhay mo eh. Ganon. So, alam mo
1: parang
0: na yan.
1: Na, parang kapag may nakikita na kayong warning sign sa relationship, then parang alam nyo na kung saan papunta yan, then
0: start na. Ikat mo na.
1: Tapos mabuti ba mag-run ka na lang, di ba? Kaysa yan yung harapin mo sa
0: sayang
1: future.
0: Yung oras mo dyan kung ganyan yung ka, like, for example, nagkasakit yung, hindi ba nag-anak kayo?
1: Uh-oh.
0: So, nagkasakit yung anak nyo. Mm-mm. Tapos siya gusto bebe time.
1: Gusto?
0: So, yung bebe time, be. Kasi bebe time. Tapos, sabi mo, mamaya na kasi, ayusin ko pa, papainumin ko pa ng gabot. Tapos yung mamaya na, dumating na yung oras na yan. Sabi, hey, di ba hambang mo, ganito, ganyan.
1: Oo, diba?
0: Hey, wait lang, masakit pa rin. O nga, sige, nakalang enjoy. Diba? Napaka-childish!
1: Competition, kaago mo ba yung anak mo?
0: Napaka-childish!
1: Grabe naman.
0: Di ba?
1: So, may one.
0: May
1: that kind of guy never finds us.
0: Yes,
1: Shane.
0: Totoo.
1: And
0: oh my gosh.
1: You, Kamerkado, diba?
0: Okay,
1: Kamerkado
0: sa Rino.
1: Sana kung ganyan kayo mga Kamerkado na kilala, ng mga boyfriend man or asawa, oh my God. Dapat
0: think
1: sabihan
0: twice.
1: Nyo na agad yan na huwag kayong ganyan.
0: Think twice mga Kamerkado
1: yes.
0: Kasi in this economy, in this generation, in this lifetime, tapos yan pa yung kaharap mo araw-araw, Diyos ko, wag na lang.
1: Totoo.
0: Gusto lang talaga yung nasa kanya yung attention.
1: Kaya nga.
0: Attention seeker yan, charot. Tapos,
1: sabi
0: pa dito ni Kamerkadong,
1: bakit ka? Uy!
0: Ni Kamerkadong, montage. Yun na lang. Naging immature lang kasi nasaktan ang jowa mo sa bigla mong pagtanggi regardless of the reason. Sobrang nag-look forward kasi siya na makita ka at ipahiram sa'yo. Nawalo mo may gulo nyo at naipintindihan ang concern mo. Bakit kasi hindi na lang muna siya mag-park at iakyat sa'yo? Wala ka bang sarili music sa cellphone mo? Kung hindi pa rin siya mag-apologize after that, ibig sabihin hindi niya napagtanto na nagkulang siya sa pag-unawa. Nag-apologize ka rin naman sa pagbabago ng iyong desisyon, diba? Parang kung ganyan na mababaw ang pag-unawa ay break na, sakit sa ulo lang yan. Naturingang mas matanda sa iyo pero hindi nagpapakamature. Alam mo, dito sa part na sinabi ni Kamerkadong Montage na wala ka bang sarili music sa cellphone? Parang parang biniblame mo pa yung babae, teko naman. Diba parang biniblame niya pa. Tapos parang gina-justify niya na naglo-look forward daw yung lalaki.
1: Oo nga.
0: Kasi kahit sa ang gulo mo.
1: Pwede mo mag-look forward next day.
0: Yes,
1: excited,
0: diba?
1: Excited ka pa talaga na hindi ka makatulog na oh. Kailangan mo ibigay sa kanya
0: pwede
1: yan.
0: Pwede naman siya pumasok dun sa ospital, diba?
1: Sa damayan
0: magdala ka kaya ng pagkain para sa tito.
1: Diba?
0: Para dagdag points.
1: Damayan na lang niya yung girlfriend niya.
0: Sino? Ikaw ha? Anong best friend?
1: Kasi nung nabasa ko dito, may best friend din nakasulat.
0: Ay, sorry naman. Sige, go.
1: Sorry. Ay, de, wait lang, nawala ako eh.
0: Sige!
1: Ito, kay Oxon.
0: Na naman?
1: Sarap! Ang commenter natin si Oxon.
0: Ay, sorry, okay.
1: Sabi na Oxon, napaka-shallow ng pangunawa ng BF mo sender. Pwede mo naman siya, siguro siya na lang ang pumasok sa ospital para maabot sa'yo ang iPad kung gusto talaga niyang makita. Tama ka naman na mahirap iwan yung uncle mo. Dahil need talaga may nakatutok na bantay. Every second counts. Mahirap na napagtalikod mo bigla may mangyari ng di inaasahan. Hayaan mo ang BF mo kung di marunong umintindi sa situation mo. Girl, iwan mo na BF mo.
0: Oh, diba? Iwan mo na nga, ni.
1: Iwan
0: pero
1: mo na
0: hindi
1: nga,
0: pa yan mag-sorry talaga. Ay, ewan ko na lang. Sa kanina yung problema, hindi
1: sa'yo. Mo sa kanya na ano, ito kasi yung sitwasyon ko. Baka may mga kasi
0: ano yung girls?
1: Nakakainis yung gano'n kapag may jowa ka na kailangan mo pang ipaintindi sa kanila yung dapat alam na nila dapat nila.
0: Oh, tsaka given na mas matanda yung guy kay girl.
1: Oo.
0: Oh my gosh, di ba nag-develop yung frontal lobe mo?
1: Diba? Dapat ano mo na yan? Dapat alam mo na yan? Bakit diba kailangan yan pang explain na educate yung mga simpleng dapat alam na nila yan?
0: Yes.
1: Dapat simpleng compassion na yan.
0: Simple matter ka merkadong yun.
1: Kaya nga.
0: Pag intindi lang yan, ba't hindi niya papagets?
1: Kaya nga, napaka self-centered naman ang boyfriend mo ka merkado Sarina.
0: Oo. Anyways, wala pa tayong comment sa ano, no? Wala pa. Anyways, mga kamerkado, oras natin, alas 2:41 sa hapon. Sama ka ng pagpanumbalik. Last part nito itong program, mag-advise natin. Kanda kay Sarina. Ayun yung mabati ang pagkatapos si pinaka-reminder. Stand by.
1: Yes.

0: Mamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatulog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape kat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag manami mandaan ang lasa at manami mandaan ang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa na kainom, try yung kamuhay. What madula at nami ginipikto sa atong lawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store, Makato Public Market, Antonino's Drugstore, Malinao Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: All you got to do is move.
3: Mga negosyante, gusto niyo bang marinig at makita ang brand niyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Dance with that groove, all you got to do is move.
5: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dag-union kami sa Calibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Calibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Calibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat gid ako ay ginaservisyon kami iya at internet at si Pakano ay nakakabulig sa business nakon.
6: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it's sambilog sa mga nakainom it more power probiotic 8-in-1 coffee mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Pag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatulog ating sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag manami madaan ang lasa at manami madaan ang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Kumigumay tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa na kainom, try yung kamuhay. Wat madula at nami benefit sa tunggawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Tangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drugstore. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drugstore. Poblacion, Numansha, Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numansha, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Real, oh no, fuck it.
3: Ikaw bala, mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini? O kung hindi, ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Ini bala, mapatihan kag masaligan o kung hindi. Parehas ang mga trusted media outlets. Ikadua, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, ini bala, kilala nga journalist, aton i-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga lalagway upon video. Inibala artificial intelligence upon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod upon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundong, nagikan sa Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Mga ka-Mercado, oras ay natin alas 2.51 sa hapon na kayo ng oras ay natin mag-kinyo eat more power probiotics 8-in-1 coffee mix your cup of success healthy gut healthy life mag more power daily mga ka-Mercado. And of course, ato ka ng last part at ato nga programa. Ato na kayo nga ginitang mirror ato kayo nga mga nasa Facebook Live. Ka-Mercado, yes. Yun ang pangalan mo?
1: Wait.
0: Ay, wala kasi sa akin, ba't minumol to tayo? Ito naman, oh, October
1: lang. Ito naman, nag-back yung Facebook, American Shade.
0: Oh, yan na.
1: Oh, yan na, di ba? Happy Halloween!
0: Hoy, nawawala kasi.
1: Ito. Ito, nakita ko na Kamerikanong Shade. Wala naman Kamerikanong Shade. Wala tayong, nagka-comment ngayon.
0: Ay, wala naman.
1: Yes.
0: Parang, wala naman. Ay, wala naman.
1: Inano talaga yung support. Ay, wala naman.
0: Hindi na tayo.
1: Kasi, may mga naman nagka-comment naman tayo sa
0: may mga ating sarili namang message.
1: Yes, personal naman kasi.
0: Oo.
1: Mas prefer nila maging anonymous eh.
0: Diba?
1: Yes.
0: Eto.
1: Meron pa tayong huling comment.
0: Meron pa dito from Kamerkadong Kamerkadong Sibuyas at Bawang. Wow! Mercado na lang siguro. Anonymous sila.
1: Anonymous be.
0: Sabi niya, red flags agad. May toyo ba siya? Kulang sa pag-intindi ng sitwasyon. Hay nako, BF, para gumaganyan yan. Ayoko sa tone niya. As for me lang, ako. Mm-mm. Pero ikaw naman, makakasama siya bang buhay pag naging mag-asawa na kayo. So, good luck. Basta kung BF ko yan, auto ex na yan. Grabe
1: diba? Sa the wedding na agad yan.
0: Diba?
1: May mga tao talaga nung kamerkadong Shane, no, na kapag alam nila na parang nandidisrespect sila sa ano, sa relasyon, parang ano na, parang may ano sila, malakas silang, may kakayan silang mag-walk out agad.
0: So, yan yung mga may respeto sa sarili.
1: Yes, mahal talaga nila sarili.
0: And we cannot blame yung iba Kamerkado Unis na nag-choose na magstay.
1: Yes,
0: kasi syempre wala naman pa tayo sa ano sa wala tayo sa
1: delivery naman tayo situation sa ano nila sa kakayahan nila lang diba? Mag-courage, di ba?
0: And kumain ng porridge.
1: Yes, courage. Ito, minang
0: go.
1: Si Kimberly. Sabi niya, most of all men, super hina makahintindi. Dami ko kasi namabasa na ganito, kaya most of all men ang sinabi ko. Like baby boy, simple lang naman eh. But need mo magmaktol at tampo na para bang isa ka pang bata na din napagbigyan ng magulang. Grow up. Oh, di ba?
0: Hi, grow
1: wala
0: up.
1: Wala ka si Kimberly. Nagmamaktol ka pa.
0: Ay, tepos ka yun. Grow
1: diba?
0: Up
1: na eh. Kasi deserve naman talaga Kamerkadong Sarinan, deserve talaga naman ng boyfriend mo na ano, mapagsabihan ng ganyan. Baby boy pa talaga siya.
0: Oo.
1: Hindi pa nade-develop yung frontal lobe niya.
0: Sabi naman dito Anonymous kasi, so gusto ko siya bigyan ng pangalan.
1: Sige.
0: Ni Rawls.
1: Sino si Rawls?
0: Yan, no? Sabi ni Rawls, he just want to see you ng konting minuto.
1: Wow.
0: I don't know why di ka makababa just to say hi and see him. It's like you going sa restroom or taking a lunch na obviously you need time away from your uncle. So I think valid naman na siya. Kaya nga kung gusto ko may paraan, kung ayaw may dahilan. Hindi naman oras ang hinihingi niya, just few minutes to see you para magbigay yung iPad na para sa welfare mo din naman. I think you're the red flag. Hoy! Sinawa ba?
1: Wow. Ay, sorry. Para tayo. Pwede naman
0: ikaw,
1: kasi
0: ikaw, Rolls, wala ka na ginawa sa buhay mo, ah. Maganda
1: mo. Alam ko, Rolls.
0: Pareha sila. Pareha sila na.
1: Pareha
0: sila naman yung boyfriend ni Rolls, run, girl.
1: Kaya nga, bakit si Rolls, hindi pa siya makapag-antay ng bukas na lang? Bakit ngayon talaga niya kailangan ibigay? Kung siya na lang pumunta dun sa ano nga, sa ospital.
0: Oo, saan na lang umakyat dun sa may ospital? Hindi sa
1: nga,
0: room ng ano?
1: Kaya nga, hindi nga ni pwede mo
0: mapa. Hindi nga ni, gani. Si Angkol.
1: Kaya nga, anytime niya pwede yung atakihin, pwede yung ano may mangyari.
0: Oo,
1: ay
0: diba, sino yung ano, sino yung sisisihin? Responsibilidad kaya yan ni ano, ni Kamerkadong Sarina kasi siya yung tagabantay.
1: Yes.
0: Diba? Tsaka itit-west mo pa yung ikaw yung red flag mama mo eh.
1: Astig rin talaga mga commenters natin Kamerkadong Shane.
0: Magano'n ako. Ay, ano ba
1: kasi yun? May mga halo-halo rin tayo na, na ano, emotion.
0: Halo-halo.
1: Halo-halo okay rin mga reactions. Ganon.
0: Diba? Ano ba yan? Pero paano ko na ano, pagpabasa ko Kamerkadong Shane, okay pa ba to? Matingong ba to or sadyang na ano na siya?
1: Or just for the sake na parang may ano na may comment din sa others.
0: Oo, yun lang. Baka si ano to, baka yung boyfriend ni ano.
1: Ay, baka dump account mo.
0: Ni Sarina. Dump account mo to na.
1: Hoy!
0: Pangalan mo ba, Rolly?
1: Ba't Rolly's pangalan mo?
0: Baka pangalan niya, Rolly.
1: Baka Rolly yung pangalan.
0: Ay, yun! Bakit? Mahulog ako.
1: Mahulog ka sa
0: ano ba itong bata ko to? Nananakit,
1: oh. Diba? Ay, nako. Bakit mga taong ganyan kami ka nung Shane?
0: Makatip pala talaga yung text.
1: Makatip. Ayan. Nangatin ko sa Christmas tree.
0: For anyways, no, yun nga. Alam mo kasi, kamerkado, Sarina, nasa sayo pa rin naman yung ano eh. Yung...
1: You got the power.
0: You've got the power.
1: You got the power. Oh,
0: pero yun pa rin naman yung ano eh. Yung, sayo pa rin naman yung huling decision.
1: Yes.
0: Sa amin, guide lang. Pero...
1: Pero you know,
0: pero bilang mga get, ate mo,
1: you get the message.
0: Yes, hindi kami, hindi ngayon kamerkado yun, hindi tayo si Marites na kumari niya. Ate niya tayo ngayon kasi need niya talaga ng ate sa ganitong part. Yeah, no? Bilang mga ate mo, Sarina, red flag talaga yan. Kung hindi man siya mag-sorry, hindi niya din, kung hindi niya sabihin na parang... Parang ako on baga nga, okay na ganito yung nangyari, ganito yung sinabi ko, binabawi ko, hindi pala tama na sinabi ko yun sa'yo, na-enjoy ka dyan. Kahit alam ko nahihirapan ka din dyan, na kasi nag-aalaga ka ng pasyente. Pero pag hindi siya nag-sorry ng ganyan, at saka ginastify niya talaga, te, na mag-enjoy ka sa ospital, te, sinasabi ko sa iyo ko. Break up.
1: Nakakainis kasi yung sinabi niya na ano, na enjoy, di ba? Parang intrimis na ano nga, totoo nga yung sinasabi sa kanya ni Sarina na ayaw niya magpatalo, na kailangan ano siya, parang may rebat. Kung hindi man katanggap-tanggap yung rebat niya, ganun yung ano niya.
0: Eh, di pala wag na.
1: Ikaw na, parang, ikaw na, edi ikaw na, parang ano ba yan?

0: imagine mo ba yung sarili mo niyan in the future?
1: Hiwalayan na yan! Nakihiwalayan mo na, nak!
0: Diba? We're just...
1: Oh, eto na. Gansha channel na ako sa ano ko, sa new personality. Alam mo, love, hiwalayan mo na yan.
0: Wow! Yes, love!
1: Yung love! Yes, love!
0: Kaso bang ko na isa na ano yung love?
1: Oh, hiwalayan... Oh, hiwalayan mo na yan kasi, you know what? Hindi na ako masasalita ng ganun to naman kasi, you know what? Kasi pag nagtagal kayo tapos ganyan pa rin yung ugaling yan, wala kang makukuhang maganda dyan.
0: Yes, diba?
1: Diba, dear?
0: Yes, dear.
2: Yes, dear.
1: Nakatakot ka!
2: Yes, dear.
1: Nakatakot ka!
0: Bakit? So, sagutin naman ako.
1: Anyway, so Kamer Kanda, thank you so much sa yung oras sa pag-iwa ka mo on this Monday afternoon and 81 days to go before yes. Christmas. Alright! Wow!
0: Set up na kayo ng mga Christmas tree nyo,
1: yes,
0: mga Kamer
1: Kanda. Yes, kasi nakaset up na kami. Medyo makatingan.
0: Set up na kami. Wala kayo.
1: Oo. Anyways, thank you sa mga public market natin. Una sa mga kamerkado nagapamati. Kato, no, abugid ka ng sagamat from Facebook Live. Thank you also sa mga nag-comment. Yes. And of course, sino pa? Ah. Kay Sarina.
0: Yes.
1: Sarina, no? Ano ba yan? Sarina, thank you so much sa pagpadala mo kamon. Itraya ka ng nga, imo nga problema. And I hope nga maka-break out decision no, about sarayin nga situation. Kasi pag mabuhay pa, kung mag-stay ka pa ka na karun, base mas sobra pa nga mga red flag nga mga bagay. Ano ko ipakita aki mo to the point na malipatan mo ta nga meron ka sariling decision.
0: Yes.
1: Na syempre ang tanda mo na, diba? Para magsunod-sunodan sa mga karunya klase at yakin.
0: Huwag tayo mabulag sa pag-ibig.
1: Yes, be independent sometimes, Sarina.
0: Yes. Kaya mo yung iPad.
1: Yan mo, tapon mo yan. Hara, may daywa kong phone mo isa.
0: Ah,
1: yun yung laptop ko, hindi ko ayoko doon. So, yun yung laptop ko, ayoko doon, hindi ko na maginamit. Pinamigay mo.
0: Pinamigay.
1: Wow, charot. Anyways, thank you mas atong karang partner sa mga technical side, kay Kamerkado, Heranyo Misina. Ako man si Kamerkado, Shane Flores Masalio.
0: At ako si Kamerkado, yung isa is lang, Radyo Mercado, Aklan, ang boss.
1: Tesa sa puso, na bayan.
3: O ayan. Tapos na naman ang heart-to-heart nating chikahan. Kung bitin ka pa, aba, huwag kang mag-alala. Magkikita pa tayo sa susunod na episode. Kaya ihanda na ang tanong, hugot, ulihim na gusto mong ibunyag. Dahil dito, walang judgment. Puro payo lang. Kasama si Mare Tess. Dear Mare Tess, ang mare mo sa saya, lungkot at pag-ibig.
4: Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
5: Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan. Mula sa bulwagang pambalitaan patungo sa mga merkado sa ating bayan, gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon. Ito ang Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong lawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawas.
0: Rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Don't stop. You get enough. Keep it locked. Radyo Merkado.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mula sa bulwagang pambalitaan patungo sa mga merkado sa ating bayan, gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon. Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati gidahay galinubog, ako adlaw-adlaw tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga tungod mabawhog git ang benepisyo ra nang kita o kakon ag bisan da akon nga pag bawas hay regular gud adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya ra ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abo kita sa atong kawasan nga nagataog git at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Tara na, inom

0: Rancho Mercado. Rancho Mercado.
1: Radio Mercado. Ang boses sa puso ng bayan.
2: Ha ha ha! I've got a story to tell.

0: Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawan.
3: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

Radio Mercado. Radio Mercado. Mula sa bulwagang pambalitaan patungo sa mga merkado sa ating bayan gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon. Ito ang Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayang

Radio Mercado. Radio Mercado. Radio Mercado. Ang boses sa puso ng bayan.

kanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact

0: Radyo Mercado. Radyo Mercado. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Here's our tribute to the songs of the 80s.

0: Bits and More.
1: Radio Mercado.
2: Replay the hits.
1: Radio Mercado.
3: Meron akong pangarap sa buhay.

start yan. Buti pa, kain na lang tayo. Gusto mo ng tahong? Gusto mo ng dabong? Spaghetti? Patitocini? Banana cube? Nilagang susok? Tahong chips ahoy? Gusto mo ng tapoy? Broccoli? Peanut brittle? Pinagpekan? Gusto mo ng kapimbarako? Blue marlin? Panga? Durian? Shalinga? Peanut kisses? Champuy? Lomi? Shawarma? Bukopay? Hummus? Hot sauce? Ox brain? Kailangan mo nun? Let chef lan? Calder?

0: tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kaliwaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabid kong gabi, mag-ihi ako, ay pwede tayo yun bara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom gita mo it More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

0: Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

Rancho Mercado. Rancho Mercado. Radio Mercado. Ang boses sa puso ng bayan.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong ngawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha

Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisikap. Mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mula sa bulwagang pambalitaan patungo sa mga merkado sa ating bayan, gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon, ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: kanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rong ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukan rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwa ako ga-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon, ay tugutang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo. The best trayang More Power.
3: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong

Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng

0: Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Ang merkado publiko, puso ng isang komunidad. Dito nagtatagpo ang mga tao mula sa iba't ibang antas ng buhay. Naghahanap ng mga pangangailangan ng kanilang mga tahanan. Parang isang malaking pamilya na masayang nagtutulungan, nag-uusap at nagtatawanan. At sa gitna ng ganitong masiglang kapaligiran, may isang boses na laging naririnig, nagbibigay ng aliw, impormasyon at inspirasyon. Ito ay ang radyo, isang mahalagang bahagi ng ating araw-araw na pamumuhay. Ipinapakilala ang Radyo Merkado, ang pinakabagong pamamaraan ng pagbibigay impormasyon gamit ang tradisyonal at makabagong teknolohiya na nag-uugnay sa radyo, sa merkado at sa mga tao. Radyo Merkado, nag-uugnay sa taong bayan at pamahalaan para sa pagkakaisa, pagtutulungan at kaunlaran. Nagbabahagi ng mga kwento ng pagsisikap at nagbibigay ng mga balita at impormasyon na mahalaga sa ating pang-araw-araw na buhay. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisikap. Mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Ang merkado publiko, puso ng isang komunidad. Dito nagtatagpo ang mga tao mula sa iba't ibang antas ng buhay. Naghahanap ng mga pangangailangan ng kanilang mga tahanan. Parang isang malaking pamilya na masayang nagtutulungan, nag-uusap at nagtatawanan. At sa gitna ng ganitong masiglang kapaligiran, may isang boses na laging naririnig, nagbibigay ng aliw, impormasyon at inspirasyon. Ito ay ang radyo, isang mahalagang bahagi ng ating araw-araw na pamumuhay. Ipinapakilala ang Radyo Merkado, ang pinakabagong pamamaraan ng pagbibigay impormasyon gamit ang tradisyonal at makabagong teknolohiya na nag-uugnay sa radyo, sa merkado at sa mga tao. Radyo Merkado, nag-uugnay sa taong bayan at pamahalaan para sa pagkakaisa, pagtutulungan at kaunlaran. Nagbabahagi ng mga kwento ng pagsisikap at nagbibigay ng mga balita at impormasyon na mahalaga sa ating pang-araw-araw na buhay. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
0: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisikap. Mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Cheers!
1: Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisikap. Mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Panginoong Diyos, sa pagbubukas ng bagong umaga, dinadala namin sa iyo ang aming pasasalamat sa panibagong pagkakataon na iyong ibinigay. Gabayan mo po sana kami sa merkado upang harapin namin ang bawat hamon ng buhay na may tapang at karunungan. Naway maging instrumento kami ng iyong pagmamahal at kabutihan sa bawat taong aming makakasalamuha. Tulungan mo po kaming makita ang bawat oportunidad upang lumago hindi lamang sa aming kabuhayan, kundi pati na rin sa aming espiritual na buhay. Amen.

ang merkado. Bagsakan sa mga presyo kagdi kalidad ng mga produkto. Ang Radyo Merkado, amo naman ang bagsakan sa presyo kaglabing una ng mga balita, pulis at hospital reports, presyo ng mga balaklon, kagsiban pa ng mga positibo nga impormasyon. Tutok na sa pagpamati sa atong programa. Bagsakan sa Radyo Merkado.

0: Good morning, madaling nga gahon sa ato nyo mga kaigmahuran sa ato nga bugos nga probinsya it aklan. Sa ato na nga mga kamerkado, sa ato nyo mga negosyante, mapa wholesaler kaman o kon retailers. Basta sa makaroon nga pang orason, ay unagon sa ato nyo mga public markets. Masusako gon sa pag-plastar, pag-hanay sa inyo karon yung mga baligya o kon produkto. So good morning, guys! May dahil niya gahon ag welcome sa ito niya pagpayag makaroon niya Martes yung maning edisyon ni ito niya pagpangalagad rung programa nga bagsakan. Makaroon kita nga petso sa isuon sa buga ni ito Oktubre dagon 2021.
1: Bagsakan!
0: Ano ha? Sa ito niya mga igmanghod, yung mga tendero-tendera, matansero-matansera. Agahon pa nagabugtaw, agahon pa nagabangon, agahon pa nagaadto sa atin yung mga public markets para magapaha o magdekaroon niya matansa, dekaroon niya mga isda, karne, o kung anuman yung mga produkto o kung baligya sa atin yung mga public markets. So good morning again! Kabay nga maging manami rong sugod or dekaroon niya unang Martes sa buwan nito Oktubre para una sa atin yung mga igmanghod. Gabi yun sa mga kamerkado naton nga may market day kadadlaw ita dekaron ng Martes. Gabi yun sa atin yung may Banwat Altabas aga sa atin yung Banwa ita Maketo nga makaron isa may adlaw ita tinda. Gabi yun una sa atin yung mga kaigmanghuran. So, ako may alagad makarangyagahon mga kamerkado si kamerkadong RB na Rompe. Aga, hasta kita mga kamerkado ha, ita alas 6:30 sa paghatod kinyot mga balita ag impormasyon. Siyempre, kaibahan man nato rato yung mga kamerkado patrol reporters. Nga naka-standby man sa ato niya tagsa-tagsa ka mga areas of responsibility. Iya sa ato niya may first district aga sa second district sa mga police report nga ginapadangat sa ato niya mga or mga biktima ita aksidente o kung aksidente nga ginapadangat sa ato niya ospital aga ginrespondihan man gina-investigaran itatan yung makatapuit otoridad ay siyempre igato doon ni kamerkadong Shayna Flores Masalio. Baging kay bahama natin mga kamerkado partners sa dekaron niya public markets sa paghatod it mga balar dekaron niya mga presyo ita mga produkto sa aton niya mga merkado ay igatod man doon or pagidagod man doon katon ni kamerkadong Mary Joy de la Cruz Melgar. Siyempre, maging partner natin sa technical side, maroon niya gahon si kamerkadong John Albert de la Cruz. So ano mga kamerkado, atin yung mga balita, impormasyon. Ngayon niya pagkatawa ni Tahugada Ligwa sa kabugasan ito niya pagpangalagad. Makaroon niya talk of the town. Itpila natin sa mga kaigmanghuran. Dahil karoon niya natabo nga bypass operation. Iratin niya ibahay municipal police station. Kung nagligad niya gabiing. Particular ko dahil karoon niya Lunes ita gabiing nga nagresulta ni sa pagka-arestos. Dahil karoon niya daywang ka mga individual. Kung sa sayin, ginapamalibaran man it. Dahil nga daywang ka dahil karoon niya individual nga anong pagkiyakot dahil nga illegal nga droga. Pero ginahambay, itatong karoon niya hepe at niya ibahay municipal police station. Nagi kay Police Major Prenzi Andrade nga lihitimo doon na karoon niya operasyon kay Bagoman. Ginapatigay yun doon yung mga bypass operation rung anti-illegal drug operation. Itatong yung mga kitapo ito otoridad ay may ginapatigay man karoon yung sandang monitoring surveillance or mahambay natin ay pag-monitor sa dekaroon niya illegal activities at dekaroon niya mga individual nga naging subject sa nga ginapatigay yun niya mga drug bypass operations mga kamerkado. Kaya suno, kaya Police Major Prenzi Andrade doon nga hepe at ato niya ibahay municipal police station ay suno ka na ay kapina sa sangbugan rong ginpatigay nanda niya drug buy bust operation or dekaroon niya monitoring mga kamerkado, dekaroon niya daywang ka mga individual. At kahapon niya ni isa orko nagligad niya Lunes ita gabi ay nagrisulta raya sa pagka-aresto ita dekaroon niya daywang ka mga individual. So, sunok panik kaya Police Major Andrade ay ginarespeto ka na karong manatan is reaction ita pamilya ko dahing daywang ka mga subject person kaya kung sasayin ay mabang korte lang rong mag-desisyon sa dekaroon niya mabanatan is kung ba isa guilty imbulbadigid man sa illegal nga droga dun dahing daywang ka mga individual mga kamerkado. Samtang sa mga dugang aron yung mga balita sa ating dugang mga impormasyon. Rataman niya probinsya na klan ay ginapahauman. Dekaroon niya epekto ita El Nino. Iya sa ato niya probinsya mga kamerkado. Agdating ka lang niya Office of the Provincial Agriculturist or OPA ay nagahingyo sa ato ng mga manguma nga mag-usoy ita mga alternatibong pamaagi para nga mapadayon dung production at the same time nga mabanaton niya dung igatanom itato niya mga manguma ay mga drought resistant crops o mga tanom o dekaroon niya mga pananom nga bukon ita halos nga nakadepende sa dekaroon niya tube mga kamerkado. So ginaingan nyo kara raton nga mga manguma nga mahamba naton nga mag-usa ita ibang karon nga alternatibo o na pamaagis de karon nga pag panguma mga kamerkado. Kaya sunani kaya Engineer Alexis Apolonio itato niya Office of the Provincial Agriculture sa Clan ay opina 30% or masobra 30% yung natigayon niya or mga mangumayas niya probinsya na Clan nga nakapananom makaroon niya cropping season. So diba sigon isa mamba naton nga nagrisgo man para man syempre nga at least man isa mapapadayon doong operasyon. Pero sa ngayon niya ni dekaroon niya yes, sa ato niya probinsya ay magaka o napaganta din dahil nga pag ugan-ugan ay medyo apektado gidraton niya sektor ita agrikultura partikular doon una nga mga mangunguma mga kamerkado. Kaya so naman yan ni kay Engineer Alexis Apolonio ay sa ato ng kaiping mga probinsya sa probinsya ita Capiz sa Iloilo ay may una na karoon niya pag ugan-ugan. Rason niya medyo manami ta ro pila nanda sa mga pananom or dahil karoon niya mga tanom nga pagay ita pila naton sa mga kaigmang huran sa maya area it dahil karoon niya Capiz sa Iloilo. So medyo iata sa ating probinsya ay magakagit or dekaroon niya manubo rin niya dekaroon niya pag ugan-ugan niya sa ato niya probinsya rin kaya ato niya manutesyaran kung nagligyan niya bugan ita dekaroon niya CTM rin mga kamerkado ay wanit dayong adlaw rin nga pag ugan niya to last dekaroon niya month. Aga syempre ay mabanaton niya apektado gid kato niya sektor ita agrikultura menani sa maya yes, sa ating banu ita kalibo kung pila sa mga kanasan ay mabanaton niya mabaho yung mga gilang padahal karoon niya bitaka which is sinyalis man ita kakugangan sa tubig dugangan pa nga datan karoon niya irrigation padahal karoon niya irrigation ay medyo manubo man doon nga supply at dugangan pa ito ay karoon niya maba natin wak pa na ayos natin karoon niya irrigation. So so no kay Engineer Alexis Apolonio ay sa makaroon isa nag-coordinator man sanda sa ato niya National Irrigation Administration para man sa ay karoon niya pagpadasig ay sa makaroon doon nga rehabilitation fund para sa nasamad niya porsyon ilaton niya hakla na river irrigation system particular una sa may Banwaita Bank ay sa makaroon isa nakatiwangwang pa mga kamerkado. Agdong level itatube sa ato niya Aklana River ay syempre manaba gihapon mga kamerkado.
1: Pagsakan.
0: So sa part mo tayo, dating karoon niya national government mga kamerkado kay kahapon nagpatagayin mo dating karoon niya freeze ako na press briefing sa ato niya Malacanang, may kaantan sa dekoran nga El Nino. Kasi na ito ni presente si DOST Secretary Renato Solidom. Rong representante, tatang ko rin yung Department of Agriculture. So, tatang man yung Department of Health, Department of Environment and Natural Resources. Tatang niya Office of the Civil Defense. Agrong Philippine Atmospheric Geophysical and Services Administration. Uko na pag-asa mga kamerkado. Pero so, sunokanda ay padayon rin koordinasyon. Itay ka rin niya mga ahensya ito gobyerno para sa dekaro niya strong El Nino. Iakip ko ang mga pagag sa tubig, agrikultura. Dekaro niya ikaayong gawas. Supply ita pagkaon aga posibilidad ita sunog. Kaya ginauman sigon nga magapadayon. Pero nga epekto ita El Nino mga kamerkado. Hasta sa first part, itay ka rin niya 2027. Rason niya ginapasaan niyo gun ka ra. Pero mga tikang sa pagtipid itatubi. Dunga po the security, agricultural assistance. Dunga health preparedness. At dunday ka rin niya disaster response mga kamerkado. Kaya sa part, itay nga Department of Agriculture. Ginapasiguro ito nga DA nga bastante rong supply it mga nagapangunang pagkaon. Agawa sigonita rason para sa panic buying. Samtang ginapahauman ka rin mga intervention para una sa ato niya mga manguma aga mga manuga pangisda. Kaya kahapon man yun napabutsyag. Kiratan niya Department of Agriculture o na DA nga dahil karoon niya naghingyo o masanda ay dahil karoon niya budget para sa ato niya magalin sa ato niya Department of Budget and Management para sa dahil karoon niya pondo para sa pagpahaom pag-response dahil karoon niya El Nino which is nga ginag-uman nga makapanipus. Pero pilauna sa ato niya mga manguma, aga mga manoga pangisda mga kamerkado. Samtang sa naman niya parte at Department of Health o kaya na DOH, ay padayon sigun sanda sa pagtao, itay ko rin yung mga health advisories. Contrast, itay ko rin niya dehydration. So, sa ato na yung mga ibang hoda, sa ato niya mga kamerkado, gabi yun na sa ato niya mga public markets. Dahil magkalipatan niya, mag-inoma. Kita maabo karon niya tubig mga kamerkado. Samtang kaga contrast day karon niya dehydration agi ba pang heat related illnesses gabi yon sa mga vulnerable sector katulad na nga mga magugang ratan yung mga senior citizen ay the last time to ginambag itato ni Gorgin pabutsag ratan niya climate change commission niya mabayay mag oras itay karon niya alas 6 ita agahon hasta alas 3 sa ita hapon ay likawan doon nga pagawa sa ating karon niya mga panimagay gabi sa ating niya mga senior citizen o kung may una karon niya mga respiratory illnesses o dahil karon niya mahamba natin una sa vulnerable sector nga magagawa itin niyo karon niya mga panimagay kung nawa mo lang ita importante nga paganawon mga kamerkado. Samtang paday man sigon o nga ginabantayan ito nga Office of the Civil Defense pero epekto ito karon niya tigmagaya sa mga komunidad sa agrikultura aga sa pagag ito karon niya forest fires aga residential fires mga kamerkado. Aga pa man sigon niya nagatao it mga weather aga climate monitoring kato niya DOST pag-asa parang makabulig sa gilayon niya pag-plano aga pag-pahaom itato niya mga ahensya aga lokal nga gobyerno.
1: Pagsak.
0: The last time to mga kamerkado ay mahabay na ito nga umpisa pa by early day karon niya March Ayan, nagpagwa man ito ko rin niya mga weather advisories. Dahil ko rin niya El Nino Watch data niya DOST Pag-asa sa kung ano rong posibleng dahil ko rin niya magiging epekto o ano ginagauman. Ito nuna nga publiko. Pag-abos dahil ko rin niya strong El Nino mga kamerkado. Kay, so nang ani kay sa ato niya Department of Science and Technology kon DOST basis ang dakaroon niya monitoring ay by March 2027 ay mambay niya adunga ato niya bilog niya pungso da Pilipinas ay maka-experience ito ay karoon niya drought o kon mas pa nga tiga magaga mga kamarkado. So doon dong mabalata ay kahit kalungan man to ito ay karoon niya summer season. At the same time, rong ginakabayakan it, pilaunan natin sa mga water experts. Merong epekto ka na sa ato niya sektor, or ato niya agrikultura, at sa iba pa ka rin yung mga sektor, mga kamerkado. So, kadungan ka na rong sektor, ita enerhiya, at doon ato niya food security, iya sa pungso da Pilipinas, mga kamerkado.
1: Pagsaka.
0: Samtang sa dugang pa natin yung mga balita, sa dugang natin niya impormasyon. Speaking, ito ay karoon niya aton niya, ano ba natin, ikaayong gawas. Yaman sa aton niya probinsya Itaclan as of September 19, 2026. Base sa datos nga ginpaguhatan niya Provincial Health Office Itaclan ay una gon sa 1,129 dengue cases. Rung na-record sa aton nga probinsya, makaroon niya dagon 2026. So, magaling January 2026 hasta day karoon niya September 19, 2026. Yung sa datos nga rang 1,129 dengue cases ay up at rung namatay or ginbawian. It day karoon niya hugam nga kinabuhi bangod sa sakit karoon niya dengue. Gakip sa day karoon niya mga banwa na may una karoon niya clustering ita dengue cases ayrong banwa ita Altabas particular una sa may bahin ita Barangay Udjong aga poblasyon sa banwa ita banga dung clustering ay una sa Linabuan Sor Barangay Poblasyon Barangay Turalba aga una sa banwa ita Ibahay ay may una man yung mga clustering ita dengue cases sa may banwa or Barangay Itundoy aga Barangay Tagbaya. Yeah, sa ato niya banwa ita Kalibor mga barangay niya may clustering ita dengue cases ayrong Andagaw, Bacau Norte, New Buswang, Old Buswang, Kaano, Istansya, Naluok, Poblasyon, Kalibo, Puok, Tigayon, Aga, Tinigaw. Samtang sa banwa ita Lazo ay doon may clustering ita cases isa Bagto, Aga, Poblasyon. Na sa Banuit Libacau, ay doon dahil karoon niya may clustering ita dengue cases. Ay doon dahil nga banwa ita or barangay ita Dalagsaan, Manika, Pampango, aga poblasyon. Samtang sa Banuit Makato, ay doon barangay ita Kailo, Dumga, aga Mantigay. Sa banwa ita Malay, doon dahil karoon niya Balabag, Katiklan, Manok-Manok. Samtang sa tanya may banwa ita Malinaw, ay mababong barangay, ramay unang clustering ita dengue cases. In which, nandaya karoon niya Banay-Banay, Barangay Bulabod, Barangay Kabayugan, Dangkalan, Liluan, Malandayon, Manhani, Poblasyon, San Dimas, San Ramon, aga San Roque. Samtang sa karoon niya banwa ita Nabas, ay doon din nga Alimbabaybay, Buluwang, Buena Fortuna, aga Tagururok. Naman sa Banat New Washington, ay doon Barangay Dumagit, Hugas, aga Poblasyon. Samtang sa Numansya, is day ka rin niya Albasan, Aliputos, Badyo, Bubog, Kamansi Norte, Kamansi Sur, Dungan East, Dungan West, Lagin Banwa East, Nabitas, aga Poblasyon. Samtang sa Tangalan, ay tatlong kabarangay rumay dengue cases or day ka rin niya clustering ita dengue cases. Round day ka rin niya Barangay Pudyo, Tagasa, Tundo, aga Barangay Tundog sa Banwa Ita Tangalan. So base man sa dekaran niya dengue bulletin, itatang karan niya Provincial Health Office Magaling yung September 13 up to September 19, 2026. Ay naka-record ita 109 niya kabagong cases. Ito ay karon niya sakit. Parato niya Provincial Health Office mga kamerkado. Aga pinakamabo sa dekaran niya mga munisipalidad. May bagong kaso ay dekaran niya dengue. Isdong Banwa ita Kalibo. May unang 33 nga ka new cases. Rong Banwait Malinaw nga may 15. Banwait Malay nga may Napugo. Aga dekaran niya Banwa ita Ibahay. Ag Banwa ita Numansya. May una nga 37 mga kamerkado. Una sa atin yung mga igmanghuran. Ay kumain na kayo mga mahaba natin. Ay San Tomas. Hindi karoon niya dengue. Ay syempre mag karoon niya magpakonsulta yagi kita sa atin yun nga mga doktor mga kamerkado. Ag bangotsmans, hindi karoon niya nagatinaas nga kaso ay karoon niya dengue sa probinsya Itaclan. Ay datan niya Provincial Health Office. Ay giniinggan niyo rong publiko nga magpatigayon ito nga 5S contrast day karon niya dengue. So gamay pinggara doon nga search and destroy o kung na uso yun aga sa maron rong mga ginapagmugaran ito namok. Day karon niya secure self-protection or magsukso day karon niya sayway, long sleeve aga day karon niya mosquito repellent para nga maging protektado sa day karon niya contrast day karon niya pag panugod ita namok mga kamerkado. Day karon niya seek early consultation o kung day karon niya may mataas ng agnat o kung na pagpanakita day karon niya kaiwasan ay magpakonsulta yagi sa inyo karon niya mga health center. Day nga support fogging and spraying. So, supportahan sigon, dunday ka rin yung mga hotspot areas kung saan ginapatigay yun. It mga health authorities, dunday nga fogging, aga spraying. Aga, dunday ka rin yung sustained hydration. O kung napadayin yung mag-inom, itabok ka rin yung tube. O na ORS, kapingid kung may gagnat mga kamerkado. So, rin naman ba natin niya padumdom? Itatan niya Provincial Health Office sa Klan. Kadungan, iday ka rin niya nag-tinaas nga kaso ita dengue. Iya sa atin niya probinsya ita Aklan mga kamerkado.
1: Pagsakan!
0: Samdang sundin pa dugang ka rin yung mga balita sa atin niya dugang pang mga impormasyon. Aya, so, maabot man niya Oktubre 20, 2026. Ay raton niya Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Region 6 ay magpatigay yun. Ito ay karoon niya public hearing. Ito ay karoon niya ginaproponer nga minimum wage adjustment. Iya sa atin niya Western Visayas. Ito ay karoon niya public hearing. Ay ipatigay sa atin niya may Isla Ita Boracay. Gakonsin doon nga mabalatong imbitado ka na. Is doon nga Aklan and Copy sa Micro Small and Medium Enterprises. So, sunod sa ito niya RTWPB 6. Dahil karoon niya public hearing ay magkata ito oportunidad para sa ito niya mga stakeholders. Yeah, dahil karoon niya mag-presentar ito. Dahil karoon niya mga experience or relevant data and information. Dahil karoon niya prevailing wages and employment condition. Iba karoon niya socio-economic factors. Nga pwede sigun magamit sa pag-determina it dekaroon niya wage adjustment. Kaya kung ato'y madunduman, bilang man sa dekaroon niya grupo, arong nag-dihon it dekaroon niya petisyon para sa 300 pesos nga dugang o kung nasaka sa sweldo it mga empleyado sa pribadong sektor iya sa atin niya Western Visayas. And ako mo sa bakaroon niya panyempo mga kamerkado. Ay, adong na Sunday Boys sa yun na mamba na to niya mag-igo sa sangka pamilya sa sangadlaw pa yung gastusan. So how much more? Sabi lang natin na nga maigmang hod nga minimum wage earner mga kamerka.
1: Pagsakan! Pagsak.
0: Tumanit na 20 minutos rung yan ang aligid sa oras ita alas 5. Gawin rong pila sa ato niya mga balita aga impormasyon. Yato niya pagkatawa ni ta Ligwa on Dagan sa kabugasan to niya paga pangalagan. Aga sa makaroon niya pang orason. Yato man ay nga si Keron. Rato niya duestia pag-asa sa pinakaulihim niya weather update. Dayagan ni tapan niya po yas atin karoon niya pungsod. Ano ba rin maging weather situation? Weather forecast makaroon niya agahon. Sa ato niya pamatiyan mga kamerkado rato niya duestia pag-asa. Pinagi kay weather specialist Veronica C. Torres. Sa ato niya pamatiyan mga kamerkado.
2: Magandang umaga, narito na nga ang pinakabagong balita sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Martes, October 6, 2020.

0: Ito ang ating satellite image kung saan may kita nga natin itong linya ng ating mga kaulapan. Ito ang tinatawag nating ITCZ o Intertropical Convergence Zone. Ito yung salubungan ng hangin galing Northern at Southern Hemisphere. Currently, ito ang nakakaapekto sa Visayas, sa may Mindanao, pati na rin sa lugar ng Palawan. So, kaya ingat, lalo na sa mga inuulan ng mga nakaraang araw pa, sa mga banta ng pagbaha o pagguho ng lupa. Yung minomonitor nga nating bagyo noong mga nakaraang araw pa na si Choi Wan ay lumabas na nga ng ating area na of monitoring. Kaya for now, wala na tayong minomonitor LPA or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, posible pa nga rin magpatuloy yung epekto na ITCZ at magpaulan sa Palawan ngayong araw. Northeasterly wind flow naman na magdadala ng maulap na papawirin at mga mahihinang pag-ulan sa Batanes at Babuyan Islands. Sa lugar ng Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, partly cloudy to cloudy skies at mga chance naman ng mga thunderstorms ang ating inaasahan. Until tomorrow nga, posibleng maranasan yung epekto ng ITCZ at magpaulan ito sa Palawan area. Yung sa lugar naman ng Batanes, pati na rin sa lugar ng Cagayan, posible yung cloudy skies with light rains until Saturday. At pagdating ng Friday and Saturday naman, posible rin maging maulan sa Bicol region. Since ito ay 5-day weather outlook, posible ito magbago, kaya patuloy tayong magantabay sa mga ilalabas na update ng PAGASA. Agwat ang temperatura ngayong araw sa Metro Manila at Legazpi ay 25 to 33 degrees Celsius. Agwat naman ang temperatura sa Tugigaraw ay 25 to 35 degrees Celsius. Para naman sa agwat ng temperatura sa Puerto Princesa at Calayan Islands ay 25 to 33 degrees Celsius. Para naman sa lagi ng panahon sa Visayas at Mindanao, inaasahan natin na patuloy epekto na ITCZ o Intertropical Convergence Zone sa kanilang mga lugar at magdadala ito ng maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa area nga ng Visayas and Mindanao. Yung ganitong panahon sa Visayas ay inaasahan na magpapatuloy until tomorrow at sa Mindanao area ay posible maging maulan until Saturday. Yung mga kasamahan naman natin sa Regional Services Division patuloy na maglalabas ng mga thunderstorm advisory, rainfall advisory o hindi kaya heavy rainfall warning kung kinakailangan. Agwat ang temperatura ngayong araw sa may Cebu at Cagayan ay 25 to 32 degrees Celsius. 26 to 32 degrees Celsius sa Iloilo at 25 to 33 degrees Celsius sa may Davao. Sa ngayon, wala tayong gale warning sa kahit anong dagat baybay na ating bansa, pero ingat pa rin sa papalaot sa extreme northern Luzon sa mga sa tsansa ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Sa kalakhang Maynila ang araw ay sisikat ng 5:46 ng umaga at lulubog ng 5:42 ng hapon. Huwag magpapahuli sa update ng PAGASA. I-follow at i-like aming X at Facebook account, DOST-PAGASA. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-PAGASA Weather Report. At para sa mas detalyado impormasyon, bisitahin ang aming mga website, pagasa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan nga muna ang latest sa lagay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Veronica Torres, nag-ulat.
1: Pagsakan. Ating karan niya na batian ng mga merkador and nga weather update. Magaling sa ato niya DOST PAGASA nga ginatudkaton ni DOST PAGASA Weather Specialist Veronica C. Torres. At naitunikan sa oras, kaminan kita nga 27 minutos rung nakaligad sa oras ita alas 5.
2: Pagsakan!
1: Ayaw na sa ating yung mga igmang hon. Dakit na nga pag panamiyaw, pag abi-abi, pag good morning sa atin yung mga kamerkado, sa atin yung mga public markets. Good morning again, may nga gahuno na sa atin yung may autobus sa public market. Nga makarani adlaw ita Martes is market day, adlaw ita tinda. So good morning again. Para sa atin yung mga igmang hod sa fish section, meat section, dekaron nga dry goods section, fruit section, poultry section, or dekaron niya naman niya parte, tatagkaran niya autobus public market ay good morning good. May unang kita nga, buwan naman no, sa atin yung mga igmang hod una. O naman sa atin yung may Banwa Ita Madalag sa Madalag Public Market, good morning. Sa atin naman niya Libagaw Public Market, aga iya sa atin yung may

0: ang public market. So, good morning again sa ating mga kaigmanghuran kamerkado sa First District at nga probinsya Itaflat. Sa ating mga maigmang ho, diyas na may banwa ita Malinaw. Nasa Malinaw Public Market. Una sa may Lazo Public Market, sa ating mga igmang ho duna. Aga, una man sa ating may Numansha Public Market. Sa ating man, yung mga kamerkado sa may Banat Makato sa Makato Public Market. Na makaroon ni sa Masusako. Una sa ating mga dekoran niya kargador. Aga mga bolantero-bolantera itatang niya Makato Public Market. So good morning kay the kinyo na mga kamerkado. Una sa gulayan section, ilan niya Makato Public Market. Aga sa fish and fish section, natin niya Makato Public Market. So good morning kay the. Ano naman sa ating may banway ta tangalan sa ngalan Public Market. Nabas sa Public Market. Aga Burwanga Public Market. So good morning kaya. Kabay nga maging manami. Araw nga agahon. Itatun na nga mga kaigmanghuran. Maman sa ating mga kargador. Nakainap na gahugat. Idekoran nga mga ilog bagsak nga mga produkto. Or baligya sa ating mga merkado publiko. So good morning it kinyo. Aga unaman sa ating mga tricycle drivers. Sa ating tag sa tagsang ang mga terminal. Sa ating mga habal-habal drivers, van drivers, bus drivers, jeepney drivers. O naman yung classic drivers. Basta una sa ating mga terminal. Nagahuat yun, itay ka rin yung mga pasahero. Una yun, nakapilag yun sa ating mga terminal. So good morning, good. Marad yun niya aga. Nagahuat, itay ka rin yung mga estudyante natin. Yung mag-add to months, itay ka rin yung mga eskwalahan. Sa ating yung mga empleyado, sa ating yung mga trabahador. Yung mga commute, patos na ka rin yung mga trabaho, opisina, or dahil ka rin nga may pagnabon. So good morning, good. Maayad-ayad nga agahon.
1: Pagsakan.
0: Sa ating man yung mga kaigmanguran, yung nag-iba ka ton, pinagi sa ating nga live stream. Itatang yung mga social media pages. So, resensin ka man nga parte, itadekoran nga kalibutan. Ay, syempre, mabatihan nyo, ratan ka rin nga pag pangalagan. So, sa ating mga ibang hod, nga nag-iba ka ton, pinagi sa ating nga Facebook page, doon nga Radyo Mercado Aklan, ag sa ating nga YouTube channel, ita Radyo Mercado Aklan, mga kamerkado. So, good morning, una, may dahil nga gahon, una kay Auntie Jocelyn Acuesta, sa ibahinita Barangay Zibalio, sa Banwa Ita Banga. So, good morning, una sa Pamilya Acuesta, sa may Sitio Sumpa, Barangay Sibalio, Banga, mga kamerkado. Ago naman kay Madam Andrea Sukang. Nagapatamyaw, ita good morning. Aga sa ita. O naman sa auto bus sa public market. Yabi yun sa may fee section. Good morning kinyo tanan. Happy Tuesday and happy market day kinyo mga kamerkado. Tulay ako rin niya pag panamyaw ay maghalin kay Madam Andrea Sugang. Ago naman kay kamerkado nga Sarlene. Malo yun biray niya. For sure, masasakal doon sa pagpahaom. Kaya kaon pa nagpanaw siya kamerkado nga Sarlene. So good morning, Kimo. Madam Sarlene Joy, maluloy on beray. Aga, syempre, sa ating man yung mga igmang hod nga nagibakaton, pinagin sa ating karoon niya Todo Stream app. So, anywhere ka man, ay pwede nyo aming mga batian. Pinagin sa ating niya Todo Stream app. So, sa ating nga mga igmang hod, nga pa naka-download, ay available yung daya sa ating karoon niya Play Store. Aga, para sa mga Android users. Aga, dekaroon niya App Store. Para sa mga iPhone users. I-type nyo, hindi karoon nga Todo Stream app. Aga, syempre, download app. Good nga, live nyo man. Kami nga, mabatihan. Pinagis, hindi karoon nga Todo Stream app, mga kamerkado. Not only doon, hindi karoon nga Radyo Mercado Aklan. But also, mabatihan nyo man. Doon nga, aron karoon nyo mga sister stations. Doon Radyo Mercado Capiz, Radyo Mercado Iloilo. At doon Radyo, Radyo Todo Aklan, mga kamerkado. Pinagis, hindi karoon nga Todo Stream app, mga kamerkado. At the same time, gumawin ako mga concerns, reactions, comments, greetings. Ay pwede nyo gidron niya ikalapang sa ating kanina comment section. Agatan din niya pagbasahon sa kabugusan, itatun niya pagpangalaga. Gumawin nga mag-birthday. bakalan niya October 6. Ay, syempre, pwede nyo man doon i-comment. Alato din niya pag tamyawan sa kabugusan. Itato niya pag pangalagad mga kamerkado. Naman ang itang 33 minutos sa mga nakaligyad sa oras ita alas 5. Ang gabay mga kamerkado sa makaringga pang oras noon. Ay, nakapangapigon kita, nakapainit-init kita, at ikaw rin niya suksukan. Kahit kung wapas sa ato niya mga kaigmanghuran, ay may akong kinyo ka kape nga ginakomendar kinyo. Dekarin nga kape is dong More Power Probiotic Sitting One Coffee Mix. So sa ato na nga mga igmang hod nga nag-ausoy, ita kape nga natural aga herbal. Ay why not try the dekarin nga More Power Probiotic Sitting One Coffee Mix. Bawa the day nga More Power Probiotic Sitting One Coffee Mix dahil na masangkap ka rin mga kamerkado. Is the day nga herbal and natural ingredients, particular dong moringa powder, turmeric powder, ampalaya serpentina, ginseng aga stevia, which is makabuligid sa atin nga ikaayong gawas particular, ha? Doon nga pagpalimpyo, itating nga colon, uko, na tinae. So sa atin nga mga igmanghod, nga wapan nakatry, wapan nakatesting, ito nga More Power Probiotic Cinnamon Coffee Mix ay available na sa pila natin ka mga suki, ka mga grocery stores, sari-sari stores, o ka na drug stores, na sa atin yung mga public markets, ag iyaman sa atin yung may banwa 8 kalibo. Bado na yung More Power Probiotics A1 Coffee Mix, is your cup success, healthy gut, healthy life, mga kamerkado. So, tadugan na natin yung mga balita, impormasyon, mga tugupang doon. Makaroon niya Martes edition niya pag pangalagad. Ito lang doon niya pag bantayan sa ating karoon niya pagbalik mga kamerkado. Magapan ng balita. After gamay, pilakaroon ka mga pahinumdom. Kindly standby mga kamerkado.
1: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya Itsambilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camanse Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kay hapon, makatulog at ding sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga wak ba na kainom, try yung kamuhay. Wat madula ang nami ginipikto sa tunggawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: All you got to do is move.
3: Mga negosyante, gusto niyo bang marinig at makita ang brand niyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Dance with that groove, all you got to do is move.
5: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dag-onyon kami sa Kalibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Kalibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Kalibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat gid ako ay ginaservisyon kami iya at internet at miskin pa kaano ay nakakabulig sa business nakon.
6: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako galing si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagtawa. Pag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatulog ating sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape kat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag manami madaan ang lasa, at manami madaan ang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga awa para kainom, try yun kamuhay. Wat madula at namin kinipikto sa atong lawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dress Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Tanghalan Public Market, Bilyones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numansha, Aklan, ANC Drug Store, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Calibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Testa Car Store, Madalag Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Real, oh no, fuck it.
3: Ikaw bala, mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini o kung hindi? Ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon nga hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Parehas ang mga trusted media outlets. Ikadwa, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala ang journalist, aton i-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton mantanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto ukon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga laragway ukon video. Inibala artificial intelligence ukon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod ukon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundo nagikan sa Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Pagsakan.
5: May 46 minutos yun mga merkadorong nakaligad sa oras dita alas 5. Agbalik kayo sa ating pagpangalagad sa ating programa ang bagsakan. Siyempre, nangyapang alagad si kamerkadong RB na Rompe. Kaya good morning kita na una sa ating yung mga kaigmang huran. Ngayon mo pa kakaabot sa ating yung mga public markets. Ngayon mo pa yung una sa... O de karoon nga... Nagbukas. Itin yung mga press token stalls sa ating yung mga merkado publiko. So, good morning, Ged. Kapag maging manami, rata niya Adlaw Ita Martes.
4: Pagsakay.
5: At the same time, sa atin naman yung mga igmang hod niya nagibakaton, pinagi sa atin niya social media pages, ita Radyo Merkado Aklan. Una sa atin yung mga kaigmang huran, niya nagatutok, pinagi sa atin karoon niya live stream, sa atin nga Facebook page, aga YouTube channel. So sa atin na hanggali ha, nga mga kaigmang huran, kawapagapon ka mo naka-follow, like, or subscribe sa atin yung mga social media pages. Ay i-type niya sa inyo karoon yung mga search bar din yung Radyo Merkado Aklan. And i-like and follow rata niya Facebook page. Mag-subscribe sa atin niya YouTube channel. Ag i-like and follow man rata niya TikTok account. Sa pila karoon ka mga balita, impormasyon, mga nagkanabo iya sa atin nga probinsya Aklan. Sa atin nga pungso da Pilipinas o kung maskin sa Guam Manilinesyon, ay niyo ron niya mabatian, mabasahan, ag mapamatian pinagi sa atin yung mga social media pages mga kamerkado.
4: Pagsakan.
5: So sa pila ka rin ka mga balita, impormasyon, yata niya pagkatauan ni ta Dagan o kung na Ligwa makaroon niya agahon. Ay, the last time nga ito niya na-mention na Arquino, karoon niya House of Representatives, particular doong dekaroon niya Committee on Visayas Development, dekaroon niya Legislative Franchises, at doong Committee on Energy. Ay, nagpatigay yun, dekaroon niya press o deyang house briefing sa ito niya may area ita dekaroon niya Bacolod City. May kantanin sa dekaroon niya problema gihapon. Niya ginapatubang itatun niya area ita Visayas pagabot sa kakulangan ita power generation o gina supply ita kuryente magalin sa mga dagkuan niya mga planta mga kamerkado. Kaya suno sa atin karon niya or again ako itatun karon niya Department of Energy Drag Energy Secretary Sharon Garin sa dekaroon niya pagpamati ita kamera may nakaroon niya kakulangan sa masaligan niya base load power. Or di ka rin yung mga nagapangunang planta nga tuloy ng Benaton ay sigidas rong pag-process ay di ka rin niya kuryente sa ato niya Visayas mga kamerkado. So ginako, dating ka rin niya Energy Secretary na may una nga kakawangan di ka rin niya masaligan niya baseload power ya sa ato niya Visayas. So ginasugid nga di ka rin niya sitwasyon sigon or ginapananaw itato niya Energy Secretary niya dahil karoon niya sitwasyon ay ginagauman niya magpadayon hasta sa dagon na 2028 kung siin ginagauman niya matapos rubagong power plant niya makasustener sa kinahanganon ita Visayas mga kamerkado. So galibang dagon pa niya tiis-tiis ito niya mga kaigmahuran una niya manipis niya supply ita kuryente. So, sunod pa sa dekaroon niya Energy Secretary, apesar nga may sobra sigon niya supply ita kuryente kung adlaw bawal sa mga solar energy plants, nagabagsak rong supply kara pag abot sa gabi. Nga kusiin, bukon ita bastante rong supply ita kuryente sa Negros para sa dekaroon niya kinahanganon, aga kadugangan pa ita pagkasamad ita mga planta sa area ya sa ato niya area ta Panay nga nagaapekto man sa mga kaiping isla mga kamerkado. So duga pa kala sigon miskan sigon niya konektado rong mga linya sa Luzon Visayas aga Mindanao wa nakabuo ita kuryente magaling sa Mindanao sa nagligid karon yung mga yellow ag red alert status bawat nagkugang mandong supply sa dekaroon niya kuryente ita Mindanao. So sa naka deputy speaker senior deputy speaker Ferdinand Hernandez dekaroon niya problema sa kakugangan ita kuryente ay sa day nga mismong generation shortage aga bukon ita sa transmission system mga kamerkado. Sogin Batikos man, Representative Antonio Tino. Itong mabahawang kakulangan sigon sa pag-plano at mga dapat ay nasolusyonan sa nakaligad ng mga dinagon mga kamerkado. So, suno sa ating Department of Energy o na DOE ay ginmanduan yung kara itong NGCP nga magamit itong Battery Energy Storage Systems o kana BESS parang i-store o kana mag-imbak ito yung mga sobrang solar power kung agahon or kung adlaw para man niya magamit kung gabi yung mga kamerkado. Pangaginatawan ka rito punto natin niya Department of Energy Secretary itong matod yung sigon niya kaginawaan ay mag-abot yamang kung matapos yun ng mga bagong base load facility or bagong planta ito kuryente pag susunod pa nga daywang dagon mga kamerkado.
4: Pagsakan!
5: Kaya na lang sa 13 minutos nung nakaligad sa oras ita alas 5 agad doon niya bubalik-balikan. Kaya nakasanday pa, nasa piyak nga linya, rato niya kamerkado patrol reporter.
4: Mga pinakahuling pangyayari sa ating bayan at lalawigan. Pagsakan! Radyo Merkado Live Report.
5: Sa piyang linya, si kamerkadong Shane Flores Masalio, si makaroon na tipo niya mga balita. Kamerkadong Shane, good morning!
6: Yes, kamerkado Arvin, good morning.
5: Haba.
6: Ano ba? Alam mo ah. Anyways, kamerkado Arvin, atin ka nga mga hapag na balita. No? Yan ay kita sa First District, kamerkado Arvin. It atin ka nga probinsya at Aklan. May nakarang nga natabo nga sang kasunog, kamerkado Arvin.
5: Kumpisa so, umata?
6: Oo, sa... doon do raya ka na natabo sa may ano, Igayon, kamerkado Arvin.
5: Oo.
6: Doon nasunog, abe ka rin isang ka backyard farm. O kung naraya ka rin kulungan, kamerkado Arvin, ingit na manok, no? So, di ka raya, sa initial information nga buo natin, doon raya ka rin kamerkado Arvin na caretaker, no? Ita, manukan nga ra, na nagigaha ka rin pagkaon para ka rin sa baboy. Aga, temporary yun na ka rin kamerkado Arvin din ayuan para nga ka rin nga magkaon imaw. Samtang nakibot mat imo kararon kat may nagtawag ka na nga nasunog at aro raya ka nga lugar no kung si Inra Imaw nagaha ka Mercado Arvin. So posible sigon nga nag raya ka ra nagdagagan ro kayo o kung nag raya ka Mercado Arvin nga nagturo ka gayo no sa mga plastic nga gin ubra ka nga dingding sa nasambitan man ka nga lugar no.
5: Bali mag-iping gali ro nga nga kusina at daya nga kulungan.
6: Kamerkado Arvin.
5: Madya ka mag-iping doon kusina nanda aga kulungan. Sakto ba?
6: Ay, una man ari sa... Yes, Kamerkado Arvin.
5: Oo.
6: Ano to?
5: Ano? Daya nga mag-iping ma lang doon daya nga kusina ag doon kulungan ita daya karan niya kasapatan nanda.
6: Bali, raya bi Kamerkado Arvin. Hay, siguro yun lang doon sa ano, sa sugod man doon itraya karan nga... area ra na karon nga gahaan kasi syempre gaya man sa
5: nakaron
6: sa baboy ha do yon una man gihapon sa sulit area.
5: Okay, basta may mga so, alipago ka merkado nga Shane ko namat ding mga intok ba nga rin nga nag di ba may na konemot yung mga kahoy nga gabiti-biti get ko ay mga day ka rin nga isugnod.
6: Possible ka merkado Arvin nga din nga nga ano tayo maura nag-granite aray mo raya ka ng plastic na dingding ka merkado Arvin.
5: Okay.
6: Sa kainit ka rayit pag-aha. So, di ka raya. Sige naman ka rin hapagong no, ruray ka rin kagayo. So, bulig man ka rin mga residente nga naghiwat ka rin bakit brigade. Ag nag-responde man ka rin BFP kalibo. Ang gani ka rin siguraduhon ginungo wag ka rin nabilin nga kagayo ka merkado Arvin. So, wag man ka rin na record na raya bin man nakaranong damay nga makasapatan kay Mercado Arvin
5: safe
6: sa lugar. So safe mataro raya ka lang mga ano nanda ka na.
5: Istan ninyo ang tamalit chon?
6: Istan nga, ayun. Ikaw, kita ka na. Magpasayamat na yung kita iwait na ano kita ka Mercado Arvin kasi po. Kasi kung makaraya, bingara nga may mga gakasunog nga ra, no? Hay, siyempre, hay do damage ka ra, yaw nga kara it. Di yun nga, kondro batang iya.
5: Mm.
6: Ay, malisod gid ka merkad arbium.
5: Siyempre,
6: so,
5: ba?
6: So, karun, hay, mahal man doon, no, pagpaano ron, it mga, itrayang tayo iya ka na katabi, sana ko nga maalag ng kasapatan.
5: Oh, siyempre, dong cost pa it, ding mga, butong mabimanan na kung dekaroon niya siyempre naging jami sa pag-ubret na kulungan.
6: Oo. Do yun pa. So di ka na yung cover ka na Arvin na dapatay pa kararong investigasyon.
5: Uh-huh.
6: Ito yung karanga bahit ita BFP kalibo no? Sa natabo karanga insidente ka Mercado Arvin. Sa piha karanga bahin may pinapakita karanga balita iya ko sa first district nga doon na tayo na ito ka Mercado Arvin mabuan. Mm. Ita kompleto nga detalyo. Yan na kita sa second district. Daya ka nga gin-headline natin kapang sa mga Darwin.
5: Oo.
6: Nga na ging biktima try ka nga stabbing incident. So, di ka raya no, hay Ruray ka nga victim, hay isang ka 34 years old, imaura, ang residente ka ita kahilo makato, no? Bali, natabo ka na ka Marka Darwin, raya ka nga nasambitan nga pagpanaksa ka na around 2-8 hapon ko Domingo sa may poblasyon Makato, no? Sa initial information camera ka, Arvin, ito ka sa poblasyon Makato, ruraya ka nga suspect agruraya ka nga biktima, para ka nga mag-inuman sanda, ay siya katunganan ka nga ka pag-inuman ka Marka Arvin, hatot, nag-inilitan nyo ta ka Marka Arvin. Oo, ag natabo ka na rin ka pagpanaksak. No? So, di ka raya, tinamaan ka na sa wala nga alimba, rin ka nga biktima, yung sige damin ka rin respondihan, it MDRRMO Makato ka Mercado Arvin. Sa dugang pa ka nga information, ka reglam at rin ka nga pareho ka rin nung mag-team, o daya ka nga magtimba nga bahin, ag di man ka rin magpasaka it kaso kontra sa suspect ka Mercado Arvin.
5: Sige.
6: Oo. So, may raya karat nung mga balita man iya sa Bano Karat Leso. Kahapon ka Mercado Arvin ay nag, yakarang, 12 karang kabarangay, no? Pero raya karon nga nag, pa, nag, ano, isang naripat ako tama nga. Pero raya karon nga na,
5: turnover?
6: Oo. Oo. Raya ka ng mga armas ka Mercado Arvin.
5: Sige.
6: So, wala ka na hot number ka Mercado Arvin. Pero, Roaklan gali, no? Hay, I think around October 3 to October 4, mayroon yung karanga, napuho ka mga binsungka nga mga loose firearms, no? Iyakaroon sa aton nga bahay nita APPO, kung sa singay ka Mercado Arvin, hay, ginakabin gaya nga sangka achievement man, bagod gani, nga di nga nagabulig sanda sa ginatawag,
5: Peace and Order.
6: Project RTT. RTT ba yun? Nakalimutan ko na.
5: Restrict truck na, and turn in?
6: Yes.
5: Ah, yes. instead so, niya, instead niya, sarabihan pa sanday, ito, search warrant.
6: Ay, search warrant. Huh?
5: Ay, sungka lang nanda, kamerkado nga, Shane.
6: Yes, kamerkado RTT.
5: Kasi magkit-kit pa sa natriyas.
6: Di yun nga, niwa ka na pabuo ka doon eh. Kung bakit kitriya, sakit nipon doon.
5: Aba.
6: For anyways, no, Kamerkado Arvin, di yun ka nga mga natipon nga report, igaman ka sa aton nga, paglibot-libot man, pagpanawag ka sa second and first district in probinsya. Ako pa si Kamerkado Shane Flores mo sa litra, Radyo Mercado Aklan, ang boss sa puso ng bayan.
7: Radyo Mercado Live Report. Mga pinakahuling pangyayari sa ating bayan at lalawigan. Pagsaka.
5: So naman yan, nabatihan mga kamerkadong matipon yung mga balita at report ni kamerkadong Shane Flores Masalio. Magaling sa atin yung may first aga second district ita probinsya Itaklan. Agdaton ka sa oras. Manitang impunto alas 6. Arong oras makaroon niya agahon ita Martes.
7: Pagsakan.
5: Tama-tama sa dugang pa na ito niya dekoran niya impormasyon ang sa dekoran niya agi na tawa natin ito 8-2 pangod. May kaantan sa dekoran niya pag-ako nga may kakulangan sa dekoran niya based on the power yes natin niya Bisaya sa grid. ay ginbasaw man it ay karon niya Department of Energy rato niya National Grid Corporation of the Philippines wasigun sa pagkakawangan sa day karon niya mabanaton ay pagsunod sa kontrata di karon niya NGCP kaya sunod sa ating Department of Energy sa isang ka-statement nga ginapagawa ay nalikawan kunta sigon ronda yung yellow aga red alert sa Visayas kung naging madasig aga maaga prong National Grid Corporation of the Philippines o kung NGCP sa pagtapos it mga kontrata para sa mga ancillary service o kung mga nakatagong reserba it dayang kuryente mabalaton gat dayang ginabayaran it pila nato sa mga konsumidor nga ancillary services para kunta may una nga reserba nga kuryente mga kamerkado. Kaya sunod sa ating Department of Energy maghalin pa kung May 22, 2026 gina manduan yun kara ita Department of Energy ro NGCP nga magbuo it hindi magnaba sa 250 megawatts ita reserba sa Visayas apang nagkuyang sigon ng NGCP nga nagatugaman ita pagpagua ita showcase order kontra kanda kuha Agosto 13 mga kamerkado. So arong deka kakuyangan sa mahaba natin ay bastante nga kontratadong reserba kapareho ita battery energy storage system kon BSS ay nagpataas man sa presyo ita kuryente sa reserve market na nag-abot yun sa masobra 12 pesos kada kilowatt hour ag nagtugam yan ita brownout na syempre nakapekto man sa ato na nga mga negosyo ag syempre sa komunidad agabi yun sa mga micro, small and medium enterprises sa Bisaya. So gintawan ito punto ilatan niya Department of Energy or DOE ang mga limitasyon sa pagpadayo ito kuryente na yung transmission constraints ag congestion sa ato nga Itlos, Luzon Leyte ag Leyte Cebu ag ginapabaskog yung sigon roon dahil ko rin niya mando sa NGCP nga the sigon roon mga kinahanggan ng proyekto sa dahil ko rin niya linya ag dahil ko rin niya mag koordin naman sigon the Department of Energy sa Kongreso parang pasabton roon nga NGCP gawasin pandam ita departamento kung padayon sigon nga hindi magsunod roon nga NGCP ay pwede pang magresulta dekoran niya mga penalidad, sanction o kung iba pa nga legal nga aksyon mga kamerkado. Kaya makaroon sa ato niya Area 8 Visayas mga kamerkado base sa pinakauli niya comparative residential rates iya sa ato niya Area 8 Panay ay more power dong dekoran niya pinaka manubo sa dekoran niya panuktan nga una sa 14 pesos and 41 centavos kada kilowatt hour ang ginasundan ita Eleco 1 and 2 nga una sa 15 pesos samtang rolong Akelco ay may naman sa 15 pesos o kon 15 and 11 cents kada kilowatt hour mga kamerkado.
7: Pagsakan.
5: Kaya sa makaroon ay dugangan pa dahil ko rin niya pagmahay sa presyo eh dahil ko rin niya kuryente ag syempre makaroon pa nga wala to ni sa El Nino na naka-experience ita El Nino or dong epekto ito yung El Nino ay na-experience yun kaya sa ato niya pungso da Pilipinas so umanggit niya rong paggamit dahil ko rin niya kuryente ay magataas mga kamerkado.
7: Pagsakan.
5: So, nakasunway man sa piyakaroon niya linya, rata niya kamerkado patrol reporter. Nakaroon niya pag libot-libot, pag warang-warang. Sa ato niya may Makato Public Market. Sa pilakaroon ka mga presyo. Kaya karoon yung mga produkto, isda, karne, mga tinugan on. Una sa ato niya may Banwa Ita Makato. So sa piyakaroon niya linya, naka-standby natin niya kamerkado, Market Reporter.
7: Mga pinakahuling pangyayari sa ating bayan at lalawigan. Pagsakan. Radyo Merkado. Live. Report.
5: Sa piyak nga linya, si Kamergadong Mary Joy de la Cruz Melgar sa imong market report. Live and direct sa Makato Public Market. Kamergadong Mary Joy, good morning!
8: Yes, maraming may dahil niya agahon, ag may dahil niya agahon gila. Saan niya mga sukit nga, tapos pwede lang i-adjust natin ang ating
5: karoon niya. Sabi ko, naka-adjust ka gano'n.
8: Padali ang higit, maraming.
5: Sige, sige.
8: Hindi makita raton niya.
5: Ano? Ang buhok niya, madya.
8: Uniform eh, letter F. Alin, madya alin, ayusa.
5: Madya, gabarlak. Pwede rin ni sangla, renta.
8: Oo, bali, pwede nang iipin ka para Arvin sa mga mais nga baligyan ni Nanay Jessie Todoro. Pwede nga iipin, o tig, ano nga, tig, rokada hibla, tig, ano, 50 pesos yan.
5: Tapos sinabunutan ka, ting.
8: 50 pesos siya kada hiblet akong karoon yung book. Pwede iiping sa barigyan nga ma-ISIA sa atin yung public market for Arvin.
5: Naga, barlak-barlak, inabi ho?
8: Oo. O, kulay nga ray, ano ra ma-IS.
5: Aba, sige.
8: Agad, ano, belong ako sa mga baligya iya sa atin nga merkado.
5: Aba.
8: O, belong.
5: Sige, kamusta ho na?
8: Yes, for Arvin, narating yung sitwasyon iya kita sa pinaka-entrance na natin karoon yung mga public market. May mga nag-sugod, may mga nag-guwa unman, ano, mga nag- amat pagang manit pamakag at may mga nakapamakagun at atin karon nga may area nakaman naman ang mga baligya kara ay nag-amat-abat yun man it's so good no, sa atin karon nga makato public market ng mga isda ng mga tinugan on kaya brabe nag-iba-iba pa ka mga baligya ay nag-amat-amat yun it plus star sa atin karon nga area so yeah kita sa atin karon nga mga pamangkutan no, nga presyo unahon natin yung presyo na karon nga isda sa atin nga may isdaan section maya nga salmonete kaya brabe yung salmonete nga kiniwa on taimaura bali ibar presyo itry karon nga unod sa atin karon nga ugo. Nasa salmonete sa ugo na natiga 140 pesos wala karon nga kada kilo samtang sa nakaron nga unod sa Arvin ay tiga 200 pesos gang so barato no rek nga salmonete nga kung mahilig ikaw magkaon ita ugo it is da kay Arvin barato ah na kung ako ay kung may kwartang ako ay pwede kong oi sa bagay kay Arvin mabaka ko ugo ita salmonete kanami ra
5: sa bawa kwarta makaron hay
8: ba nga ni
5: miskan piso wagid
8: piso ka ba, Arvin? May iyamat, ah. Hamban na nika magkarong na siya dito paghambaw niyo ba ng kwarta? Dapat hamban na itong mayaman tayo.
5: Hamban ito niya, partner, sa tech, ay permi ka lang kung ano, kwarta?
8: Oo, Ron.
5: Inaunahan, wagi, ah.
8: Oo, Ron. Agod niya. What ka pa sabay?
5: Madamot ka ko, no?
8: Seryoso, Kuya Dingdong, wa ako talaga ng kwarta. Akong kwarta nga rahay, pang ano ko lang rapang baka ita pagkaon. Sa bilog nga adlaw.
5: Aba. Ay busog ka rin karon?
8: Oo, may bawon ako, Marvin. Adobo with potato marble.
5: Aba. Paila-ila na naman.
8: Tawang tagalingin doon at ano, sang kiwa nga ano, patatas.
5: Abaw
8: ah. Oo, ang sabaw. Dahil sabaw pa lang ulam na.
5: Ang bato niya, partner sa tech, ay utang na ikon na, ay balikan ng galing doon na.
8: Aho, umaton.
5: Hindi, gina kaya. Hindi, gina mapilit.
8: Hindi, gina. Siyempre, dapat hay, sa agahon po hindi kita magpangutang sa ating mga negosyante. Hindi malas doon ka, bro, Arvin.
5: Pero pwede taro ang kimo?
8: Kung akon, ay hindi ta doon.
5: Oo, hindi ta. Ikaw, utangan.
8: Ako, utangan.
5: Oo. Hindi na pwede man. Amigo, pwede.
8: Dahil sa goon ko, ano si Kevor, yung buong na ako niya ko yung first na doon, makita niya, ginawa ako gupinigay.
5: May ebidensya pa?
8: Oo, maano ako at ebidensya kung Arvin nga, wagin matsugod. Ah, may sugod, pero sakto ang gate.
5: Ay, haron? Bawa kayo na, what sugod? Pero may sugod yung makara?
8: Oo, may sugod, may sugod. Tagtig, ano nga rin, 25 cents, 50 cents, do yun.
5: Ay, makaigo pa rin
8: ah. Sa ako niya ko yung purse. Tipon-tipon na na makatipon at piso.
5: Dugangan ko galing. Piso.
8: O, sige nga ni Marvin, padayon kita sa mga presyo at isda. No, sa rekara nga tanga, baliro tanga nga rahay, ano dat ara, sangkiri lat ah, ruhabilin. May babaho, pero matyasang pinggan lat at oro, baligyan din ang ano, ethel. No, Marvin, pero rumaisutan na nga tanga, no, kat ano ang datag sa ingon niyang tanga. Anan, pwede mo kanon, ugo, anak ko niya bako, kay maisut
5: na
8: rekara nga tanga. Pwede. Pwede ka, Marvin. Manami nga nilang ano ho, no, na yung
5: payukan.
8: Ipa, ano sa, hindi. Amon abi dati kat kay mama kung may mga inuli imo nga tanga ka Arvin nga wa ba na ubusit baligya na no hay harina. Tapos gina-deep fry.
5: Aba.
8: Wow, tatuyang karon kamar Arvin, no? Tanan kanon mo anak karon nga ugo, anak karon nga ikog, anak karon nga bakog. Kay bahan do unod it maisot nga tanga ay ubos gid aron kamar Arvin. Deep fry mo gang sa ano sa mantika tapos may harina imawron. Kana mito nga takaw isaw-saw mo sa regarang nga ketchup baw. Salt but aron makaron nga pang ano, pang ilabas or pang ihapon kamar Arvin. Aron man nami paliburan det harina. Narota nga nga ra nga makabakay kita 100 pesos per kilo, no, sa maisot nga tanga. Samtang sa bangus, bangus nga rapreska man, kamar Arvin, as permi man, no, nga preska, ro aton karon nga bangus sa aton nga merkado publiko, no, ro anang karon nga maisot iya, 180 pesos, ro anang karon nga kada kilo. Samtang sa mabaho nga bangus, tigdaywang gatos. Mayaman nga danggit, preska gidaro danggit nga nga may, ano, may halo nga kilo, no, rambol sa danggit ag sa kilo, kamar Arvin, ro presyo kara, matutaas ang imaw no kay preska nga ni or high class matara kaya nga danggit ang kilo nga nga isda. Iga 350 pesos wana karoon nga kada kilo. Samtang sa kagantugas, kagantugas nga nga pilang bato malang man yan ni Raro, balikin ni nanay, no? Iga 120 pesos ro kada kilo. Mayaman nga kumong, kabar Arvin.
5: Ano ro kumong?
8: Kumong mara. Ano man, pamilya man imaw ita mga alimango. Oo, crab. Crabin. Pamilya man ni Mount Alimangor, pero kumong taugon. Pero anak karon kilo, tiga 150 pesos. Samtang may nga pusit nga papaitan, nasa pusit nga papaitan nga ra, tiga 140 damaisot, then sa mabaho, tiga 160 pesos, pero anak karon nga kada kilo. Tamban, tigsang gatos ruan na karon nga kilo matambaka matambaka nga rapreska gid na ro matambaka abi nga ra mabahot mata kamar Arvin makitaan mo gid ro ka preska no itaray ka nga matambaka nga isda sa ana karon nga mau isot 160 sa mabaho-baho nga matambaka 180 pesos ana karon nga kada kilo tulisan manami man da sa ingon manami man kilawon kamar Arvin tig 100 pesos sa ana karon nga kada kilo.
5: Sabi ko ihawon mo.
8: Ha, ihawon. Pwede man kamar Arvin ituhog mo sa maisot na stick. Para paraan eh. Gusto mo ihawon? We have the right to choose.
5: Pero nakasama ikot inihaw nga talisan.
8: Uwa pa.
5: Ay, uwa man gali.
8: Pero kung ubraho naton, makasamit kita, kamar Arvin. Ituhog ang imaw sa maisot nga stick. Tulisan. Inihaw nga tulisan. Tiga 100 ro kada kilo. Tiaw 160. So, ruin ro mga isda sa ating kanyang area. Iba ka rin nag-aabutan. Ginaplastar pa lang man. At ating kanyang mga negosyante na sa fish section, kamar Arvin. Samtang ma-proceed kita sa mga nag-abulante. No, itari ka rin tinuga. Aga mga prutas nga ra. Nasa mais. Ara mais. Mais ay puti matara kamar Arvin, iba matara kulay sweet corn. Pero sweet corn kakulay ta kon karon nya buhok. Sweet corn kakulay ta kon karon nya buhok.
5: Maduduaw.
8: Presyo. Oo, maduduaw nga madya gold kamar Arvin. Sa mais ag sweet corn same man aro kada kilo kada 50 pesos. Wa tay matupak ra kamar Arvin. Aro ra karon nga ano nga ra, mais ag sweet corn. Ready to ano tayo, kumbaga makaugan-ugan sa kiluhan dahil wawot at upak ra na kamar Arvin, mauabo ro na kaya nga isang kilo. 50 pesos yung ro kada kilo ka ra. Durian, yung tagihapon ro durian nga ra na kamar Arvin. Durian, tiga 50 pesos ro na karoon nga kada kilo.
5: Mga pilang kilo, kamar kadong sa Indo. Ah, sa Indo, kamar kadong meron sa Indo. Kamar kadong meron sa Indo, sambilo kita, durian, sa iyong pagpapangatanan.
8: Sobra, sobrat ang ano, mabaho tabi ro durian nga ra, na mabaligat din na ni Jesse. Bali, sobrat sa ano, sa isang kilo, so yung mga nasa 1.2, 1.3, basta sobra sa isang kilo. No, kamar Arvin, ro rekarang durian. Okay yun doon, maka-ano ikaw, maka 1.2 ikaw, mapila malang man doon dugang no, nga bayad ni mo sa pilang guhit ay mana na sobra sa 1 kilo kara, no, nga durian. Mani nga linaga, kamar Arvin, balitig 60 pesos ruto nga sa gantang kara. No? Sa kiri ro baligyan ni Nanay Jessie, hamba na matanana kara, sa kiri ro anakaroon nga baligya, no, hay, ubos abi ko, no, tapos sila man nagbaligya rahay. Ubus na araw na karoon iba ka mga baligya. Samtang mayaman niya kamote, 70 pesos ro kada kilo sa rekara nga talong. Tigsang gatos. Si Muyaw, kamar Arvin, barato ro si Muyaw. Iya sa ating karoon nga merkado. Tig 30 pesos lang, no? Ro na karoon nga kada kilo. Tig si Muyaw, makara. So, manabaro presyo dahil abo nga ni, no, nga supply. Ita si Muyaw, nga iya malang man doon sa aton natanom it mga taga Aklan Cabral Arvin Rosimuyaw nga ra 30 pesos ro kada kilo kara sa sibuyas iyang sa ibang mga panakot no sibuyas hara nagtaas na nagtaas ro presyo it sibuyas bawang ug iba pa ka mga baligya na sa sibuyas tig 140 pesos ro anak karon nga kada kilo sa bawang 140 man sa guya tig 120 sa kamatis tig 90 pesos sa sayote 70 sa carrots sa 120 ro 120 nga nga carrots sa Arvin High rayer gyud tawag na nga goods iba mat aro ibang klase ita carrots dewang klase abiro carrots na natawgon so rayer nga ginabaligya nga ra goods na natawgon no tig 120 pesos ro na karon nga kada kilo samtang sa repolyo harin nagnabadaba kam Arvin aro ra karang repolyo
5: nagbalik
8: na unigligad nga to
5: gato dewang gatos
8: nagdaywang gatos, nag 185, nag 190 ro kada kilo tripolyo, makara nagpupanaog imaw no tig 150 pesos ro kada kilo te karang repolyo no Cabral Arvin. Nakadepende man abi no rat yung mga negosyante sa nakaron nga patong, sa nakaron nga buol Cabral Arvin.
5: Sa lang
8: supply. Kung mataas, kung mataas ang nakaron nga buol sa nakaron nga supplier no et karang repolyo halimbawa no hay nagaano man sa daro nagataas man sa ita presyo. Hindi ba sana pwede nga magpanaba ay mataas siya gira na karon niya buo. So pero, makara mana nung daba ra nang buo so 150 kilo kara.
5: Pero makara ka merkado nga merjay dong nagtastaas is mga panakot. Panakot.
8: Oh, panakot, panakot kay Darwin na rore ka nang nagtaas. Kay kung nagdigan niya to mga sibuyas nga ay na nasa ano 180, 100 pesos kay Darwin. So makara 140 nagsusa ka imot 40 pesos no 140 pesos per kilo te karang sibuyas ka man naman sa rekarang nga bawang bell pepper tiga dewang gatos aro kada kilo kara so sa mga karne it baboy baka ka Arvin at least matagi hapon na presyo 300 sa rekarang unod it baboy ka man naman sa baka 400 sa manok mga rekarang sa 200 pesos per kilo isa rin karon nga makato public market abaw nagapupangapit as favor yung ho nagpupangapit ano yung more power kaiping na na si tatay nagpangapit man oh nasampit na ako kapit more power kay ayan may ano may bakery imo daya may bakery si tatay ho ay namit asawasawan na kabrabi nito nagpumadipati naisawasawan nito yung ano na baligya kara may anang Spanish egg bread tuna bread. Oh, may ana yang star-star ni Rob Arvin, may mga loaf bread. Naabo nga baligya nga ano, tinapay. Ay di suon naton do aton karon nga camera ug makit-an do bakery ni Manong di kara aron. Ara nga bakery aron. Kung gusto niya magbakay tinapay, yan pangalan ba sa nang bakery kara? Adali lang.
5: Ah, oh, nagin sa printer na.
8: Di kara ra ka Arvin sa may printing gid ano aton karon nga sa may entrance gidra.
5: Isong gaban mo gidra, kaba do diretso ka?
8: Tawag ang kundayang Barcelona o Bukon. At katanda si Kuya Borio. Kuya Borio, ano pangalan? Barcelona. At sa Harun Camera Arvin, Barcelona. Naro, right ka rin bakery.
5: Oo.
8: Oh. Nag-endorser tapo ito. So, pabati-bati man lang may tinapay. May tinapay ako, Camera Arvin. Hara. Sari-saring baligya na agmanamig edara isaw-saw sa mainit-init nga kape. Kamara Arvin. Madya may ano ka, kung may chagin mention ako sa GC, ano ba ito hay? Yes, Kamara Arvin.
5: Libre ka na yung load bread doon na. Iba sa ilipat ka nga may cash in, cash out. Hindi ka ron.
8: Ah, okay. Oo, hara ho. Cash in, cash out available here. Kita kampayo. Kita mo gid anak ka
5: Brian. Kahina maron. Ano yung partner sa lain nakita?
8: Si Manong ara nagamba ta kung matandaan mo ka Brian last time nga nagamba akong barato dure ka nang bayi nga kalampay. Ay, after ko nga ano after ko nga mag-report eh, ya gidagin pantay na ako rekara sa may entrance ay barato tig lima na ma'am do ano makara do ore ka nang bayi tig 300 kalampay makon to bukon makon bayi. Kalampay tama ko doon barato. Ah, barato. Bayi niya nga, ano.
5: Ano gitna?
8: Ano nga rin sa 300, Kabarabin? I mean, ro...
5: O rin sa alak?
8: Babayi. Nga tig 300, kalampay. Bukon it, babayi nga pareho po.
5: Aba.
8: Na tig 300 na, Kabarabin. So, aro yun na ro sitwasyon. Yes, atin karon nga merkado publiko, no? Particular, sa atin karon nga may Makato Public Market Camp Arvin. So, laban sa suod, punuan yun man do. Atin kayong mga negosyante, fish section, chicken section, meat section, gulayan section, tanan nga section, Camp Arvin, yes, atin karon nga palibot. Pamahaw section nga mga nangan, after natin karon mabakal kita na may ginapabakal si Camp Karang Johnny, no, Camp Arvin, ay aton yun nga backbone. So, rin anay, ran karon nga natipon ng mga presyo at nagapangunang bulakunon kay mga pi ako.
5: Ag may panawan pa ka mo.
8: Oo, mga pi ako ag ma sausaw it, ano, tinapay.
5: Sige, happy till na kami yan.
8: Niya may likod. Oh, sige, kung buot, ay may iuli ako.
5: Sige.
8: Tumot na yun ako. So, rin na nilang karoon yung report directamente sa Oman Saron. Karoon yung may bahay nila Magkato Public Market. Makaroon nga market that day, October 6, 2026. Sa Kait Patrol, with a Kuya Boryong, ako man si Kamerkaro Mary Joy de la Cruz Malgar. Ito Radyo Mercado Oclan, ang boses sa puso ng bayan.

sa nabili na natin yung mga minuto, sadugan pa natin yung mga balita, sadugan natin yung impormasyon. Kaya kahapon, nagpatigayon iteng press briefing. Atin niya pila sa mga ahensya ita atin niya gobyerno. May kantares na nga pagpahaom. Sadaya ka rin niya strong El Nino or very strong El Nino. Sadaya ka rin niya epekto. Iyas atin niya pungso da Pilipinas, particular sa sektor ita agrikultura, sa sektor. Iyan atin niya ikaayong gawas ang sa disaster response mga kamerkado. So sa parte natin niya Department of Agriculture, ay agin pabutsag, itatang niya Day Secretary kaya Francisco Tio Laurel Jr. niya nakasecure si Gonsanda, ita 45 billion pesos nga pondo makaroon niya dagon parang mapabaskog rung pag mabanaton ay responde or mga tikang itatang niya Agriculture Department. Contrast din nga epekto, ita very strong El Nino, yes, at nga pungsod, Pilipinas. So, sa Senka Press Briefing, kahapon Oktobre 5, ipabutsag ni Agriculture Secretary Laurel, nga dung request, ita Department of Agriculture, nga 45 billion pesos nga budget, kaya naaprobahan yung sigon, ita Department of Budget Management, in principle, ginagawat yun lang, recurring niya gradual release. So, sunod kay Laurel, yung first batch, i-decurring niya pending, ay igapanagtag. Igapanagtag, ginagauman, nga 6.2 billion, nga worth ita fuel aga fertilizer aid on ayuda sa decurring niya atin yung mga manguma ag mga manoga pangisda. So, right, pinagisigon, then unified package for livelihoods, industry, food, and transport again AFLIP program. Yung si Inhairong Deng assistance ay ginasugid niya makapanipugos rung kapin 311,000 eligible recipients mga kamerkado. Sa samtang doong nabili niya pondo para sa Degaran Magalin sa 45 billion pesos nga budget, ay mag-cover sigon sa additional fuel subsidies, fertilizers, kaibahan ng mga additional infrastructure, ag machinery support sa mga water pumps, irrigation systems, ag mga tractors mga kamerkado. Ag paggamitan mas sigon raya sa pagpanupod it mga drought-resistant crops para sa mga manguma naton. Nag-uso ito temporaryo karon. Ingi mabanaton ay pangabuhian sa dakaroon niya production aga syempre mga pananom nga makasustener sa dakaroon niya mainit niya panyempo. Kaya sa ito niya provincial clan ginapabutsag ni Engineer Alexis Apolonio dong head ito niya Office of the Provincial Agriculturist gringan niyo kararong mga manguma ya sa ito niya probinsya nga bago ito isa mag-ship dakaroon niya mga pananom niya drought resistance daya karon niya melon or iba pa karon niya mga pananom niya dong pag depende ba sa tube isa manubok ay kung daya karon niya pagay sa natin mahakugid sa tube. So ginagan niyo kararong mga manguma niya mag-usay daya karon niya mga alternatibong option aga sa makaroon ay andaman niya ginapahauman daya karon niya epekto ita El Nino ya sa ito niya probinsya ita Aklan mga kamerkado. So dugang pa ito niya DA dito karon niya mga programa sigon haya intended para suportahan yung agriculture sector sa so, dito karon niya ginapupananaw or ginabanta nga extreme El Nino nga gina-expectar nga mag-umpisada makaroon niya bugan ita Oktubre ag magabuhay pa sa first half ita 2027. Kaya ako ni madunduman dun na karon niya ginpabot siya ita ito niya Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration ng PAGASA nga dun na karon niya very strong El Nino ay posibleng nga magdait dry spell ag drought as well as na karon niya short term heavy rainfall mga kamerkado. So, para sa pinakuli ka rin niya data, itatang niya Department of Agriculture, naka-record yun. Ita kapin

0: 1.87 billion pesos nga kasamaran o kung kahalitan sa ato niya agrikultura tugat de karon niya El Nino or de karon mga binatang agricultural losses nga nakapekto man sa masobra 223,000 nga kamanguma sa ato niya puro pungso da Pilipinas mga kamerkado. Arga! Dahil karon niya production output, ite karon niya mga bugas or dahil karon niya pagay, ya sa aton niya pungsod Pilipinas ay ginauman man nga mag-nubo ita around 700,000 metric tons mga kamerikado. So mag-resulta mo siguro na medyo mag-import nga man. Ite karon niya bugas sa iba karon niya nasyon para nga suportahan or pabaskugon arong supply iya sa aton niya pungso da Pilipinas mga kamerika kay nagnubo arong rice inventory iya sa aton niya pungso mga kamerika do basta sa datos ipila natin sa mga ahensya mga kamerika do
1: pagsakan.
0: Naman ito nga 30 minutos arong nakaligad sa oras ita alas 6. Agdaw sa pila natin ka mga sinigundos nga nabilin sa ito niya pagpangalagad. Makaroon niya agahon na iratan na ginanay pag good morning. Sa pila natin ka mga kaigmanghuran nga nagiba ka ito pinagi sa ito niya live stream. Ito niya Facebook page. Ag sa ito karon yung mga social media pages. So na kay Madam Feli Okendo Arevalo. Good morning to you, Madam. Ag una man kay Sir Algin Francisco. Na nagpamantaw magaling na sa may barangay Pampango, Libacao. So good morning again doon na kay Aljun Francisco. Naman kaya ni Jocelyn Acuesta kay Madam Andrea Sukang. Alos ginatamiyo ka na ng mga kamerkada nato sa fee section. Ita Altabas Public Market.
1: Pagsakan.
0: Agas sa ito man syempre ng mga kamerkado sa ito yung mga public markets nga nag-iba sa kabugusan din niya pag pangalaga. So, nasa atin yung may Altabas Public Market, Banga Public Market, Madilag Public Market, ag Libacao Public Market. Sa atin yung may First District. Kung naman, sa atin yung may Malino Public Market, Leso Public Market. Sa atin yung may Dekaran yung Makato Public Market, Numansia Public Market, Nabas Public Market, ag Tangalan Public Market. At the same time, sa atin man yung mga kamerkado na iba sa atin yung mga social media pages. So, sa atin lang mga balita, impormasyon, yung matatawag ito, igtupangod, ay nyo lang rin nga bantayan sa pila pa natin yung mga news and public affairs program sa mga masanad pa na programa it Radyo Mercado Akla. Dawon, tatong oras mga kamerkado, sa atin nga pagpangalagad makaroon niya agahon. So, sa pila na lang karon ka mga balita, hindi lang bantayan sa masunod pa natin yung mga news and public affairs program it Radyo Mercado Akla. Ngayon kayo ba natin sa balita na balita makaroon niya gahon sa Nay Kamerkado Mary Joy de la Cruz Melgan at Kamerkado Shayna Flores sa Masalyo. Nakaroon ka mga report sa nakaroon niya tagsa-tagsa ka mga areas of responsibility. Naging partner man natin sa technical side si Kamerkadong John Albert de la Cruz. Umayon kita ng magalibating mga Kamerkado sa madison pa nga maprograma it Radyo Mercado Aklan. So umayon para sa programang Bagsakan, ako man si Kamerkadong RB Narampe ng Radyo Mercado Aklan, ang boses sa puso ng bayan.
2: Kag inyo nabatian ang programang Pagsakan, tubtob buwas, madamo gid nga salamat.
3: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Mabakalgun Raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, more power probiotic coffee, your cup of

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagtawa. Pag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatulog ating sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape kat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya at marami madaan ang lasa at marami madaan ang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambi si Mao dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa na kainom, try yun kamuhay. Wat madula at marami benefit sa tunggawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store, pangalan Public Market. Bilyones Store, Makato Public Market. Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market. Maypas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J33 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: All you got to do is move.
3: Mga negosyante, gusto niyo bang marinig at makita ang brand niyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Dance with that groove, all you got to do is move.
5: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang Dagonyon kami sa Calibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Calibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Calibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat gid ako ay ginaservisyon kami iya at internet at miskin pa kaano ay nakakabulig sa business nakon.
6: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagtawa. Pag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatulog ating sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape kat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag manami madaan ang lasa at manami madaan ang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula ang nami benefit sa tunggawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dress Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Bilyones Store, Makato Public Market. Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numansha, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Real, oh no, fuck it!
3: Ikaw bala mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini o kung hindi? Ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon nga hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagali ng source. Verify naton ang sources. Ini bala mapatihan kag masaligan o kung hindi. Pareho sang mga trusted media outlets. Ikadwa, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala kilala nga journalist, ato ni check ang background sini. Kung bala himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto o kung naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga lalagway o kung video. Inibala artificial intelligence o kung hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod o kung hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ininga pahanundo, nagikan sa Radyo Merkado. Ang boses sa puso ng bayan.
4: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuli para sa ikamayadit aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na akong inom.

0: balita nga kamatuoran. Balita nga masaligan. Radyo Merkado. Balita Subong. Magadulong sa inyo sang nagapanguna nga mga balita lokal, nasyonal, international, sports, business, showbiz kag trendy. Yari ang inyo news team.
1: Ora sa Radyo Merkado Aklan, alas 6:51.

0: Madayag nga gahon aklon. Good morning, Western Visayas. Tara nga nagpamati nga monitor, pinagi ka sa aton nga Todo Upstream. Tara nga mga speakers, sa nga mga perkado publiko, at sa aron nga Facebook, YouTube channel. Welcome sa programang Radyo Mercado Balita sa umaga. Magaroon ginagawin nga adlaw it Martes. Petsa 6-1 sa buwan to October 2026. October 6, 2026, ang mga kamerkado, 80 days na lang before Christmas. Ang kami nito kapag balita ko sa kamerkado, Sarlene Maloloy on Veroy.
1: Aga, kamerkadong RB na Rompe.
0: Masa kabangunan ka na itong balita, Todd Kinyot, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Kaya nga Facebook page, ang YouTube channel, Radyo Mercado Aglan. Headline, blatant local, Lezo, PNP, umanya, ginpadumdum, Republiko. Anungod kan sa ginapatumang anti-noise ordinance, Sit Banwa.
2: Napuyo ka baril, voluntaryong ginsungka sa Clan Police sa Provincial Office sa sulod 24 oras.
0: Samtang masobra 11,000 ka mga transport drivers ang operators sa Provincial Aklan. Nakabaton ni Tig 2,000 pesos ng Fuel Crisis Relief Assistance.
2: 104 ka-individual sa Banuit Malay nakapanipuyos sa libreng theoretical driving course it LTO Ibahay.
0: Sa ring balitang regional DTI Gimalas, nagparigayo na itpaghanas angot sa product enhancement para karon sa coffee mixing.
2: Regional ranked most wanted person sa Western Visayas na dakpan sa manhunt operation sa Antique.
0: Sa ring balitang national, Tinyo ginkastigo rong Department of Energy sa kakugangan sa pagplano sa kuryente.
2: Social pension it pobre nga senior citizens giraduso nga taasan ita sa 2,000 pesos.
0: Tarong balita international, Yemen naglunsod operasyon kontra karon sa Houthis.
2: US Air Force ginbuog mga bombers sa Britain.
0: Samtang sa rong showbiz balita, Taylor Swift concert attacker na pasyawan sa kasong danyos kontra karon sa Disney.
2: Sana niya balita nga negosyo, inflation sa Setyembre, ginasaligang magada, siga, bangod sa langis, ag bugas.
0: Sa atong kanya trending balita, limang dagon, nga nga, nagtangis, bangod pagmugtaw na, ay oras humanit, pagkatugog. Alas 6:54 sa detalye at atong balita lokal, manyagin pa dimdomin Lezo Municipal Police Station sa publiko nga may ginapatumang Municipal Ordinance No. 4. Series of 2025, bakan anti-noise ordinance. Sabi log karon nga Banwa El Lazo. Sa pagkikipag-angot at Radyo Mercado Aklan kay Police Major Dex Rel Tortuya, Officer in Charge at Lezo PNP. Itawan ka right punto nga Sunday sa nasambit ng ordinansa. Ugot nga ginabawal ng paggamit ng mga masangag at ang butyo ang iba pa mga aktibidad nga mga kreare at sangag at perwisyo sa komunidad. Kaya ang pagpadumdom ay kasunod man kung natabong insidente sa barangay Silakat na Local Lezo kung si Ina. Kinkabuligan niya bakugod at limang individual rodewang biktima matapos ay magpadagagan at motorsiklo may masangag na tambucho. Padumdom pa at kapulisan na Rosino mang madakpa niya magagabag sa ordinansa ay pagkatawaan at a reprimand sa una karanya beses samtang multa ng 1,000 na sa 2,500 pesos man sa mga madason karanya paggapas iguwas pa sa ipag-impound at motorsiklo at pagsamad sa muffler. Ilagayan man ni Police Major Tortuya Republiko ang mga motorista nga magtao at respeto sa oras at pagpahuway ko komunidad para nga malikawan na pero kaparehong kinagamo ang mapabili ng peace and order sa Banuet Lezo ang mag report yagi sa nang tagatapahan kung may mga individual na nakakaistorbo sa mga pumuguyo o gabigon kung this oras it gabi.
2: Sa nabang dugang balitang lokal, voluntaryong ginsungka sa tayopatapan itaklan na police sa provincial office sa KNAPPO. Propilang ka mga baril sa sugamang it 24 oras. Sanding sa report halin sa Police Regional Office 6, rumang arma sa ginsungka halin ko October 3 hasta 4, 2026. Nakapatigayin man o PR 6 at 75 nga kaoperasyon nga nagrisuta sa pagkakumpiska irapat nga loose firearms. Voluntaryong pagsungka it 60 ka baril ag pagka-arrested na iwang individual. Samtang magwas ka na, 5 baril rogin deposito para sa safekeeping sa damit up ADFER program. Reantikang ay pinagiman sa ginpabasog ng pagpatuman in a project RTD you can restrict track and turn in sa bilog ng Western Visayas.
0: Sa dugang pag natin karong balitang lokal, nag-abot sa 11,214 ka mga transport operators sa drivers sa probinsya Iteklaano, nakabaton ka yung 2,000 pesos nga fuel crisis relief assistance. Kinapadigayo ng pagpadagdag at nasabit nga yuda maghalin ka September 30 sa October 3 in Provincial Treasurer's Office, Provincial Barangay Affairs Office, Provincial Accounting Office, at Provincial Social Welfare Development Office. Nag-umpisa ro payout ko September 30 sa Barangay Andagaw COVID Card sa Kalibo para ka sa mga todo maghalin sa New Washington, Balete, Altavaz, Tibacau, Madalag, Bangag, Batana. Isod na mga distribution sa Makato Sports Complex ng Ibahay ko Oktubre 1 bago nagbalik sa Kalibo ko Oktubre 2 ang nagtapos sa mga Banway at Malay at Borwanga. Ito ay nasabit ang one-time financial assistance sa buligan ng mga driver para nga mapahagan-hagana ng epekto kahit padayin nga pagtinaas ko presyo at mga produktong petrolyo.
2: Aga sa atin niya pinakuling balita ng lokal, nakapanipuyos ro 184 ka-individual yung ipuyon ng mga miyembro at indigenous people's community sa ginpatagayong libreng 15-hour theoretical driving course sa Poblasyon Malay ko Setyembre 22 hasta 23 makarong dagon. Rayang programa gipunahan ni Land Transportation Office sa Kanaltia Western Aklan District Office Ibahay kay Banor Local Government Unit at Banuang Malay ag Municipal Transportation Office. Rotanan niya nakapasa sa dayong adlaw nga paghana sa nakabaton ni libreng TDC certificate nga andang magamit sa pagbuhit lisensya. Nagpaabot man ito suporta sa inisiyatibo sa day LTO 6 Regional Director Attorney Gal Jose Despan II ag LTO 6 Traffic Safety Unit Head Meljoy Gaurano. Nasa yun nga yun ikapat niya sunod niya dagon kapadayan niya kolaborasyon itasambit ang mga hensya para nga maipagapit sa mga pumuyo ro libreng road education sa Banwait Malaya.
0: Alas 59 sa lumita ka sa detalye at blita original. Naghiwara Department of Trade and Industry at kanditi ay gimarasi tatlong adlaw nga shared service facility training angot karoon sa product enhancement para sa coffee mixing. Sa paghanas, ginpagigbahin ni 17 sa mga potensyal ang existing MSMEs at probinsya. Sa unang adlaw at aktibidad, ginturo sa mga nagpasako o mga terminolohiya. Gusto nga proseso at pamaagi sa coffee mixing, coffee cupping, sensory analysis, ag hands-on coffee preparation techniques. Nangin research trainer at paghanas si Cruzia Asgar at ang Iyakart Cup and Slice, KMME graduate at sabilog sa NC2 barista holder. Ang mga coffee beans na gingamit sa training ay naghalingkaw sa Gimaras at Iloilo. Sunok sa DTI, Raya ay nagpakita at kalidad at potensyal karon ng lokal nga kape. Pinaagi sa mga interactive discussions at hands-on activities, sa mga nagpasakop ay nakaga-antiguhan at mga practical na kasayuran ng ikasarang agad nga mapanami para kalidad at marketability sa anda karon ng mga coffee product.
2: Nadapan ito Police Regional Office 6 sa rank number 2 most wanted person sa giniwat ng manhunt operation sa District 3, si Balom Antique. The suspect ang kilayas alias ng Nonoy, 22 anyos ag residente ng Sambitang Banwa. 2 counts of rape by carnal knowledge ro ginapangatubang ang kasit suspect. Gintingo, pinagi man raya sa gintingo ng pwersa, ita si Balom PNP, Provincial Intelligence Team, it Antique, Regional Intelligence Unit 6, ag Antique Police Provincial Office. So na kay PRO 6 Police Brigadier General Rando Tuanyo na pagkalakop sa wanted person ay kapakita ay padayang niya koordinasyon ag intelligence-driven operation it mga police units sa Western Visayas.
0: Alas Sherry Uno, oras sa Radyo Mercado Aklan, sa ilumunta sa detalye ng mga Balita National.
3: Balita National.
0: Gin kastigo ni Act Teachers Partialist Representative Antonio Tino o Department of Energy bangod sa ginaaligara nga kapaltahan sa pagplano nga nagresulta sa kakulangan karot baseload power sa Visayas. Sa kay Tino, dapat ay mabuhay yon nga naiproyekto no kinahanganon sa dugang kanya kapasidad at kuryente bangod umabot at pilandag on antes nga makapatindog at bagong power plants. Inako man ni Energy Secretary Sharon Green nga kugang ro baseload generation sa Visayas at posibleng magpadayon para problema sa supply asa karon sa dagon 2028. Bilang insigida karon nga tikang ito mo de DOE ro battery energy storage system sa kanya matipon o sobrang kuryente magalingkan sa solar power sa adlaw ag magamit kong gabi kung magtaas yun wrong demanda.
3: Balitang National. National.
2: Inaduso ni Senador G.B. Ejercito ang proposisyong ipasaka sa 2,000 pesos kada bulan ng social pension ni Dayjan ta senior citizens magaling sa presenting 1,000 pesos. Sananghag na katuyong karang adugangan ro ayuda para sa mga senior citizen nga wait regular nga kita ag nagkakinangan itdugang suporta para sa nagpandaw-adlaw nga gastuson. Social pension ay presenting ginatao sa mga kwalipikadong kubos nga senior citizen bilang bulig sa anang nagapangunang kinahanganon.
0: Samta sa detalye man at atong mga balita sa Guwait na Sean. Naglunsar kat mawigang operasyong militar gobyerno ti Yemen kontra sa mga Houthi rebels sagod nga mabawi ang mga lugar nga kontrolado at grupo. Ginanunsyo ni Presidential Leadership Council Chairman Rashid Alimi na operasyon at kasunod karon it paglala it away sa palibot karotiza. Target at opensiba ang mabawi pero importanteng teritoryo kakip ng mga lugar ng mapit sa Red Sea at Paul Ab Madrib Strait. Kapadayon maro tensyon sa tungkol government forces aga Houthis matapos ropilan dagong ceasefire.
3: Balitang international. International.
2: Ginbawi ito US Air Force ro ang mga bomber aircraft kada sa RAF Fairford sa England matapos ro investigasyon sa sangka ginadudahang plano niya pag-atake terorista sa base. No, sa Pentagon, ginbalikon sa ng home bases sa Estados Unidos ro mga bomber nga nakabutang sa Fairford. Igamit ro base sa mga operasyon ni US kontra sa Iran. Kaso ni Brian pag-aresto sa anong nga individual nga ginaimbestigahan hanungod sa ginaaligar planong pag-atake. Inangot manit motoridad ro ita Britain ro insidente sa Iran apang ginapamalibaran raya ita Tehran.
3: Balitang international. International.
0: Samta sa detalye manit atong balitang showbiz sa entertainment news.
3: Balitang showbiz. Balitang showbiz.
0: Napasyawan ng isang ka-Austrian nga nasentensyohan sa pagplano karon pag-atake sa konsyerto ni Taylor Swift sa Vienna nga makabuog. It danyos maghaling karon sa Disney. Anong udraya it pila segundong ginshoot sa bagay it anak ang mga biginikanan sa dokumentaryong The End of an Era sa Disney Plus. Inisister it abogado ni Beran A. 21 anyos ka posibleng nabutang sa peligro sa seguridad it anak ang pamilya bangod sa nasambit nga footage. Apangin basura it quarter o anak niya paggagas bangod uwa it may napamatud ang konkretong peligro. Si Beran ay kinsentensyo hang mapreso. It 15 anyos kumayo matapos nga mag-ako sa pagplano it napasyawang pag-atake sa concert ni Taylor ko 2024.
3: Balitang showbiz. Balitang showbiz. Balitang sports. Balitang sports.
2: Ang sarang nga balita sa patag, itinampang naglista ro Pilipinas itapilang makasaysayang unang kadagan sa katapos yamang nga 28th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Yahip kararo unang dayong gold medal at nasyon sa gymnastics. Magaling kay Carlos Yulo ag unang gold sa taekwondo. Magaling kay Joyce Siape. Naglista man ro athletics at pinakamaraming medal haul. Umpisa pa ko dekada 80 sa pagpanguna ni EJ Obiena. Naangkon man it Pilipinas nasunod ng mga medalya kara sa 3x3 basketball, soft tennis, sepak takraw ag beach volleyball. Pati sa unang edisyon it mixed martial arts ag esports sa Asian Games. Sa kabilugan nagtapos ro team Pilipinas irapat niya gold, siyam nga silver ag 16 bronze medals. Pinakamalami sigon niya performance itasyon sa Asian Games sa sugod is 64 anyos.
3: Balitang sports. Balitang sports.
0: Samtang para mangga sa ating trending balita viral magkaroon sa social media o video at 5 years old nga o nga nga si Stephen Zendrick o kung si Z. Matapos ay magtinangis kat nagbugtaw imawa ag nasayra na nga oras human it pagkatulog. Sana sa ina karanga si Chris Babor Sulayaw, temprano nga nabubugtaw per Mrs. Z, agod nga magsugod sa eskwelahan, rason nga ginapatulog imawa. Kada maghapon, agod nga makapahuway imaw. Apang ko September 25, pagbugtaw na ay pasado alas 6 yun at gabi eh. Madugong mo sa gawa, kaya hindi yun imaw makagawa ag makahampanga. Mas parayang nasubuan na bangod ro anang ama rung nagpatugog pa kana. Nag-viral na sambit nga video agin kalingawan it mga netizen ro eksena ni Z kung si Ina may naghambay pa nga netizen nga base pagbaho ni Z. Naghambayon na sana kanya kaugalingon nga kunta nagkatugog lang ako kato.
2: Ang salman niya, balita nga negosyo. Ginasaligan niya magadasi greenflation sa Pilipinas para sa buwan ito September. Bawas sa mas mataas nga presyo lang isag bugas sa mga ekonomista. Inabumanta ang posibleng umabot sa 6.7%. Reinflation magaling sa 6.1% ko Agosto. Magawa sa petrolyo ag bugas, sirapit man sa mga rason. Repected magain niya panyempo sa supply at pagkaon ag pagguya at piso. Inasaligan niya ipagawa at Pilipinas Statistics Authority. Opisyal nga datos sa inflation para sa buwan ito Setyembre makaroon nga adlaw Oktubre sa isa.
0: May 8 minuto siya nakadaliwara oras ng la share sa gahon ang inyong napatinabilong akong na Radyo Mercado Balita sa umaga. Pagkitakan nga Lloyd Martes Petya Size 1 sa buwan karot Oktubre 2026. 80 days before Christmas mga kamerkado sa buling kinatang yung Technical Reportorial Newsroom ag Research Department. At kaibahan ka rin ninyo sa kamerkado Sir Eileen Maloloy on Veray.
2: Aga kamerkadong Arvin Rompe ng Radyo Mercado Clan ang boses sa puso ng bayan.
4: Nabatian ang Radyo Merkado Balita Subo. Balita nga kamatuoran, balita nga masaligan.
3: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rong ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa ato.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, Bilyones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion Numancia Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Hi, ako si Kia Rodrigora from Banga Aklan. Subscriber ako at Calibo Cable for almost 3 years na. Sa Iran Koro Calibo Cable, sa akon yan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka konro Calibo Cable, especially sa akon nga small business. So nakabulig din mo sa akon nga pag-generated income. So ako nga nagustuhan sa Calibo Cable, hay, madasig do servisyo. Bihira lang magkaroon it system downtime. So reliable gid imaw.
4: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
5: Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

merkado. Madamo kabala sa mga palamangkutanon na hanuhod sa mga serbisyo, kag programa sa gobyerno, kag sa iban pang mga butang. Luyag mo bala sang klaro nga impormasyon kag giya? Tutok na kag magpamati sa programang Serbisyo Publiko. Makakuha ka sang sabat direkta sa mga natungdan nga mga opisina kag ahensya, kag sa mga eksperto nga mga personalidad para sa imo kasanagan. Serbisyo Publiko. Kag karon, yari ang inyong mga public servants.

0: Maayong aga, Klon. Good morning, Western Visayas. Good morning, good afternoon, good evening. All throughout the world, ginagapamati, nag-monitor kung sa diin man ka mo nga parts ang kalibutan na nakatutok, nakasubaybay, subong aga. Maayong aga sa inyo. Mga kamerkado, sa mga kamerkado natin dira, sa mga merkado publiko natin. Sa mga kamerkado natin, kapamati, nag-monitor to our Facebook page, kag YouTube channel, as well as aranyo Toto Stream app. Happy Tuesday morning! Today is October 6, 2026, mga kamerkado. And we almost have the 80 days before Christmas. So, makaupo ninyo kami until 9 in the morning, of course, sa Servicio Publico Program. Ako si Kamerkado Sarlene Maluloy on Veray.
1: Kaga Kamerkadong RB na Arompe. So, good morning, partner.
0: Yes, kaga, partner.
1: Good morning man sa atin dira ng mga Kamerkado nga sa sabong adlaw sang Martes. Isa masako na or nag-preparar pa lang sa ila sining nga mga inugpamahaw.
0: Kaya ikaw niya. Ako nakakuha na naka-stomach reloading. Charot.
1: Yeah, iba na antes magpano is nagpamahawgid.
0: Yes.
1: Pero ang iba is after na lang so masasako-sako. So, subonggid, good morning dira sa atin yung mga kaigmahuran. Labi na dira sa atin yung probinsya sa Aklan, sa probinsya sang Iloilo, kag sa probinsya sang Capiz sa mga may market day. Subong adlaw sang Martes. Tani, paldo kami ya.
0: Ang dili sa Aklan, no, Makato kag Altavas ang market day.
1: Dila kay Madam Andrea Sukyang, good morning din.
0: O daw aga pa to siya ni greet sa kuan sa program mo ito sa pagsakan kung may kanong RV. Napamati gid ko na siya kag monitor sa fish section sa Altavas Public Market.
1: Always.
0: Diba? Always gid na. May pa heart pa to ya si Madam sa iya comsec.
1: Kaya siyempre, sabihin natin ka mga merkado publiko. Nga subong is busy naman. Para na sa pag-abibara sa ina sini nga mga customers. Kaya aga pa, madami ang yuhom sa atin sini nga mga kaigmanguran na kamerkado.
0: Well, that's right, no, mga kamerkado. So, tani, nakamamahaw na ka mo kapareho ko. Pero balano pag sulod ko kakatugnaw man ba ko niya ang boots so, gitkuan ko lang anay inpatay ko lang anay yung aircon kag merkadong Arvin basi matingala ka nga mapaang aside sa El Nino.
1: Ay, nagatipid man mo si kamerkadong Sarlene.
0: Natipid na, Kuya Tik, kay balaan nyo.
1: Mataas na.
0: Mataas siya gihapon ang bili, no, sa nga kuryente sa Western Visayas sa Panay Island. And then, kudos to More Power. Kay More Power lang to yan ang nagapabili niya gihapon nga nubo, no, mga kamerkado. Imagine, pila na naman to yung next naton yung billing. Pila na naman to yung bayaran naton. Well, anyway, so mga kamerkado, by the way, before ko yung galing malipat, no, Happy Teachers Month, no? May Teachers Day kahapon, gid. Pero, it's a month long celebration, man. Happy Teachers Month, no, sa mga manugturo naton. Sa aton yung mga teachers, o kung ma-remember nyo pang inyong mga teachers from grade 1. Daycare. Wala ko. Ay, kinder. Oo. Wala ko nag-daycare. Wala ko nag-daycare. Kamerkadong Arvin. Kayo nag-
1: pero nag-kinder kayo?
0: Nag-kinder ko. So, kinder lang ko. Tapos, diretso grade.
1: No, balis ka sa amin niya. Wala ko kaagi kinder. Kay ginpapuman na to. Yeah.
0: Wala na. Nag-kwan na. Kay dapat within your age is ma-proceed ka gino sa... sa grade 1. Ako wala ko yung kaka-daycare, pero nag-kinder ko. So, na-diretso ko kinder, tapos ging, daw, ano sa limpusa for the grade 1, pero syempre gin-accept as a regular student. And then, tayo yun, na to yung nga, hasta na college. Eh, so, sa mga teachers na to, no? From daycare, kinder, elementary, high school, and college. Nga, nagtudlo gid sa ato, no, imagine sila gid, no, ang may noble profession, no, kamerkadong Arvin. Wala kita doctors, wala kita engineers, wala kita presidente sa Pilipinas kung wala ang ato niyong mga manugtulo. Imagine kung kapila na pila na ka professionals ang na-produce no sa mga ilang manugturo produkto, natin. Produkto,
1: kamerkadong Sarling, kasi syempre, mabalato niya, sila man ang second parent.
0: Yes. Natin,
1: pagkabas sa mga eskwelahan, kamerkado. So, ang atin yun yung pagtao sa halga sa ila, importansya sa atin niya sosyadad in, sa nation building, kamerkadong Sarling.
0: Exactly, kamerkadong Arvin. And you know what, no, kamerkadong Arvin? Kung isa ka no ka-teacher, hindi kaya for sure malipatan sa mga estudyante. Bisan sa diin kamuyam no magkadto, maybe may makakuan kaged, may mamet kaged, may makasumalang kaged ya nga it's either your former students, former pupils mo. Kay ako no based no sa ako ngayon, hindi man gid kuya ko, hindi kuya teacher gid no ka Mercadong Arvin, but nangin instructor, college instructor kita. And then kung kiss amin nagatawa nga, "Hi ma'am. Tingala ko sino gani to sa diin gani kami nagkita." Pero syempre just for the kawan no, for the sort of pag-respect man nila sa aton, kag pag-respect ko man sa ila, kay syempre sila ang mas nakaka-remember compared sa akon. So nagakuan man, nagak-response kita no. Siling ko, "Ay, sa diin ka na gani." Oh, kunwari lang ko na, "Ay, ari ka naguliyag at trabaho." Pero hindi ko yan matumduman ko sa kung anong year ko siya gintadloan, di ba? So, it's a, malan mo ka may kanong Arvin, if you're a teacher or instructor or isa ka no sa mga nagbulig, nagmold sa isa ka student, ma-feel mo nga pag nakita mo siya nga, for example, successful na or ara na siya sa nami nga field, makita, ma-humble mo sa imo sarili nga, "Oh my God, no, I never thought," or may kung kisa, ma-humble nga, "Ay, wala ko gidya man na, no, na-tough nga, mangin amo ka na, no."
1: Dating nga, pasaway man na to.
0: Dating nga, pasaway.
1: Dating nga, naka-terminalista sa noisy.
0: May ari ka na. Or else, may ara man yung mga student nung ma-humble ka sa sarili mo nga. Ang expected ko man nga maamugid to maabot niya sa kabuhi kay during nga nagatuon pa siya.